0: dapat ordinaryong kawani lamang ang managot at dapat din umanong maisama si Vice President Sara Duterte. FMR Newsbreak. Samantala, sa iba pa mga balita, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suportahan ng gobyerno ang middle class matapos nakaalpa sa kahirapan ang 6.5 milyong mga Pilipino mula 2023 hanggang 2025. Ayon naman kay Executive Secretary Ralph Recto, layunin ng administrasyon na mapigilan muling mahulog sa kahirapan ng mga nakaangat na sa kabila ng mga hamon gaya ng krisis sa Middle East at climate disruptions. Kabilang sa mga plano ang pagpapabilis ng infrastructure projects para makalikha ng trabaho, pagtaas ng personal income tax exemption sa 350,000 pesos taon-taon at pagpapababa ng gastusin ng mga pamilya. Plano rin ng gobyerno ang tax relief para sa maliliit na negosyo, mga reforma sa power sector at mas murang solar at battery system sa mga bahay. Sinabi pa ni Recto na patuloy ring papairanin ang mga hakbang para mapanatiling abot-kaya ang pagkain, fuel, kuryente at iba pang pangunahing pangangailangan. FMR Newsbreak. At sa ating panguling balita, inaasahang lalabas sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang OBET sa loob ng bagyong OBET sa loob ng 12 hours. Ayon yan sa PAGASA, pumasok sa PAR si OBET na dating Typhoon Saudel bandang alauna ng hapon nitong Lunes at taglay nito ang hangin na 165 kilometers bawat oras at bugso na umaabot naman sa 205 kilometers bawat oras. Ayon pa sa PAGASA, mananatiling malayo sa kalupaan ng Pilipinas ang bagyo pero posibleng palakasin nito ang habagat habang tumatawid sa hilaga ng PAR. Pinag-iingat naman ang mga naglalayag dahil posibleng umabot sa 3.5 meters ang alon sa Batanes at Northern Babuyan Islands at hanggang 3 meters sa ilang bahagi ng Northern Luzon at Kalayaan Islands. Inaasahang bagyang lalakas pa si Bagyong OBET habang nasa Philippine Area of Responsibility bago unti-unting huminang habang tumatawid naman papuntang Japan, Taiwan at China. FMR Newsbreak. At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
3: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
4: I can't cover up my feelings in the name of love.
3: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
5: Yeah.
3: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
6: Grabe na to!
3: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang

0: our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR
2: 7th VP Choice Awards
3: Station of the Year 2026
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw,
2: malaman,
5: ganito kasarap,
4: maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
2: Kaliko at ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
0: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ka-vibes!
5: Isang feel-good morning sa lahat ng mga ka-vibes dahil ngayon ay araw ng Martes, August 25, 2026. Handa ka na ba dahil patawid na ang buwan ng Setyembre?
4: Nako, ilang araw at ilang tulog na lang! Paglamig na, parang relasyon mo!
5: Malamig na ang panahon, malamig pa ang relasyon mo.
4: Ay, ano na?
5: Double kill.
4: Kawawa ka naman, no? Pero buti na lang, lagi ka nakikinig sa amin, di ba? Kahit pa paano, naiibsan ang lungkot mo sa buhay.
5: At dahil sa amin, iinit muli ang iyong pakiramdam at pagmamahal, pati ang ulo mo.
4: Ay, iinit ang ulo sa SKL, no?
5: Hoy, kapo, may nabitin tayong tawag, ha?
4: Ay, oo nga, si Andoy.
5: Andoy,
4: Andoy. Good morning, Andoy.
5: Andoy, kung nakikinig ka sa amin, tawag ka, ha?
4: Oo, inaabangan namin ang story of your life yeah. So we can get, you know, lesson in life.
5: Wow! Actually, tinawagan natin siya kahapon, DJ Main, at mga ka-vibes. Sabi niya, ang gusto daw sana niyang i-share ay yung masaya at malungkot na buhay niya.
4: Ay, feeling ko, marami tayong mapupulot sa kanya na aral at wisdom.
5: Tama yun.
4: Oo.
5: Diba? Kaya naman, tayo na, maganda na.
4: Oo, dahil... kay Andoy, maganda ka na.
5: Iandaan nyo na mga panyunyo kung tatawag siya mamaya.
4: Sana!
5: Kaya naman, hatid natin ang mainit na kwentuhan at musikahan hanggang alas 12 na tanghali kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ Main!
4: At ang makulit mong tito, Serazzo Gigo! Kalikot!
5: Dito lang sa 92.3 FM on!
4: Ka-vibes! Sound trip!
5: Ang lupet!
4: Aras natin ka-vibes! 8.19!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
4: ACS
5: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good Vibes!
3: Ang lupet!

0: activates the train.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: And Lopez.
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo!
4: Masabaw!
3: Malaman!
5: Ganito kasarap!
4: Malinamnam!
3: Favorite vibe! Favorite vibe! Kasama ang makulit mong tito sa radyo! Kiko Kaliko! Ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: talaga. Ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Favorite Vibe.
3: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
4: Ang lupet!
5: Ka-vibes ngayong araw ng Martes, August 25, 2026. Sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga ngalangalan nyo!
6: Happy birthday!
5: Ganun! Hindi ka naman! Tara! Kanta na!
7: Happy, happy, happy birthday!
8: Sa'yo ang pagkain! Sa'yo ang inumin!
7: Happy, happy, happy birthday! Sana'y mabusog niyo kami!
5: Sino-sino nga ba ang mga may birthday ngayon?
6: Eto, dito tayo. Dumako tayo sa mga kilalang tao na talaga naman nagsiselebrate ng kanilang kaarawan ngayon. Kaya naman, batiin niyo na ang ating multi-awarded Filipino filmmaker. Walang iba kundi si Peke Galiaga or known as Maurice Ruiz Lozoriaga.
5: Si Direk Peke Galiaga, yan.
6: Oh, very Espanyol yung totoo niyang pangalan, ha?
5: Siya yung kilala nga direktor ng Oro Mata Plata at syempre ng, ano nga ba yun? Temple? Basta Temple?
6: Magic Temple?
5: Magic Temple!
6: Di ba mga batang 90s?
5: Happy birthday po, Direk Peke Galiaga.
6: Oh, hindi basta-basta yan dahil International Film Festival Award. Ano talaga yan siya, filmmaker?
5: At sino pa nga?
6: At pagdating naman dito, ito na sa rock singer. Walang iba, Elvis Costello.
5: Elvis Costello, happy birthday! At ganoon din, syempre ipapahabol natin ang swerte mo naman ka-vibes dahil ka-birthday mo yung mga nabanggit namin. Happy birthday kay Papa Awel Paz! Happy birthday!
6: Happy birthday, Papa Awel! Happy birthday, Kenneth Cruz!
5: Uy, happy birthday, Kenneth Cruz! Maligayang karawan din kay Ray Montinosa! Happy birthday!
6: Maligayang birthday sa'yo, Jeff Cindy II!
5: Happy birthday po! At maligayang araw din ang kapanganakan kay Juan Lorenzo Marco! Happy birthday!
6: Ang anak ni,
5: Ding Dong!
6: Ding Dong!
5: Ding Dong!
6: Ding Dong! Ding Dong!
5: Sabi niya, binaboy niyo naman yung pangalan.
6: Happy birthday!
5: Happy birthday po! At sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiriwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga ding-dong nyo!
6: Happy ding-dong birthday!
7: Happy, happy, happy birthday!
8: Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin.
7: Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog nyo kami.
5: At sa aming barbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugdugan at tulitan. Pero mamaya, pwede kayong tumawag, ha? Sa
6: 0954-406-1967.
5: At hihintay na

0: ang Sound Trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloko. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang Sound Trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip!
1: Ang lupet!
0: Lalo niyong magiging ka-vibe sa Sound Trip ang 92.3 FMR. 4 AM, maki-vibe sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo. 6 AM, Classic Hits sa Tugdugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics, 6 AM. Tahan with Jukebox King and Queen.
5: Kahit pa magsama ng landa.
0: Kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga. Abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali. Makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, Maki Weekend Chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
0: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
4: Ganito kasarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo, Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: nyo? Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
0: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Isang feel good morning sa lahat ng ating mga ka-vibes na mahilig sa chismis!
4: Nako, vitamin C! Vitamin chismis! Eto na nga ka-vibes. Diba nakakaano yan eh? Nagigising ang mga dugo natin. Diba para tayong ginaganahan. Nalulungkot at nalulumbay tayo kapag wala tayong naririnig na chismis. Nang hihina. Diba?
3: At parang wala kang ganang mabuhay at huminga dahil wala kang nasasagab na chismis. Pero eto na nga, DJ May.
4: Ano yan?
3: At mga ka-vibes, nako po! Muli na namang nasasangkot sa kontrobersya ang viral na si Christian Gasa.
4: Nako!
3: Dahil alam naman po natin na si Christian Gasa ang tinaguri ang pambansang chismos. Correct.
4: Dahil kumbaga, trabaho niya yan eh. Bread and butter niya yan eh. Diba?
3: Yung mga bagay na hindi alam ng isang ordinaryong ka-vibes ay alam niya.
4: Nalalaman at sa kanya minsan nauuna.
3: Oo, nagsisimula ang nagsisimula. Lahat.
4: Hindi man ang nakaka-ano lang sa kanya minsan nakakatawa. Oo, hindi tumutugma. Hindi eksaktong tumutugma. Pero nangyayari din. Eventually, yung mga kanyang chinichika, ini-splook. Hindi man talaga detalyadong, eksakto. Ganun yung pangyayari. Pero ganun yung thought nung nangyayari. Di ba yung mga naghihiwalay? Mga ganyan.
3: Yung mga nagluluko, yung mga nagbubuntis.
4: Oo, sa kanya natin nalalaman, no?
3: At eto na nga, ang pinakahuling latest sa kanyang post, sa kanyang Facebook page, sabi niya, hindi naman daw dapat at marapat na sinisisi lamang ang isa sa mga nangangabik.
4: Ha?
3: Particular na sa issue, ito open secret naman ito mga ka-vibes. Particular sa issue po ng dating ex-battalion member na si King Badger at yung kanyang ex-wife na si
4: Jelly Andres.
3: Oo, sabi niya kasi, hindi naman daw karapat-dapat na sisihin lang yung babae na nasangkot o yung naging karelasyon nito ni King Badger matapos nilang maghiwalay ng kanyang asawa na si Jelly Andres. Oo. Dahil, sabi niya, kawawa naman daw yung babae na tinaguri ang kabit.
4: Tawagin na lang natin sa pangalang Y.
3: Yan, si Y. Ito, tago na sa pangalang Y. Dahil di umano, sabi ni Christian Gasa, kawawa naman daw kasi yung babae dahil siya yung sumasalo ng lahat ng bashing, lahat ng panghuhusga. At yung babae lang, o di umano, yung kabit lang, ang nagbabago. Samantala, yung lalaki, patuloy na gagawin at gagawin pa rin ng paulit-ulit yung pangangabit at pagluloko dahil hindi natuturuan ang leksyon.
4: Parang hayahay lang yung buhay nung ano, no? Nung lalaki, no? Parang unbothered. Talaga namang, may mga gano'n talaga lalaki, no?
3: Ay, oh my goodness.
4: Grabe.
3: Kaya sabi niya nga, dapat, it takes two to tango. Sabi niya, di ba? Dalawa ang sangkot, dalawa dapat ang sisisihin, dalawa dapat ang tinutuligsa para magbago.
4: True. Accountability.
3: Yeah.
4: Di ba? Yan ang tinatawag na accountability. Mm-hmm.
3: Pero hindi pa dito natatapos, DJ Main.
4: Hindi pa din.
3: Dahil, naku, sumagot sa nasabing post ang dating asawa ni King Badger si Jelly Andres.
4: Anong sabi niya?
3: Sabi niya.
4: Sa akin mo tinatanong? Gusto mo talaga sa akin manggaling?
3: Yan.
4: Kumbaga, ang konteksto na gusto palabasin ni Jelly is alam niya ang totoong nangyari dahil siya ang kinasal at siya ang kasal. Di ba? Parang mali ata yung kuwento dito kay Zian Gasa dahil porkit ba kaibigan niya si Y kaya pinagtatanggol niya?
3: May bias!
4: Oo, kaya sana daw. Oo, kung gusto mong malaman na ang totoo, sabi nga there are always two sides in every story. Pwede mo naman ako tanungin. Di ba? Mas reliable source, di ba? Kung ako yung kung ako ang iyong tatanungin dahil ako mismo ang nandun sa relasyon.
3: Yan, tama diba? Naman. Somehow tama naman, di ba? Siya yung mismong naka-experience ng pakikisama dito sa dating niyang asawa. O para sa kaalaman po ng mga ka-vibes, hiwalay na po sila, legally separated na po sila. Dahil
4: may annulment na eh.
3: Yan, di ba?
4: At ilang taon din daw na tinrabaho.
3: Mm-hmm. Alam nyo ito, mabalik lang natin yung kanilang history, no? Ng kanilang, paano ba sila nagsimula? Paano ba sila nagsimula, DJ Mel?
4: Siyempre, mag-boyfriend, girlfriend. Uh-huh. Hanggang, siyempre, kayong mga lalaki, ganyan naman kayo. Hindi kayo makontento eh.
3: Amoy na naman si Bilian.
4: Yung akala mo masaya sila sa social media. Akala mo, love talaga nilang isa't isa. Ganon kayo mga lalaki. Tapos, behind that camera ng mababae kayo. Which is, doon pumasok sa buhay nila. Si mama mo, O. Tawagin natin sa letter O. Alam nilang ka-vibes yan kung sino, diba?
3: Mama mo, O.
4: Oo, doon nagsimula ang kanilang hiduwaan sa relasyon.
3: Oh, kasi mga sila, ka-vibes sa mga YouTuber talaga sila.
4: Si Jelay at saka si King Bajer. So, kala mo nagbago yung lalaki. Mm. Ganyan naman kayo di ba? Hahabulin nyo yung legal. Lahat gagawin ninyo, magbabago na ako. Dahil kaming mga babae, we are giving second chance and we are hoping na, baka na-realize niya na mali talaga yung ginawa niya. Mm-hmm. Pinagbigyan na naman ni Jelay si King Bajer. Yun lang. Pagkatapos ng pagbigyan, nagpropose.
3: Nagpropose?
4: Kinasal sila.
3: Nagpakasal.
4: Nagpakasal. Siyempre, ikaw as babae, ito na yun. Totoong magbabago na siya kasi nagpropose na siya. Kinasal na kami. Magkano ginastos namin? Million-million. Then suddenly...
3: Ayun niya yung umiyak siya, di ba?
4: Then suddenly, once a cheater, always a cheater. Hanggang, eto na nga.
3: Ano nangyari?
4: May minor de edad si King Bajer, which is si Y. Yun yung story niya. Yun yung history ni King Bajer. Ang aga-aga nagjijismisan tayo, no?
3: Pala yun. So habang sila pa, naghiwalay na nung pumasok to si Y?
4: Sila. Kasal na nga sila. Kumbaga inayos na nga nila. Pinatawad na nga ni babae si lalaki for the second chance.
3: Hindi pa sila nag-iwalay. Kumbaga parang parang cool off. Walang ganun.
4: Wala. Kinasal na nga sila eh. Diba? Kinasal na sila. Kumbaga, nag-cheat ka na ng una. Ginawa mo na naman. Ang matindi, kasal na tayo. Ayaw, mga lalaki. Sakit nyo yan. Oh. Bakit hindi kayo marunong makontento? No?
3: Dama yung civilian.
4: Diba kung hindi ka masaya sa relasyon, umexit ka, hindi yung diba? Gagamitin mo pang sagrado yung kasal para lang mapatunayan na nagbago ka. Pero ano ginawa mo? Nagbago ka ba?
3: Easy.
4: Nagbago ka lang ng babae.
3: Bakit para sa akin ang tungon? Grabe naman yan. Ay, nako. Kaya ito nga ay laman na mga usap-usapan. Yung usapin ng pagpo-post nitong ni Zian Gaza na tinuguri ang pambansang chismosa ng Pilipinas. Diba? Tungkol sa istorya nito ni King Bajer at ang dati niyang asawang si Jelay Andres. Kung ikaw ka, vibes, ano ang masasabi mo sa kwentong ito? Gusto namin marinig yan. Mamaya tawag ka sa
4: 0954-406-1967.
3: At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan at tugtugan hanggang alas 12 ng hali kasama nag-iisang Baby ng Bayan, DJ Main!
4: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko! Kaliko!
3: Dito lang sa 92.3 FM on
4: Kabibes, the sound trip, ang lupet!
3: Ang oras nga ni
4: 9:21!
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World class quality.
5: ACS
6: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
7: Ang lupet.

0: 5 natin tuwing Sabado sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!

0: Jamaica vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite Vibe. Favorite Vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kalikot. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko, Kiko, Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.
4: Ang lupet!
5: Ikaw vibes.
6: Isang feel-good morning pa rin sa mga ka-vibes natin na kaandamay dahil susunod na ang...
5: Ano?
6: Ano?
5: Ang
6: ano?
5: Hinihintay ko, sabihin mo!
6: Ay, ang SKL!
5: Share ko lang!
6: Ang kwentong may kwenta, pero sa oras na ito, pwede pa rin kayo dumawag sa...
5: 0954-406-1967.
6: Ayan, kung meron kayong gustong mga pagbate, aba, eto na yung pagkakataon na yan.
5: So, lalo, gusto mong batiin ang happy birthday ang mama, papa mo, jowa mo, kapatid mo, mga ka-office mate mo, tawag na habang open pa ang aming linya ng telepono.
6: Oo, pero samantala gusto natin batiin muna ng isang magandang umaga at happy listening si Mary Joy Matos, Altesa Herrera Sino Cruz, Adrian Sabroso, William Mortel, Mars Alexis Belen, si John Vincent Sagrado, Emmy Hernandez, Coach Everyday, Paolo Bordado at Ranti Santis.
5: Magandang magandang umaga ko vibes yung mga nakikinig din sa atin dito sa may Manila, dyan sa may Tondo, sa may Baclaran, sa may Quiapo, dito rin sa Antipol at di magpapahuli mga taga Rizal, Montalban, San Mateo, ano pa ba, Cainta, Antipolo, lahat na ng Rizal, Taytay, isama mo na, Angono, isama mo na. Lahat na, oo. May namimiss ka doon sa Montalban?
6: Target lock.
5: Kasi may reaction mo na sinabi ko, Montalban, para kinakabahan ka. Gusto ko lang naman batiin yung mga Montalabenos.
6: Oo nga, maganda ba?
5: Diba? Bakit?
6: Bakit din?
5: Bakit ano? Ano kinakabahan ka? Bakit?
6: Ako kakabahan? Bakit naman?
5: Bakit ka naluluha? Ha? Parang naluluha.
6: Raulo ka, hindi ko naluluha.
5: Parang may naalala kang bakas ng kahapon.
6: Bakas ng ano?
5: Bakas ng kahapon.
6: Footprint?
5: Eh, mamalay ko sa'yo. Baka gusto mong i-SKL sa amin yan, di ba?
6: Talaga ba?
5: Alam mo, minsan ka na may kwento. Sige, yan muna yung tumatawag.
6: No, may tumatawag.
5: Sige, i-priority natin ang tumatawag. Sige.
6: Oh, dali, tagaw na natin. Para may iba yung usapan. Hello! Hello, ka-vibe. Sino to? Nag-isaan ka?
7: Ryan po ng ano, Kabarugis, Quirino Province.
5: Quirino Province? Saan banda ang Quirino Province? Ano ang
7: dito
5: katabi
7: po
5: niyan?
7: Sa,
5: ano,
7: Northern Luzon.
5: Northern?
7: Tabi ng Isabela.
5: Ay! Naku, mga ano to.
7: Biscaya at Aurora, ganun.
5: Masarap ang ano dyan, pansit. Anong tawag doon sa pansit ninyo?
7: Pansit patil patong.
5: Patong! Yun! Ang sarap niyan!
6: Sarap mapatungan talaga.
5: Ayan!
6: Oh, bati
5: Ryan,
6: na!
5: Ryan, bati na!
7: Pabati, binabati ko po sila, ano, Ronnie Mark, Kuya Ranon, J.M. Kakam, yung anak ko, si Briel Solero, misis ko si Mylin, kasama namin sa bahay.
5: Sino pa?
7: Si Kristen, Jewel, si Nicole, kasi Bayaw Jake, yan lang po. Saka si Bruce Lee pa.
5: Wow, si Bruce Lee!
6: Para ka po, Colin.
5: Gusto ko si Jose Marichan tuloy. Sabi ko sana si ano, sino pa? Yung kapartner ni Bruce Lee.
6: Si ano, Jackie Chan.
5: Si Jackie Chan. Gusto mo rin batiin.
7: Okay.
5: Ay, Ryan! Paano mo kami na-discovere? Saan ka nakikinig?
7: Sa ano lang po, sa ano, radio, ano.
5: Ah, sa radyo? So, abot kami hanggang ano, dyan?
7: Sa app po, sa app.
5: Ah, sa app. Kala namin sa radyo eh. Ayan, Ryan! Maraming salamat sa pagtawag. Sabihin mo muna, 92.3 FMR, ang lupet!
7: 92.3 FMR, ang lupet!
6: Yeah! Oh. Salamat sa'yo, Ryan ng Quirino Province. Thank you! At ito na nga mga ka-vibes. Dahil talagang sasadyain muna naming mabiting kayo sa inyong mga pagtawag dahil susunod na ang SKL!
5: Share ko lang! Abangan natin ang SKL ni Kiko Kalikot! Ang istorya ang bakas kahapon ng Montalban, Rizal!
6: Bravo,
5: mamaya aabangan namin yan, kala mo!

0: is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Inaasahan na maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan sa malawak na bahagi ng Luzon ngayong Martes dahil sa hanging habagat. Ayon sa PAGASA, posibleng makaranas na katamtaman hanggang paminsan-minsan malakas na buhos ng ulan ang Metro Manila, ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas at Rizal. Dahil dito, nagbabala ang Weather Bureau sa posibilidad ng flash floods at pagguho ng lupa sa mga apektadong lugar. Samantala,

0: At tatlong weather system naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang minomonitor ng pag-asa, kabilang na ang Typhoon Saudel na dating Obet at ang Tropical Depression at Sunny. Humina naman na naging low pressure area ang dating Tropical Depression Gennari o Neneng, na maliit ang chance ang muling lumakas sa loob ng susunod na 24 hours. Sa iba pang bahagi naman ng Luzon, posible pa rin ang paminsan-minsang pag-ulan sa local dahil sa localized thunderstorms. FMR Newsbreak. Samantala, sa iba pa mga balita, binatikos ni Senator Judge Raffy Tulfo ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President OVP na si Gina Acosta dahil sa umunoy blind loyalty nito sa mga nakatataas. Sa ika-17th day ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinanong ni Tulfo si Acosta kung itinuturing niya ang sarili bilang smart, average o stupid. Sinagot naman niya na average lamang. Iginit ni Tulfo na dapat sanang nagdududa si Acosta sa listahan ng mga informant na may mga pangalang gaya ng Belat, Pagong at Pusa, lalo't iisa rin umano ang lagda ng mga ito sa mga dokumento. Nauna nang sinabi ni Acosta na ibinigay niya ang confidential funds ng Office of the Vice President kay Colonel Raymond Dante La Chica na siyang nagsumite ng listahan ng mga informant. Ayon pa kay Acosta na magtanong siya tungkol sa mga pangalan, sinabihan siyang sensitive at confidential ang impormasyon. Dahil dito, sinabi ni Tulfo na naging stupido si Acosta sa ngalan ng bulag na pagsunod sa nakatataas. Iginit naman ni Acosta na si La Chica ang tinalagang nagpatupad ng mga confidential activities, habang sinabi niyang hindi niya naiintindihan ang pagpuna ni Tulfo. FMR Newsbreak. At sa ating panghuling balita, buo ang suporta ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa panawagan ng mga mambabatas na magsagawa ng whole of government approach laban naman sa mga disinformation campaign na umano'y sinusuportahan ng China. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng AFP para sa West Philippine Sea, banta sa pambansang seguridad ang foreign malign influence na gumagamit ng mga online account, papanlinlang na media at psychological manipulation. Nauna nang nanawagan si House Spokesperson at Representative Robert Ace Barbers sa National Telecommunications Commission o NTC na pigilan ang mga China link page na nagpapalaganap umano ng mali at mapanlinlang na impormasyon tungkol sa West Philippine Sea, kabilang na ang Media Unlocked. Samantala, pinabulaanan ng AFP ang bersyon ng Chinese Embassy sa Manila tungkol sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Igriit ng AFP na legal ang presensya ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Basis nito ang 2016 arbitral ruling na kumikilala sa Ayungin Shoal bilang low tide elevation sa loob ng EEZ ng Pilipinas at nagtakda na walang legal na batayan ang malawak na pag-aangkin ng China. Iginit din ng AFP na walang binding agreement na nag-oobliga sa Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. FMR Newsbreak. At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Gutom ka na naman? Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR. The vibes sa Saldrin.
2: Ang lupet!
3: Lalo yung magiging ka-vibes sa Sound Trip ang 92.3 FMR. 4 AM, maki-vibes sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Jingle. 6 AM, Classic Hits sa Tugdugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics. 6 AM, Kantahan with Jukebox King and Queen.
4: Kahit pa magsanga ng landa,
3: kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga, abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasi. Alas 12 ng tanghali, makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong ka-vibe sa Sound Trip.
2: Ang lupet!
3: Mayroon kang ka-vibe sa Sound Trip.
1: 92.3 FMR.
3: 92.3
1: FMR.
2: Ang lupet!
5: Hoy! Ito na! Tawag na kayo sa 0954-4061-967 para sa inyong SKL! Share ko lang ang kwentong may kwenta, ang hindi tumawag, unang ilalagay sa kahon na may sisiw sa ibabaw. Ang oras! 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR.
2: Seventh VP Choice Awards
3: Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe.
2: Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
1: Kavibes!
3: Eto na ang pinakaabangan moong SKL!
1: Share ko lang!
3: Ang kwentong may kwenta! Kaya naman ka-vibes, kung meron kang kwento, inspirasyon, konsumisyon, tungkol sa pamilya o kahit kanino, kahit pa sa kabit, pwede ka na tumawag sa...
1: Ay, grabe naman yung bibig mo! 0954-406-1967.
3: At hihintayin natin ang inyong tawag, ka-vibes, ha? Live na rin tayo sa aming Facebook page!
1: 92.3 FMR Manila!
3: At ganun din sa aming mga TikTok, DJ May Eugenio sa TikTok.
1: Oh, at kay Kiko Kalikot na sabay-sabay nating i-block at record.
3: Hintay namin ang mga tawag ninyo, ka-vibes. At pakiusap lang namin sa inyo pong pagtawag. Siguro tuwing po ninyo nakahina o nakapatay ang inyong radio monitor, at kung anumang monitor ang inyong ginagamit, at makinig na lang po kayo at makipag-usap sa amin sa inyong telepono para walang feedback.
1: At kung wala ka naman load at gustong-gusto mo talaga kaming makausap, siyempre, di ba? Sino bang hindi papangaraping makausap ako, di ba? Wow, hinuhat yung sarili. Ay, pwede nyo gamitin yung Viber ninyo.
3: Yan!
1: Diba? Mm-hmm. Same pa rin yan, 0954-406-1967.
3: Siyempre, pag Viber ang gamit mo, ka-vibes, eh walang putol, mas malinaw ang linya. Kahit ba naka-unlimited ka, pero kung gamit mo ay cellphone, eh mabuputol pa rin yan.
1: Ay, diba? Nabuputol? Kaya ba hindi nabuputol? Eh, di dapat dahan-dahan lang para hindi mabutol.
3: Ano ba yan?
1: hindi siya nakaribat.
3: Nagigit ko, ano? Ayaw ka ituloy.
1: Ha? Ituloy natin yung SKL ayaw. Mo.
3: Ayaw.
1: Ang bakas ng Montalban sa ang istorya ni Kiko. Ah. Kung saan, doon nangangalikot.
3: Sa Manila Hills.
1: Manila Hills, sa inyo subdivision doon?
3: Yung mataas.
1: Gano'ng katagal doon?
4: Mga 3 hours?
1: Ay, 3 hours? Boring!
3: Ah, teka. Gano'ng katagal ang isang DJ May?
1: Anong gano'ng katagal? Magmahal? Long time? Para kung baterya, matira, matibay.
3: Ano, Ben?
1: Oo. Balikan natin yung ano mo. Gano'ng katagal doon? Ilang years ka doon sa Montalban?
3: May tumatawag
1: na. May tumatawag ba?
3: Oo, nandito na yung Wonder Pets.
1: Oh, si Wonder Pets?
3: Ito na! Hello! Hello, ka-vibes!
5: Hello!
3: Ayan, oh, ka-vibes, sino to? Taga saan ka?
5: Ako po si Wesley Manulang from Tupi, South Cotabato!
1: Uy, South Cotabato!
3: Ano nga ulit ang pangalan mo, be?
5: Leslie.
1: Leslie.
3: Ah, Leslie, anong atin na patawag ka?
5: Leslie.
3: Ah, Leslie.
1: Resty.
3: Oh, sige.
1: Ano? Resty ba? Tama, Resty.
5: Hindi po.
1: Ano, isa pa?
5: R-E-S-T-L-Y-N.
1: Estili.
3: Wrestling.
5: Yes po.
3: Oh, wrestling. Ano ba?
1: Abante ka na. Correct.
3: Tama.
5: Oh, abante ko po yung mga ka-workmate ko po. Sila Ate Michelle Ibanez. Sila Blessy Comonos. At po sa aking mga coaches. And of course, sa aking mga family. From Malungon, from Sit You Left to Song, Barangay Kablon, Tupi, South Cotabato.
3: Wow! Si Reslyn. Reslyn!
1: Reslyn, paano mo kami na-discover? Yeah.
5: Ano po, palagi po kaming nakikinig sa pension niyo po kasi sobrang ganda ng mga music.
3: Sa radyo ba?
1: Sa radyo?
5: Yes po.
3: Aabot kami
5: sa
3: dyan.
5: Radyo, sa office.
3: Abot kami dyan, Reslyn.
5: Yes po, sa South Cotabato.
3: Ah, talaga?
1: Wow, di talaga. Namin. Malinaw?
5: Yes po, sobrang linaw. Oh, kaya,
1: naku, maraming
5: yung
1: salamat.
5: Yung palagi namin pinakikigan.
3: Kaya wow. Di talaga nakakapagtaka yung mga nakikinig at tumatawag sa atin. Palayo ng palayo.
1: Oh. Oy, pero maraming salamat ha. I-chismis mo na yan sa mga kapitbahay mo na maging ka-vibes na sila tumutok sa amin kung gusto nilang maging masaya ang buhay nila. Uh-huh. Ah, salamat ha.
3: Lang,
1: at sabi ko sinabi eh.
3: Oh, yun ba?
1: Ayun naman pala.
3: Resmin, ilang taong ka na?
5: I'm 24 years old.
1: 24?
3: Ah, single ka ba? May asawa na? May boyfriend?
5: I'm single, but not ready to mingle.
1: Boring! Hindi mo matitikman na ang sarap, Reslin. Dapat habang ikaw ay nabubuhay ni nanamnam mo ang paradise. Paradise!
3: Ba, anyari, bakit, ano, by choice ba? By choice na pinili mo na, ano, na single ka?
1: Nasaktan ka na siguro, no?
3: Teka lang.
1: Ay, Reslin. Naluluha siya.
3: Naluluha ka, Reslin? Reslin, by choice ba na, ano ka, na single ka?
5: Kaka-break lang po namin ng ex ko.
3: Ay! Boring! Nag-break.
1: Hulaan ko, bakit sila nag-break?
3: Bakit? Bakit daw kayo nag-break?
1: Pinagpalit siya sa malayo.
3: Ay, yun lang. Tama ba? Pinagpalit ka sa malayo? Ay, sa malapit? Tama?
1: Malayo!
5: Yes po!
1: Oh, di ba? Tama
3: ako! Oh my goodness! Tama si DJ Main.
1: Oo. Oh.
3: Anyari?
5: Hindi na lang po siyang na-call.
3: Ano ka mo?
5: Bigla po siya nag-cold.
1: Nag-cold? Nilamig daw? Eh di sana kinumutan mo.
5: Hindi ko marino.
3: Biglang nag-iba sa'yo. Bakit? Nakapanagbo ba agad?
5: Tapos, nakita ko sa mga post niya malinig. Babae na nalilang ako na ayun. Gusto ko yung babae.
3: Reslin? Reslin, pahinaan mo yung radyo mo, ha? Para di tayo mag-feedback. Nangigigil na kami sa'yo.
1: Oh, eh, Reslin ka namin.
3: Reslin ka namin, gusto mo? Ayan, o. Reslin, paano mo na discovery na yung ex mo, niloloko ka?
5: Ayun, yung nakagusto sa kanya.
3: Pinatulan niya naman.
5: Ayun, yun? Parang pinatulan niya.
3: Ooh. May tanong sa'yo si DJ Main.
1: Baka hindi mo kasi ginalingan, kaya pinagpalit ka.
3: Tay!
1: Ginalingan sa pagmamahal at pag-aalaga, ha?
3: Oo, patapusin.
1: Patapusin, ha?
5: LDR po kasi kami, ma'am.
1: LDR daw sila. Ay. Bakit taga saan yung ex-boyfriend mo?
5: Taga dito lang din po sa Cotabato. Pero hindi kami masyadong nakikita.
1: Ah, pag di nakikita pala, tas same pa rin kayo ng lugar, LDR pa rin pala tawag doon, no?
3: Totoo, kasi malayo eh. Ay, wala naman.
1: So near yet so far. Oh. Oy. Alam mo, baka talagang ano, hindi ka na talaga niya mahal. Kasi ang lalaki kahit gaano pa kalayo yan o kalapit, di ba pag gusto kang kasama niyan, pupuntahan at pupuntahan ka kahit gaano ka busy. Di ba, Kiko?
3: Hindi
1: naman si Kiko, nakaabot ng Montalban niya, taga Cavite yan.
3: Easy.
1: Di ba? Uy, okay Roslyn. Ka lang.
3: Madali.
1: Ano, Roslyn? Hindi siya si Roslyn.
3: Roslyn dalay.
1: Si Roslyn. Bakit ano, Roslyn? Parang ano, naluluha ka?
3: Oo, parang naluluha ka. Bakit? Pwede mo ba ito?
5: Wala naman po. Naalala ko naman siya.
1: Naalala ko. Yung mga gabing ang saya-saya naming dalawa.
5: Happy naman ako para sa kanya.
1: Hindi pa kami tapos eh. Ito naman eh. Nauuna pa eh.
6: Intro pa nga eh.
1: Oo. Happy daw si Reslin para doon sa ano, sa kanya ex-boyfriend. Wow. Ganun pag mahal mo, no? Papalayain mo. Kahit ang sakit, sakit para sa'yo.
3: Tama. Oh.
5: Yes po.
3: Oh.
5: Okay lang. Sanay naman po akong nasasaktan eh.
1: Hay!
3: Reslin, sa gabi-gabi ba naalala mo siya, naluluha ka?
5: Dati po, yung hindi pa masyado ako nakamove on. Pero ngayon nakamove on naman ako.
3: Oh. Pero naluluha ka pa rin.
5: Minsan, kapag naalala ko.
1: Paano mo nasabing nakapag-move on ka na kung naluluha ka pa rin? Ama. Tingnan mo, hindi siya nakapagsalita.
3: Ano?
1: Huli ka!
3: Mahal mo pa rin?
5: Mga 10%.
1: Weh! Istoryahe! Oo! Huwag kami ah! Hindi kami naniniwala! Oo!
3: Siyempre yung 10% eh, mahal mo pa rin. Di ba? Oo, hindi lang naman yan eh.
5: Yes, mahal po naman po.
3: Kung sakaling bigyan ka ng pagkakataon, halimbawa, mag-reach out siya ulit sa'yo, pagbibigyan mo ba?
5: Depende sa situation kung mahal niya yung bago niya.
3: Ah, depende kung sinong mas mahal sa inyo, ikaw o yung bago.
5: Yes.
1: Eh dito sa past mo, dito sa love na naranasan mo, ano yung lesson na natutunan mo? Hotdog! Ang ganda-ganda lang talong ko!
3: Sayang!
1: Ulitin ko, Reslin!
5: Wala po kasi akong pass ngayon.
1: Ano daw?
3: Wala kang ano?
5: Pass.
1: Ha?
5: Ah!
1: Ha?
3: Hayaan mo na, marami na yun!
1: Lalaban na lang natin!
5: Present pala, wala pa akong present.
1: Wala pa rin siyang present?
3: Ah, wala siyang pass, wala siyang present. Tama ba?
5: May pass ako pero wala akong present.
3: Ah, may pass siya, wala siyang present.
1: Oo nga, yun saan, na, saan galing yun? Yung sagot mong yun, no?
3: Saan galing yun?
1: Very random, ha? Very random, Reslin.
3: Reslin,
1: ang tanong ko, dito sa relationship na yung nakasalamuha itong past mo, ano yung natutunan mo when it comes sa love?
5: Ang natutunan ko po is pag magmahal po, wag po ibuhos lahat. Dapat magtira din po sa sarili.
3: Oo, dapat tabo-tabo lang.
5: Hindi po masyadong masaktan po.
3: Tama yun, wag mo ibuhos lahat. Tabo-tabo lang.
1: Unti-unti lang para may panligo ka din. Ikaw din, mangangasim ka niyan.
3: Alam mo, Reslin, sabi ng mga ka-vibes natin, alam na nila kung bakit kayo naghiwalay.
1: Bakit?
3: Dahil daw ang gulo-gulo mo. Gulo mo kausap eh. Oh, Reslin, baka may gusto kang batiin.
1: Oo, oh, baka gusto mong hanapin yung future mo. Oh. Pwede kang manawagan dito.
5: Huwag na po, ayoko na.
3: Ay, boring!
1: Mahala ka! Oh. Malulumot yan! Ikaw din!
3: Magbe-berman na. Sayang.
1: Oh, sige okay
3: na, okay na.
5: Sige na, bye-bye.
3: Oh, Reslin, sige. Sabi mo muna 92.3 FMR. Ang lupet.
5: 92.3
3: FMR. Ang lupet. Yan!
1: Si Reslin ng South Cotabato.
3: South Cotabato. Salamat, Reslin. Thank you.
1: Oh, ang dami nakikinig sa atin na taga South Cotabato, no? Mm-hmm. Si Reslin, ano eh, parang gusto niya pang makipag-usap ka. So, ayaw niya na kasi masasaktan lang siya sa ating dalawa.
3: Naaalala niya kasi.
1: Oo, bumabalik ang bakas ng kahapon. Na parang gusto mong balikan, kaso hindi na pwede dahil sa Cavite ka na umuwi. Malayo-layo yung Montalban sa Quezon City.
3: Nadawi na mga civilian. Nadawi na civilian mga kabals. Okay, tawag na kayo sa
1: 0954-406-1967.
3: Kung kayo ay merong gustong ikwento, gusto nyo magsama, gusto nyo maglabas ang sama ng loob, o gusto nyo lang ng kakwentuhan, nandito kami ni DJ Main para sa inyo.
1: Kaya tawag na, Viber phone, pwedeng-pwede yan, 0954-406-1967.
3: Magandang umaga kay Ernesto Soriano. Shoutout, Katipunan Riders Club Pampaga, si Mysterious 123. Hello po sa inyo. Pa-shoutout po sa member ng Vini na si Vanny Bear. Ha? Ah, si Vanny Bear. Ha? Magandang umaga, Vanny Bear.
1: Sabi naman ni Angelo Redaha, rainy Tuesday morning, DJ Kiko Kalikot and DJ Main from Malolos, Bulacan.
3: Wow! Magandang umaga po sa inyo. Si Karen Logroño, Julda May Nugbo, nanonood daw siya sa atin. Ganun din si Dimple at si Bern. Salamat! Tawag na kayo.
1: 0954-406-1967. Pag di kayo tumawag, Bala kayo.
3: Tapo namin to.
1: Oo, yung telepono. Sige, sayang.
3: Angelo Re Daha, magandang umaga sa iyo. Maraming salamat sa panonood sa ating Facebook Live sa 92.3 FMR Manila Facebook page. Thank you.
1: Ito sabi ni Eddie Acosta, good morning po sa inyo. Pabati sila Mama Alma at Papa Eduardo. Nakikinig din yung mga kapatid ko na sila Rosemary at kay Maria Christine na taga Gawad, Kalinga, Napindan, Taguig City.
3: Oy,
1: mga taga-Taguig.
3: Salamat po mga taga-Taguig. Thank you sa inyo.
1: Kabatuan, Iloilo, maayong buntag sa inyong tanan. Duana, Continente, wow. Gipalen at kay Julie Villanueva Aberrion at kay Ralph Anthony Bermudez.
3: Wow, salamat po sa inyong pagdudok mga ka-vibes. Tawag na kayo sa
1: 0954-406-1967
3: para makwento nyo na ang inyong SKL.
1: Oo. Habang tayo nag-iintay ng tawag. Mm-hmm. Sige, ito muna. Ayun, ay, meron na.
3: Ito na, meron na.
1: Hello!
7: Hello po.
3: Hi, ka-vibes. Pangalan mo, taga saan ka?
7: Darlene Malinaw po ito ng Bicol.
3: Marlon ng Bicol.
1: Bicol?
3: O Marlon, anong atin na patawag ka?
7: Arnold po, Arnold.
3: Arnold. Sorry po. Anong atin na patawag ka, Arnold? Anong ate, napatawag ka?
7: Si Arnel po ito, si Arnel.
1: Si Arnel!
3: Arnel!
1: Oh, sige, Arnel. Arnel, Arnold, Harold, oh, kahit ano, bati na, ano ba?
3: Anong ate? Tawas ka eh.
7: Minabati na lang po yung sarili ko. Happy birthday po.
1: Hoy, happy birthday! Happy birthday to you. You belong to the zoo and the monkey and the donkey. The gorilla is you. Hey, hey, hey! Charis lang ha.
3: Kada mo lang si Arnel.
1: Ha? Ha?
7: May regalo po kayo.
1: Ay!
3: Kapal ha?
1: Inaanak ba kita?
3: Mano ka muna kay Ninang Main mo.
1: Oo, inaanak ba kita? May minatago ka? Ha?
3: Arnel, yun lang ba? Babati ka.
1: Ilang taon ka na, Arnel?
7: 35 po.
3: 35 ka na, nanghihingi ka para regalo.
1: Oo, oh, ayaw mo pa magbanat ng buto ha. Oo. Oh. Oh.
3: Kapal ha.
7: Regalo po sa ano, may pagkilala kayo.
1: Ay, may pa, may meron treasure. Sabi niya, ang gusto ng regalo is may maipakilala tayo sa kanya.
3: Ah, gusto mo ba? O sige, ganitong naghahanap ka, ito naman dito naman sa ating programang SKL, lahat ay pwedeng mangyari at posible. Kaya po, ito si Arnel ng Bicol, sabi mo ay naghahanap ka ng, gusto mo magkaroon ng makakakilala, Arnel, tama, di ba?
7: Opo.
3: Ayan, o sige. Dahil dyan, ito ay bibigyan natin ng katuparan dahil ikaw ay mahal na mahal namin, ano? Arnel, lahat ng ating mga kabibes ay gusto nating mabigyan ng solusyon ang kanilang mga problema. Kaya naman, Arnel, ito ay katuparan para sa iyong kailingan. Narito na ang someone na baka talagang para sa iyo. Kaya naman, mga kaibigan, mga kabibes, ipinapakilala po natin kay Arnel si Jerma. Jerma, pasok. Ay, sorry, patay pa rin yung mic. Ayan, ayan.
8: Hello.
3: Ayan. Arnel, andito si Jerma. Kausapin mo.
7: Hello po.
8: Hello po, Jerma.
3: Oh, mag-usap kayong dalawa.
1: Oh, wag ka mahiya, Arnel. This is your chance.
3: Oh.
1: Alam mo ba ang ganda-ganda ni Jerma? Ako nang mag-aano magdi-describe sa kanya. Si Jerma ay tumatayo. Tumatayo! Sa height na 5'7".
3: Uy! Matangkad para sa babae.
1: Balingkinitan.
3: Balingkinitan.
1: Kutis porsilana.
3: Wow!
1: Mala.
3: Mala?
1: Uncurtis ang datingan.
3: Uy, ano pa?
1: Kissable lips.
3: Kissable lips!
1: At ang pinaka-best asset niya.
3: Ano?
1: May. Nasa kanya yung Mount Apo.
3: Uy! Apo! Ang taas ng Mount Apo. Oh, Arnel, eto si Jerma, kausapin mo na.
8: Hello, Arnel.
7: Hello. Parang isa lang po yan.
1: Ano?
3: Arnel, usap na kayo ni Jerma.
7: Hello, Jerma.
8: Kumusta ka na, Arnel?
1: Arnel, taga saan ka daw?
7: Taga Bicol po.
3: O Arnel, ano daw ba ang hinahanap mo sa isang babae? Tanong ni Jerma. Mag-usap nga kayo.
4: Arnel.
7: Ang hinahanap ko sa isang babae po, yung marunong sa lahat.
1: Ay?
3: Particular ang?
7: Gawain ba? Hayun lang.
4: Lahat to ba yun, Arnel?
3: Alila ata ang gusto mo, Arnel.
7: Katulog ang hanap ko.
3: Buisit ka.
1: Arnel, mahirap. Naku, mahirapan ka makatagpo. Hindi ka marunong makipag-usap.
3: Oo, binibitin mo eh.
4: Usapin mo ako, Arnel.
3: Magpa-impress ka kasi, Arnel. Nandito na si Jerma pagkakataon mo.
7: Ah, sige, pagkakataon.
3: Oo nga.
7: Kung sa lahat, good morning po kasi, ma'am.
3: Arnel, bago tayo magtuloy ng usap, patayin mo nga yung electric pa sa tabi mo.
1: Hindi, hininga niya yun.
3: Wala kami may...
7: Nakapagpasto ako kasi mahilapital dito sa area namin.
3: Matakpan mo yung para hindi namin marinig yung hangin.
1: Umaabot dito eh, naamoy namin, Arnel. Char.
3: Mas malakas yung hangin eh. Wow. Okay, tuloy, Arnel!
7: Nangangamoy.
4: Baho, Arnel.
1: Ay, nangangamoy!
3: Tuloy mo na, Arnel. O, pa-impress ka na kay Jerma.
7: Hello, ma'am. Good morning.
3: Good morning daw, ma'am.
4: Hello, good morning.
1: Tagasan ka daw.
3: Tanungin mo kasi, Arnel, to naman.
7: Tagasan po kayo, ma'am.
4: Taga dito lang. Ikaw?
7: Ano dito lang? Marami dito lang.
4: Kumain ka na ba, Arnel?
7: Hindi pa po eh, kasi umaga pa.
4: Ano paborito mo number sa electric pan? Parang 3 eh.
3: Wala.
7: Hangin kasi po dito, may habagat eh. Ginabagyo kasi dito sa Bicol.
3: Sino, Arnel? Arnel?
7: Po.
3: Sino nang tanong? Alam mo, Arnel!
1: Arnel! Sayang yung oras!
3: Ang hina mo. Pagkakataon mo na.
1: Eh, sige nga eh. Kunwari ikaw si Arnel. Tapos ako yung kausap mo. Okay. Paano mo sisimula ng conversation?
3: Ganito, Arnel. Hi, main. Oo, ganito. Hi, main.
1: Sino ka?
3: Ako nga pala si Kiko.
1: Kiko?
3: Oo.
1: Bakit? Mature niyo. Anong meron sa atin at bakit mo ako kinakausap?
3: Kasi parang napansin ko parang kakaiba yung ganda mo eh. Nabighani ako. Parang kahit ayaw kitang tignan, pero yung mata ko nagkukusan tumingin sa'yo.
1: Ay, talaga? Wow! Paano mo naman nasabi yan?
3: Hindi naman kasi ako ganito eh. Alam mo yung pag may mga babae sa harap ko, hindi ko pinapansin eh. Pero ikaw talaga nagkukusa ako.
1: Hey, tigilan mo ako? Porkit hindi ka na umuwi ng Montalban, baka mo binabalag sa akin yan. Pero nung nasa Montalban ka, hindi mo masabi sa akin yan.
3: That's the old me. Main?
1: Ano?
3: Gusto ko lang malaman, single ka pa ba?
1: Pag sa iba, oo. Pero pag sa'yo, hindi.
3: Ay?
1: Oo, taken na ako.
3: Boring.
1: Oo, ayoko.
3: Ayaw mo?
1: Oo.
3: Agad? Wala pa, di pa nakakausad ah.
1: Okay na yun. Ramdam ko kung gusto kita o ayaw ko. Oo. Wala kang chance. Na contact lens ka. Paano feeling mo? Twilight ka?
3: Raulo?
1: Ikaw yung vampira doon?
3: Ha? Raulo ka? May grado yan?
1: Contact lens ka pang nalalaman.
3: Para makita mo yung ganda ng mata ko.
1: Ay! Walang ginanda kahit naka-contact lens ka pa.
3: Kiss mo ako.
1: Para kang ewan ko, para kang isda.
3: Ano?
1: Oo.
3: Isdang?
1: Isdang tambakan.
3: Oh. Oy, Arnel, ano na? Kami na ang ano dito.
1: Oo.
3: Kami na taya.
4: Arnel, ano na? Naghihintay ako eh.
1: Wala, mahina si Arnel.
7: Ang pag-asa.
3: Oh, wala talaga, hina mo eh.
4: Hindi pa nga tayo nagkakakilala, Arnel.
3: O sige na, Arnel, bumati ka na lang.
1: Oo. Sayang yung chance.
3: Oh, Jerma, salamat.
1: Salamat, thank Jerma. You. Hanapan ka na lang namin ng iba.
3: Thank you, Jerma. O, Arnel, bati ka na.
7: Salamat po.
3: Bati ka na.
7: Binabati ka lang sa sarili ko pa sa lahat ng nalit sa mga Kuyakoy Boys.
3: Kuyakoy Boys. Yun lang.
7: Oras na trabaho, namumuyakoy. Thank you po.
3: Okay, maraming salamat. Arnel, sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupit.
7: Ano
3: 'tong 0.3
7: MR?
3: Anong MR?
1: Ha?
3: MR. FMR. Ulit.
7: FMR.
3: Ulit, 92.3 FMR. Ang lupit.
7: 92.3 FMR.
3: Ha? Ang lupit. Yan! Si Arnel ng Bicol. Arnel, thank you!
1: Grabe. Hindi natin natanong kay Arnel kung paano niya tayo na-discover.
3: Huwag na.
1: Wala rin naman kwenta.
3: At taga-sumagot eh. Ay mga ka-vibes, may oras pa rin po tayo. Tawag na kayo sa
1: 0954-406-1967.
3: Aha. Ano yun?
1: Hotdog.
3: Hindi, ano ka, sorry.
1: Oo, tawag na kayo ka-vibes sa mga ano dyan, yung mga walang kausap at yeah, bumabagabag sa mga damdami nila.
3: Mm-hmm.
1: Eh, pwede nyo i-share yan sa amin.
3: Yan. Yeah. O, diba?
1: O, diba? Pag nagkakaedad talaga, makakalimutin na.
3: Andoy, nasan ka na? Teka.
1: Si Andoy.
3: Try nga natin. Andoy.
1: Maganda istorya ng buhay niya. No?
3: Oo. Andoy.
1: Feeling ko marami tayong mapupulot sa kanya at ganun din yung mga ka-vibes natin.
3: Mm-mm. Kasi kahapon, may tumawag sa atin si Andoy. Eh, kaso naputol.
1: Kasi nga, patapos na yung oras. Mm-hmm. Ang bilis naman kasi. Dapat tinatagal lang kasi. Char!
3: Tignan natin to kung makukontak natin siya, ha? Ayan. Sumagot sana. Ayan, sumasagot. Hello?
9: Hello?
3: Oh, Andoy!
9: Hindi nakakayot sa ating kwento.
3: Malungkot lang. Andoy, makakatawag ka ba sa amin?
9: Okay.
3: Sige, tawag ka sa amin para mas ano, pasok ang audio, ha?
1: O, ganon! Mas masarap!
9: Pasok ang
1: 888. 888.
3: Sige, Arnel! Arnel tuloy. Tama ba, Arnel?
1: Oo, hindi, Andoy!
3: Si Arnel! Sige, tawag ka sa amin, ha? Tinawagin na natin siya. Kasi maganda ang kwento niya. Kuya, Kuya Dennis, baka tumatawag si Andoy. Nasa gabi ay Andrea.
1: Ay, taray, no? Dalawa ang pangalan.
3: Correct.
1: Kung ikaw bibigyan ng chance, anong gusto mong pangalan na babae pag gabi?
3: Ano? Felicia.
1: Ay, bakit Felicia?
3: Para walang mali siya.
1: Ikaw lang tumawa, no?
3: Oo, nakakatawa yung para sa akin.
1: Okay, sige.
3: Oo.
1: Okay.
3: Ayan na. Halo!
1: Wala pa sa tono yung halo.
3: Alog tayo ngayon. Hello?
10: Hello?
3: Ay, sino to, ka-vibes?
10: Si ano po? Edwin po.
1: Edwin ng ano? Edwin ng?
10: Quezon City po.
3: Hoy, Edwin ng Quezon City. Anong ate na patawag ka?
10: Sorry po, ano po?
1: Anong aten at napatawag ka?
10: Makikijoin pa lang po. Makikijoin po sa inyong masayang programa.
3: Babati ka ba? Sige na, bati ka na!
10: Binabati ko po yung mga kaibigan ko na binangunan yata siya. Ang wala pala, sorry. Wala po. Then, binabati ko po ang dalawang Padilla Rose and Anton ng Federal. Then, ang ating special si Padilla.
3: Ayan lang! Hello? Naku, napuputol na.
1: Boring.
3: Putol.
1: Ayan, salamat Edwin ng
3: Quezon City. Salamat.
1: Si Andoy kaya? Nasa linya na kaya natin si Andoy?
3: Andoy, tawag ka na Andoy kung naririnig mo kami ngayon dyan sa iyong lugar.
1: Igalaw mo na mga baso.
3: Gusto ko naming marinig.
1: Gusto namin ang kwento ng buhay mo.
3: Mukhang interesting talaga yung kwento ni Andoy. Kaya naman Andoy, parang awa mo na.
1: Tumawag ka na. Gusto ka namin kausap. Ayan na.
3: Ayan na si Andoy.
1: Papasukin mo na.
3: Sige Andoy. Hello.
11: Si Andrea Toy.
3: Andito na pinakita.
1: Ang babaeng talaga naman napakaganda.
3: Talaga. Sige, si taga saan ka nga ulit, Andoy?
11: Andrea, si Andoy.
3: Ay, ayun ba?
1: Andrea.
3: Andrea, okay, sige. Si Andrea ay taga saan?
11: Andrea sa gabi, Andrea sa umaga.
1: Oh. Eh, umaga ngayon eh. Bakit mo kami tiniluloko Andrea ka? Eh, di dapat Andoy.
11: Okay, Andoy pala. Umaga ngayon, Andoy.
3: Ah, sige. Andoy, taga saan ka ulit?
11: Bataan.
3: Oh, Andoy, pwede ba nating ikwento sa mga ka-vibes natin? Ano ba yung gusto mong ikwento kahapon na naputol? Yung masaya at masalubuot na buhay mo?
11: Yung kabataan ko, kargador ako dyan sa Berlin Tawak. Alam mo sa Berlin Tawak sa Lenche?
1: Oo.
3: Kargador ka ng?
11: Pero ano na ako noon? Chick boy na ako.
1: Ah, chick boy.
11: Pwede sa lalaki, pwede sa babae.
1: Ay! Kargador ka ng ano ngayon, sa Malintawak?
11: Yan?
1: Kargador ka ng ano, gulay?
3: Karne.
11: Yung kargador sa palengke na kariton.
3: Ah, nagkakargador siya ng kahit ano na pinamalengke.
11: Kargador.
3: Ilan taong ka noon nung naging kargador ka sa Balintawak, Andoy?
11: 16-17.
3: Uy, bata. Mm. Ngayon 51 ka na, 'di ba?
11: Oo, ngayon may mga naging suki na ako na sa mga inaasig ko sa mga bahay-bahay.
3: Mm-hmm.
11: Magnanay sila.
3: Oo.
11: Tapos yung may kasama niyang anak niya, kakiigat ko rin.
3: Uh-huh.
11: Eh, pero alam nila na ang tao sa akin doon kahit araw, Andrea.
1: Andrea? Okay.
3: Anoon pa talaga, naging Andrea ka na?
11: Ha?
3: Hot dog. Kahit doon pa, ano ka na, Andrea ka na?
11: Andrea na.
3: Ah, okay. Tuloy ang kwento.
11: Nasali na siya sa akin na, pero ang kilos ko, hindi babae, lalaki.
1: Uy, makisig.
3: Kasi kargador eh. Tapos?
11: Ang posis ko lang kasi, hindi mo na kukumit, lalaki, pero ang posis ko kasi.
1: Andoy, wala lang, nag-Chinese ka ba?
3: Huwag ka mag-Chinese, sir! Maintindihan!
1: Teka lang, kukuha ko din ang translator na. Andoy!
3: Sabihin ko pala. Huwag ka mag-Chinese, uy! Hindi namin maintindihan nga ni. Daan-daan lang, easy. O, tapos, ano nangyari?
11: Yung suki, may naging suki ako na mag-ina. Yung kasama niya, anak niya kasi edad ko.
3: Nakwento mo, na doon na tayo sa naputol, o.
1: Tapos ano, may naging something ba sa inyo nung anak niya?
11: Meron, hindi ko alam. Kaya lagi sila umangkar na yun. Sabi niya, naawa siya sa akin. Sabi niya, magjajapan yung kapatid niya. Magpapatayo ng opisina. Naiiwan niya ako.
3: Iiwan ka. At teka lang, iiwan ka niya? Nagkaroon ba kayo ng relasyon?
11: Kaya lang kinawa kasi hindi ko pala alam. Dad na pala ako, tapos yung ako. Magkasama kami dun sa, ano niya, dun sa opisina ng tatay niya, dun kami natutulog.
3: So, type ka rin, trip ka rin nung
1: kaedad mong bata. Oo, na anak ng suki mo.
11: Oo, hanggang sa nagkaedad na kami, tapos, naging nagkaroon kang relasyon, tapos nung mag-Japan siya, sinadya pa sa tatay niya, ako na lang naging messenger na lang ako sa opisina nila. Tapos, di siyempre may mga trikante silang babae.
3: Teka! Andoy, ano yung pinakamamimiss mo doon kay...
1: Ano pangalan nun?
3: Ano pala pangalan na to? Yung ano lang, inventong pangalan lang.
11: Wala na siya na, kinuha na siya ni Lord.
3: Sorry po. Kakinuha na ni Lord. Sige. Huwag na natin i-joke.
11: Ngayon, ako na lang doon sa opisina, messenger nila ako. Alam mo yung mga Japayuki, diba? Mga babae. Sabi nila, ay naku, Andrea, kahit ganun ka, yung parang binabaya ko, tumatayo pa rin si Junjun. Sabi ko, ay naku,
3: easy.
11: Tapos nila ako, sabi niya, siyempre, barkada, ako naman, hindi ko naman paglasing na ako.
3: Teka lang.
11: Ano ko na, pag gusto ko eh.
1: Andoy, wait lang. Huwag ka nga mag-baby talk. Hindi namin maintindihan eh.
3: Saglat, huwag ka mag-baby talk. Huwag ka mag-Chinese, huwag ka mag-baby talk.
11: Cellphone kasi si touchscreen ay ano yung K-pad.
1: Electric fan? Ano yung electric fan?
11: K-pad.
1: Ano daw? K-pad.
3: Sige, Andoy. So, ibig mo sabihin, itong mga...
1: Lalaking ito is the one that got away ni Andoy.
3: At bukod doon, kasi may catch yung kwento niya. So, yung mga nag-a-apply na Japayuki doon sa opisina ng...
1: daddy niya?
3: Ng,
1: oo.
3: Nang naging yung kababata mo, naging karelasyon mo, tinuhog mo? Tama ba?
11: Hindi, yung mga babae, kasi ayaw ko talaga mga babae dahil... Ano ako eh, yung parang masigil ko yung mga boys.
1: Ah, ibig sabihin yung mga babae ang humahabol kay Andoy nung time na noon.
3: Pero hindi mo sila.
11: Pero ayaw ko kasi nga parang nadala na ako sa mga naging relasyon kong babae na linuloko na ako.
3: Teka lang Andoy, ang tanong ng mga ka-vibes natin dito, nakailang relasyon ka na sa babae?
11: Ay, wala ko naging relasyon na... Meron ko naging relasyon, pero inayawan ko na isa lang yun.
3: Huwag kang mag-rap!
1: Mag-rap ka na naman eh! Hindi namin maintindihan eh! Dinaig mo pa si Glock 9!
3: Dadaan lang, Andoy.
11: Isa lang yun, isa lang, pero ano, nadala na ako.
3: Isa lang.
11: Naging ano na lang ako talaga, naging...
3: Andrea.
11: Naging kokot na lang ako.
3: Pero Andoy, ano yung... Kaisa-isang bagay, yung turning point mo kung bakit inayawan mo na ang babae.
11: Manloloko sila, hindi naman lahat.
1: Hoy, excuse me ha, may babae kang kausap dito. Ayus-ayusin mo ang bunganga mo, Andoy.
3: Hindi, anong ang ginawa sa'yo?
11: Hindi lahat. Hindi naman kasama dun eh.
1: Dapat lang, liwanagin natin.
3: Pero ano nga yung ginawa sa'yo?
11: Diba?
3: Andoy!
11: Diba ba ngayon? Kapalalaki, magpapabae, wala na seryoso.
3: Oo nga. Pero Andoy, dun tayo sa kwento mo, ano nga ginawa sa'yo na panloloko kung bakit umayaw ka na sa babae?
11: Wala rin, pag magkakagusto pa ako sa iba, yan ba eh, sinarin ko na yung paglalalaki ko.
3: Andoy, alayo. So, humaling ka na
1: sa lalaki.
3: Lalaki na lang.
1: Oo, parang ayaw niya na sa babae kasi nga nasaktan lang siya o dito naman tayo mapunta sa lalaki. Ganon.
3: May iba naman.
1: Oo, baka dito hindi ako saktan.
11: Sa lalaki, nagkaseryoso ako ng 5 years.
1: Wow.
3: 5 years? Wow, tagal ah.
11: Pero nagpahalin sa akin, sabi niya, love, kung mag-aasawa ako, kailangan ko naman pamilya, papilagan mo ko. Sabi ko, oo. Sabi ko, pero masakit sa akin. Pag-umpisa pa lang yung mag-aasa-umpisa, masakasan ako. Pero, alang-alang sa pagmamahal ko sa'yo, tumibigyan na kita.
3: Ay. Parang naiiyak ka, Andoy.
1: Parang naluluha ka. Parang may pagsisisi ka na hindi mo pinaglaban yung pagmamahal mo sa kanya.
3: Parang naalala mo yung nakaraan mo.
11: Hindi, kasi alam mo naman tayo, May, kahit giling ko pa ba ako. Siyempre ang lalaki, pag nangangailangan na ng ano, kasi ako, hindi ba magkasaanak.
1: So nagparaya ka para sa kanyang kasiyahan?
11: Kailangan na nila ng pamilya. Okay na sa akin, at least makakahanap pa ako ng iba.
3: Andoy, ikaw bilang, alam naman natin to, open secret naman to, ikaw bilang binabae o bakla.
1: O LGBT, diba? Ano parte man, ng LGBT.
3: Ano yung pinaka-struggle? Sa pagiging bakla, binabae, sa pagpasok sa relasyon?
11: Ano, parang kasi hindi na ako, nung isa panahon, hindi na ako talaga seryoso. Parang laro na lang sa akin.
1: Pero hindi mo ba
11: kasi
1: naisip?
11: Kasi lagi mangyayari. Ibibigay mo kong pagmamahal tapos lulokohin ako.
1: Maglalaro ka so, na lang?
11: Kahit sino-sino na lang. Pag nagkamali, iwalay. Ganun lang yun.
1: Pero Arnel, hindi mo ba naisip na ang sarap ng may makasama
3: Andoy.
1: Ay Arnel Andoy?
3: Kakanda bulbul.
1: Hindi mo ba naisip na ang sarap ng may makasama hanggang sa pagtanda? Hanggang sa, alam mo yun, huling hininga mo?
11: Hindi. naisip ko yung kaso, ganun din mangyayari. Hindi. Kaya lang. Ang ginawa ko na lang, nag-ampun na lang ako ng bata, lalaki. Yun ang ginawa ko ng anak-anakan.
3: Kumbaga para kay Andoy, tanggap niya na kung ano yung kapalaran niya. Kasi syempre nasimulan niya yung experience na sa babae, niloko siya. Pagdating naman sa lalaki,
1: iniwan siya.
3: Nagmahal din naman siya for a long time. Saglit!
11: Sabi pa nga sa akin ng mga magulang nung naging boyfriend ko,
1: kasi sinayagan
11: kong mag-asawa agad yung anak nila dahil ayaw pa nila mag-asawa ng babae. Sabi ko, yun ang kaligaya ng anak nyo dahil lalaki yun. Dahil ko mapapala sa akin. Okay na sinayagan ko siya.
3: So ngayon, Andoy, ano nang gusto mo mangyari sa buhay mo? Siyempre, na may edad na ikaw, 51.
11: Wala na, ano na ako, nag-iisa na lang ako sa buhay.
1: Nag-iisa? Di ba sabi mo may kinupkup ka, ginawa mong anak-anakan?
11: Wala, sa Maynila, sila, dito na ako sa Bataan.
3: Okay. Nung kaya niya nang magtrabaho, umalis siya sa pader mo.
11: Ang malungkot doon, hindi na ako inaalala. Nakakaalala sa akin, mga apo ko.
3: Gano'ng katagal mo itong inalagaan? Andoy?
11: 18 years old siya. Hanggang sa naging 21 siya.
3: Matagal din,
1: ha? Ano ba naman yung dalawing ka o kamustahin ka man lang kahit tawag?
11: Sabi ko nga, pag nakakausin ko mga apo ko,

0: Process ayon na kung kausapin, pero ang laki ng sacrifice ko sa kanya.
1: Bakit daw?
0: Hindi na alala yun.
1: Hindi, bakit kasi nga daw ayaw kakausapin?
0: Nabibrenuas ng asawa kasi hindi, noong araw na yun, ayaw ko sa magiging asawa niya. Ayaw ko talaga sa magiging asawa niya. Kasi ang tama ng ugali.
2: Ay, ganun.
0: Wala na akong magawa. Kaya akong magawa. Inayaan ko na lang siya.
1: So may kontra sa ano, sa relasyon niyo ng mag-ama. Itong babae na nang mag-asawa. Oh.
0: Biro mo mga anak, biro mo pag inalahan pa ako na may nag-jawa ko daw yun. Sino ba naman yung magagalit?
3: Mali na yun. Ang gusto mo lang intention tumulong, magkup-kup, tapos pag-iisipan ka pa ng ganun, di ba?
0: Kasi alam mo, nakilala ko yun, inapon ko yun. Ano na siya, ganun na siya laki, 16 years old,
1: 16, 17.
0: Diba alam mo naman, alam niyo naman yung may mga waiting area dyan sa LRT, dyan sa monumento. Eh alam mo niya naman ako pag ano gala, sabi ko, para sa akong, ang pogi-pogi niya, yung ibang sasakira po sa pugna, hindi ako sasakay.
1: Napagkamalan pang ano mo, atab mo.
3: Oo.
0: Oo, napagkamalian.
1: Pero ang ano mo lang naman, inampun mo lang naman siya para maalagaan, para mabigyan ng magandang buhay balang araw.
0: Alam nila yun. Alam nung nanay nung babae, yung asawa niya, alam niya. Pero hindi nila alam na ano yun. Sabi niya, ampun ko rin. Tapos nung nagkaanak na sila, tapos nag-uusap kami ng pag nag-aaway sila mag-asawa,
1: tamay ka.
0: Pupunta sa akin simple yung ampun ko.
1: Mm-hmm.
0: Dahil minsan inaantin niya yung ampun ko. Bigla-bilang pag yung sinugod ko yung asawa at pati nanay niya, sabi niya, bakit mo yung inaano yan? Dahil siguro may relasyon kayo dati.
1: Oh.
0: At sabi pa naman sa akin yun.
3: Parang may panggigigil kasi si Anduino.
0: Ano ko, yung alaga ko ngayon, na-brainwash na yun, parang siyempre pa mag-uusap kami. Maghihinala na naman sila.
1: Ah, sige, Andoy!
3: Andoy, parang ano, parang ramdam namin yung gigil sa'yo.
1: Oo, doon sa babae.
3: Oo, kung kaharap natin yung babae ngayon, yung asawa ng ampon mo, anong gusto mong sabihin sa kanya? Malay mo, nakikinig.
0: Nakaaway ko na yun, pero okay na kasi yun yung bago-bago pala. Talaga inaway ko yun.
1: Oo, ano nga gusto mo sa... Arnel!
3: Hindi siya si Arnel, si Andoy siya.
1: Andoy, ano mo, nitong-dito na kami sa'yo. Sa totoo lang. Andoy, anong gusto mong sabihin doon sa...
3: Asawa.
1: Daughter-in-law mo.
3: Oo.
1: Doon sa asawa ng inampun mo.
0: Dahil kung nasinig siya, magbago na siya kasi nagkakaigan na rin siya. Alang-alang na doon sa ampun ko, bigyan niya ako ng respeto.
3: Totoo naman. Kahit respeto man lang, no? Hindi naman kailangan ng material na bagay, eh. Ano ba naman yung maalala ka, dalawin ka? Di ba? Kahit pa paano, natulungan
0: ako,
3: mo naman siya.
0: Tatawag ako sa kanila, siya nakakasagot. Hindi ako kasabi, ibigay sa mga kapatid. Oh, yung lolo niyo, tumawag.
1: So wala talaga, bastos talaga sa itong babae.
3: Pero yung ampun niya.
1: Ay, yung ampun.
0: Super tayot na nga. Pangit pa yung ugali.
1: Easy!
3: Pero bakit kaya ganun ang trato sa'yo nung inampun mo? Bakit? Baka kasi, alam mo tayo ha, bawat tayong... Wait lang!
1: Arnel! Arnel!
3: Andoy!
1: Andoy, saglit
3: niya! Wait lang! Kasi lahat tayong tao, hindi tayo magre-react ng ganun kung walang something tayong naranasan o may pinaghuhugutan tayo. Meron ba kayong past na pinag-awayan noon nitong ampun mo? Kaya ganyan yung ano niya sa'yo ngayon, pagtrato?
0: Nung nalako nang niligo yung apo ko rin doon sa babae kasi ayaw ko nga sa kanya kasi masama ang ugali nila.
1: So yun yung...
0: Nag-aaway kami ng ampon ko pag niligaw, bakit sinatawag ko kagad siya.
1: So yun yung punot dulo.
0: Kasi magkapit-bahay lang kami.
1: So ito yung naging punot dulo kung ba't hindi na kayo in good terms ng inampun mo.
0: Oy, pati yung inampun ko, natabang na sa akin dahil nga sa... Ayaw ko talaga Hindi kasi ugali niya, nila pati ano.
1: Hindi kasi ganito 'yan. Andoy.

0: Eh, baka naman kasi ganito yan. Siyempre, nasa tamang edad naman din tong si ampun mo at darating ang panahon na magpapamilya siya at dumating na nga siya sa point ng buhay niya, di ba, na kinakailangan at gusto na niyang mag-settle down. Oo,
1: Saglat!
0: Anday! Eh baka, baka kasi nga, ang gusto niya maging independent, di ba? Maging independent ba na umalis na sa poder mo?
2: Na pero, bumuhay ng sarili niyang pamilya?
0: Hindi naman dahil
1: wala sa... Wala na lang sa poder ko.
0: Saglit, Andoy. Baka kasi ang gusto nga nitong ampon mo, magsarili na. Pero hindi naman ibig sabihin na umalis na siya sa poder mo, tapos na yung kailangan niya sa'yo. Pero kinakailangan niya din kasing maging magsarili, di ba? Kasi nga may mubuo na siya ng sarili niyang pamilya.
1: Nagsarili na sila.
0: Oo nga, be.
1: Nagsarili na silang bahay.
0: Ayun
1: kaya na. Ang gusto ko lang, respeto na lang nila, nila sa akin.
2: Respeto na lang. Yung tipong pagtatawag siya, ano ba naman yung kamustahin siya? Kasi ano nangyayari, pinapasa ang telepono sa mga anak o kausapin yung lolo nyo. Yung talagang iniiwasan si Andoy. So sa kanya,
1: yun.
2: Para sa kanya masakit.
1: Alam mo, pag pinapag at pag nag-aaway kasi sila, hindi ako makialam kasi masasaktan din ako dahil inaaway nila yung ampun ko.
2: Eh ngayon
1: kahit
2: ko...
1: Naman ikaw, kahit naman sino, kahit ampun mo yun, pag naaate, pag nalaman niya, simple, hindi masasabi na ampun ko yan eh. Ibang bahay ko nalalaman. Tapos pag nag-aaway sila, naririnig ko sila, nag-aaway sila, lalapit ako. Oh, magkakampiya na sila. Mag-ina. Eh, hindi naman ang pwede naman, hindi naman sasagot sa akin dahil lagang upakan ko sa pagsumagot siya sa akin. At hindi siya nagsasabi ng inaaway na pala siya. Ginaapit siya, panahon sinasabi, hindi sinasabi sa akin.
0: Das mo naman, ando. Upakan mo agad.
1: Hindi, talagang ano, nasaktan ko na yung natawa niya, yung babae talaga. Doon na naman tinding galit ng nanay nung babae. Alam niya sinamunod sa kati. Pati, sa tugal.
0: Ang dami na nadamay. Pati pala nanay, kasali na.
2: Siyempre naman nanay yun eh. Nasinaktan yung anak eh. Magagalit talaga.
0: Ah, okay. Sige.
1: Kasi diba naman di yung matasaktan, nagpapakapagod trabaho yung ampun ko siya, tagal na tugal.
0: Ah, sige. Ganito
1: na. Pinagtrabuhan ng ampun ko, binibigay sa kanya. Kahit hanggang sa nagkalat na sila.
0: Ah, sige. Ganito na lang, Andoy, no? Wala na tayong oras eh. Medyo... Okay. Isang matinding mensahe na lang galing sa puso mo para sa anak mo mismo.
1: Yun na lang, respeto, galing din dati niya respeto sa akin sa kayo maging yung asawa niya. Respeto naman, matanda na ako eh. Ilan taon nang itatagal ko dito sa mundo. Okay?
0: Okay.
2: Sumagot na. Yung anak-anakan mo.
0: Gusto mo ba makausap? Sa telepono?
2: Nandito siya sa kabilang linya.
1: Hindi ako maririnig.
0: Maririnig ka nun.
2: Oo, nandito
0: natin.
2: Sa kabilang linya.
0: Ayan o. O, Andoy, kausapin mo. Ano pangalan niya, Andoy?
1: Hello?
0: Anong pangalan ng anak mo? Andoy!
1: Mike.
0: Ha?
1: Mike.
0: Ah, sige.
2: Papasukin mo na si Mike.
0: Andoy, ito ni anak mo si Mike. Kausapin mo.
3: Hello, Toy. Hello, po.
1: Hello?
3: Ano? Pa? Kapusta ka na, pa?
1: Yes, po.
3: Kapusta ka na, pa? Si Mike to.
1: Ha?
3: Si Mike to. Kapusta ka na?
1: Sino to?
3: Si Mike,
0: Andoy.
2: Yung nasa kabilang linya si Mike.
0: Kausapin mo na siya.
1: Hindi okay na ba nagkakausap ng kami, okay na yun.
2: Ito nga, nandito nga sa kabilang linya natin, naririnig niya kasi yung kwento mo simula kanina nung tayo yung nag-uusap.
3: Ano pa? Pa, naririnig mo ba ako pa?
1: Oo, naririnig kita.
3: Pa? Kasi wala po sabihin.
1: Kaya lang.
3: Pa, makinig ka muna pa. Wala na kasi oras yung programa nila. Kuya Kiko, tsaka ni Ate Maid. Gusto ko lang po sabihin sa'yo pa na sorry po sa lahat. Tsaka bahal na bahal kita.
4: Oh! Hindi, kasi... ibalik mo yung dati yung septo po sa akin. Ang laki na sacrifice. Sacrifice ko sa'yo itong... Wala ka pa sa alaga. Laki na... Alam mo yun, ang laki na sacrifice ko sa'yo. Kailangan yung nag-asawa ka na. Pinaliwala mo na ako.
3: Pa, sorry po pa. Hindi ko po sinasadya pa.
4: Ay, gusto ko balik mo yung dati respeto mo sa akin. Lagi mo ko tatawahan gano'n kaya ka kumustahin. Hindi po nung mga apo ko na lang ako ang tumatawag sa mga apo ko. Sa inyo, sa akin din sila pinapakius. Nasaan na yung pag-alagal ko sa'yo nung hinasaga pa. Respeto ko sa'yo. Isakritisi ko sa'yo. Hindi mo ba naalala yun? Hindi ka tayo ng purula ka ngayon sa buhay mo ngayon. Kung pag-alagala ka sana nung hindi ka tayo nagpapag-alagala ka naging taong naglasa ka na lang.
3: Pa, sagitin mo ako. Gusto ko na po sabihin sa'yo pa sa lahat po ng mga sakripisyo mo sa akin. Salamat. Maraming salamat. Hindi ko po nakakalimutan yun. Pero pa, patawarin mo po ako pa. Maraming salamat po sa'yo. Mahal na mahal kita
4: sige,
3: pa.
4: Sige.
0: Wow! Andoy!
4: Hello!
0: Mahal na mahal ka daw ni Mike.
4: Napaiyak niyo naman ako doon.
0: Oo nga eh. Kami rin naiiyak sa isa kakataon. okay na kayo.
2: Bati na kayo.
4: Okay na, salamat.
3: Opo pa. Tawagan mo lang ako lagi. Mahal na mahal po kita.
0: Oh, yun. Mahal na mahal ka daw yan. Tawagan mo daw siya lagi.
4: Dapat naman tuloy ako.
2: Sabi mo din, I love you.
3: I love you pa.
0: O ano daw, I love you daw.
2: Wala ka daw sagot.
4: I love you.
2: Ay.
4: Kahit eh, wala ka respeto sa akin, kahit hindi mo alam pa na mahal kita, parang kinagat ka, huling hiling ako. Nandito ko lagi sa puso ko.
2: Grabe.
4: Kahit malayo ka, malayo na ako sa inyo, nandito na ako sa Bataan. Kahit hindi mo ako naalala ang damdamin ko para sa iyo. Ang apo ko.
0: Andoy, ganito. Gusto namin sabihin sa iyo yung totoo. Wrong number yun, be.
4: Ano?
0: Wrong number.
4: Malali.
2: Ano yan? It's a prank!
0: It's a prank!
2: Hindi, Andoy, ganito. Kasi...
0: Kunin na lang namin yun. Di ba, tinatawagan naman kita, Andoy. Bigay mo sa akin yung number ni Mike.
2: Kami ang kakausap kay Mike.
0: Hindi pwedeng hindi kayo hindi magbabati.
2: Oo.
0: Ha?
4: Okay.
0: Yeah, tawagan kita ulit mamaya, ha? Ibigay mo sa akin yung number, ha? Andoy?
4: Okay.
0: Ayan, sige. Andoy! Maraming salamat sa pagbibigay mo ng kwento mo, ha?
2: Totoo. At kami, ang dami mong na-touch, naka-vibes. Talagang ikaw ay naging eye-opener ngayon na dapat minamahal natin yung mga taong nasa tabi natin habang sila ay buhay pa. Dapat wag natin tinitake for granted, lalo na kung malaki naging ambag nito sa buhay natin.
0: Totoo. At alam nyo mga ka-vibes, ha, isa si Andoy sa patunay na yung mga ganitong klase ng tao, miyembro ng LGBTQI+, sila pa yung talagang matatawag nating higit pa sa pagiging magulang, nanay at tatay. Kaya palakpakan natin si Andoy mga ka-vibes.
2: Yan ang tunay na pagmamahal, walang pinipili, di ba? Kahit hindi mo kadugo.
0: Tama.
2: Dapat yan yung mga LGBT, yan yung niyayakap natin ngayon, di ba?
0: Diba?
2: At minamahal at tinatanggap ng buong-buo.
0: Andoy, salamat ha sa pagmamalasakit mo sa isang kaluluwa na hindi mo naman kaano-ano pero itinaguyod mo sa sarili mong pagsisikap. Salamat, Andoy!
2: Maraming salamat!
4: Salamat!
2: Ang dasal namin sa'yo eh, humaba pa ang buhay mo at maging masaya ka at lagi kang makikinig sa aming programa.
0: Yeah,
2: at sana,
4: okay, sana,
2: someday, mailabas tayo ni Kiko, mailibre niya tayo ng merienda, no? Ano ba naman yun?
0: Gusto mo ba?
2: Diba? Oo! di ba makachikahan natin si Andoy person to person? Wow! Person to person!
1: Bala na!
0: Ay! Sige, Andoy, maraming salamat sa'yo, ha? Sabi mo muna, 92.3 FMR, ang lupit! Andoy?
2: Andoy?
0: Andoy?
1: Hello?
0: Oo. Sabi mo muna, ang lupit!
2: Ang lupit!
0: Nancy,
1: ano yun?
0: Oh!
2: 92.3 FMR, ang lupit!
1: 92.3 FMR,
2: ang lupit!
0: Mga ka-vibes, si Andoy mula sa Bataan. Thank you, ang lupit mo!
2: Grabe, ang gandang story. Maraming salamat sa pag-share.
0: Tawagan kita ulit mamaya, Andoy. Bye-bye.
2: Yeah. Ikaw naman kasi, niloko-loko mo pa. Ang hirap putuulin nun. Nandun na siya sa momentum na nilalabas niya yung bigat na nararamdaman niya.
0: Umiyak, B. Umiyak, yari dahil.
2: Inaiyak na.
0: Tatawagan natin si Mike.
2: Oo, hindi pwedeng hindi sila ganyan.
0: Hindi pwede.
2: Hindi pwedeng hindi sila okay.
0: Hindi pwedeng hindi sila magiging maayos. Dahil sa programang ito, nakalkal natin ang tunay na buhay ni Andoy. Eh, bigyan natin ng sukli yung kanyang mabuting ginawa.
2: Totoo.
0: Para sa kanyang ampon.
2: At yung pagiging mabuti niyang tao. Deserve yeah. niya Oo. Ang respeto na tinatawag.
0: Oo,
2: pero nilaro mo kanina eh. Ewan ko sa'yo.
0: Ay, nag-extend na tayo para kay Andoy, ah. At sa mga ka-webs natin, kung kayo ay merong SKL,
2: share ko lang.
0: Kwentong may kwenta, tumawag kayo sa
2: 0954-406-1967.
0: At magbabalik pa rin kami hanggang alas 12 ng tanghali. Kasama pa rin ang nag-iisang baby ng bayan, DJ Main.
2: At ang makulit mong tito, si Radyo Giga.
0: Oy!
2: Ay, kalikot.
0: Dito lang sa 92.3 FMR.
2: Kabayab sa Soundtrip, ang lupet.
0: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
5: Uy, kinikilig. Ang lupet.
0: Ini ang 92.3 FMR ang sa imong ka vibes sa sound trip.
5: Ang lupet.
6: Thanks.
0: Uy,
2: ano? Punasan mo yung luha mo. Naiyak ka doon, no? Oh. Oras aring ka vibes, 11:09 in the morning.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Favorite Vibe.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang piso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Xanthan Plus Gold araw-araw.
2: Xanthan Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Besides the try.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ka-vibes!
5: Maraming salamat sa inyong pagtutok simula alas 8 hanggang sa oras na ito sa paborito mong bitamina sa umaga,
4: Favorite Vibe!
6: Maraming salamat kay Ronel Espina, kay Jason De Lima Francisco, kay Rose Gautani, kay Adrian Sabroso, kay Jean Moto at kay Janine.
5: Idamay mo pa dyan si Lawrence Manipor, Sari Lerma, William Mortel at John Vincent Sagrado. Thank you!
6: At yung mga ka-vibes natin sa iba't ibang lugar na talaga naman tinututok, diba? Sige, itutok mo. Ganyan nga. Tinututukan tayo simula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dahil talaga namang nakakawala daw tayo ng pagod. Wow!
5: Salamat po.
6: Yes, maraming salamat.
5: Alam mo, nakakapagtaka lang, no? Yung mga nakikinig at tumatawag sa atin, palayo ng palayo.
6: Totoo, nang hindi natin nalalaman at alam, nagugulat na lang tayo.
5: Bakit kaya?
6: Pero maraming salamat po. Kami po ay natutuwa, lalo na ang aking malaking
5: puso. Puso.
6: Ganon. Oo. Nauuna ka na naman.
5: Sagot ng sagot.
6: Ladies first. Ganon.
5: Ay! Pero ito, hindi magpapauli dahil susunod na ang programa ng Love Me.
6: Kati G.
5: Kasama naging isang ma-juicy at mamiti. Walang iba, Kati G.
6: It's the place to be.
5: Yan ay susunod.
6: Nakakasama at makakarinig ninyo simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
5: At bukas ulit, magkarinigan tayo para tuloy-tuloy ang inyong panonood ng radyo. Mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng aming social media accounts. Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Isama mo pa, Spotify.
6: Pindutin lang ang 92.3 FMR Manila.
5: Yeah!
6: At isabay mo na rin ang aking social media, lahat ng aking accounts, main Eugenio.
5: At sa dito mo naman, DJ Kiko Kalikot, sa lahat ng social media accounts, alam hindi mag-like, share, follow, subscribe, unang ilalagay sa kahon na may sisiyo sa ibabaw.
6: Hoy, wag naman ganun. Masyado mo naman tinatakot sila, binablockmail mo. Ay, di sabay-sabay na lang natin i-report ang account ni Kiko Kalikot. Diba? Ganun.
5: Bukas na nga ulit. Makasama tayo mapunta. Maririnig mo ulit hanggang alas 8. Simula alas 8 hanggang alas 12. Ang paborito mong vitamina sa umaga,
6: Favorite Vibe!
5: Kasama naging isang baby ng bayan, DJ May!
6: At ang makulit mong tito, si Radyo! Shoutout sa mga taga-Montalbandao, Kiko! Kalikot! Oy, salita na!
5: Dair
6: ka!
5: Yeah.
6: Wala na!
5: Oy, oh,
6: hindi na makapag-bante!
5: Oh,
6: sige! Oh, isut mo! Ang ball! Oh, dali!
5: Oh, 3 points!
6: Okay
5: three
6: lang points yan!
5: 3 points ka ngayon!
6: Point card yun eh!
5: Newton!
6: Oh, ano? Fight me!
5: Teka lang, sige lang! Oh,
6: fight me! Nobody like you!
5: Nobody like you! Yes, Papa! Sino yung bata na si JJ?
6: Oh, dali na, alam ka na.
5: Oh, dali na, mamaya na. Ito, on 92.3 FMR.
6: Ka-vibes sa sound trip.
5: Ang lupet.
6: Oh, saring ka-vibes, 11.50. O, yung mga nasa Calgary, ah. Oh. Good night.
5: Good night din daw.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS
0: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
3: Ang

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Palalakasin pa ng PNP at Department of Education ang mga nakadakdang school safety drills matapos itong ipagpaliban ngayong Linggo. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nakikipag-ugnay na ang mga pulis sa DepEd upang mas mapahusay ang pagsasagawa ng mga drill at matiyak na ligtas at angkop ito para sa mga mag-aaral. Iginit ni Nartates na nakatuon ang lahat ng rekomendasyon ng PNP sa kapakanan ng mga estudyante at layuning gawing mas ligtas at mas maayos ang kapaligiran sa mga paaralan. Nauna nang pinagpaliban ng DepEd ang National School Safety Drill sa nakatakda sana noong August 25 matapos ang panawagan ng ilang advocacy at medical groups na tiyaking hindi magdudulot ng takot o trauma sa mga mag-aaral. Isa rin sa mga dahilan ng pagpapaliban ang masamang panahon at pagsuspindi ng face-to-face classes. Samantala, isinusulong naman ni Interior Secretary John Vic Rimulya ang mas mabigat na parusa laban naman sa illegal na pagmamay-ari ng mga loose firearm. Nais niyang gawing non-bailable offense ito at patawan na hanggang 20 years na pagkakakulong. Ayon pa kay Rimulya, hindi sapat ang kasalukuyang batas upang mapigilan ang illegal na pagdadala ng baril. Binigyang diin niya na may kaakibat na responsibilidad ang pagmamay-ari ng armas upang matiyak na hindi ito napupunta sa mga hindi otorisadong mga individual. Samantala, sa iba pa mga balita, susuriin ng Senate Impeachment Court hindi lamang ang pagkakatugma ng mga testimonya kundi pati kung naaayon ang mga ito sa karaniwang karanasan at pag-uugali ng tao bago tukuyin ang kredibilidad ng mga testigo. Ayon kay court spokesperson Reggie Tongol, maaaring gamitin ng mga senator judges ang kanilang pag-unawa sa karaniwang pag-uugali sa pagsusuri ng kabuuang ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Tongol na ang maliliit na pagkakaiba sa testimonya ay maaaring makadagdag pa sa kredibilidad ng isang testigo habang ang sobrang parang sinanay o overly rehearsed na salaysay ay maaaring magdulot ng kabaligtarang epekto. Samantala, nilinaw niya na normal para sa mga abogado na ihanda ang mga testigo sa pamamagitan ng mock direct o cross-examination, gayunman hindi maaaring ituro o idikta ng mga abogado ang isasagot ng testigo dahil maaari itong maituring na witness tampering. Ginawa ni Tongol ang paglilinaw sa gitna ng mga tanong sa testimonya ni Gina Acosta na idineklarang hostile witness sa impeachment trial.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, bumaba sa 20.3% ang bilang ng mga Pilipinong o pamilyang Pilipino na nakaranas ng gutom sa ikalawang quarter ng 2026 ayon sa survey ng Social Weather Station o SW.

0: US. Isinagawang survey noong June 20 hanggang June 29 at mas mababa ito ng 2.9% percentage points kumpara sa 23.2% noong Marso. Pinakamataas ang hunger rate sa Mindanao sa 24%, sinundan ng Visayas na may 22.3%, Metro Manila na nasa 21% at Balanced Luzon na 17.3%. Ayon sa SWS, binubuo ng 15.8% na nakaranas ng moderate hunger at 4.5% na nakaranas naman ng severe hunger ang pambansang hunger rate. Isinagawa ang face-to-face survey sa 1,200 adults sa buong bansa na may tig 300 respondents mula naman sa Metro Manila, Balanced Luzon, Visayas at Mindanao. FMR News Break. At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
1: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break.
2: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR. The vibes sa Saldrin.
2: Ang lupet!
1: Mayroon kang ka-vibes sa Saldrin. 92.3 FMR. 92.3 FMR.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat

0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes ang Lupet, Whitney Houston with Where Do Broken Hearts Go? Saan nga ba ka-vibes pumupunta mga broken hearted? Yung iba sumusulat po dito sa Love Me Cafe G. Diba? Kamusta ka naman? And happy, happy Tuesday everyone! And welcome to Love Me Cafe G. Ayan, ako, I hope okay po tayong lahat. Ayan, full of energy pa rin. At laging nakangiti kahit na maraming pagsubok, maraming problema, maraming mga nangyayari sa paligid-ligid. Tuloy lang ang laban ka-vibes. Alam nyo, ikaw ba, kamusta ba? Basta meron kang kaibigan, meron someone sa tabi mo na nakasuporta sa'yo. Ay, sige lang, go lang. Alam nyo naman po, diba? Pag meron tayong kaibigan eh, lalong lumalakas ang ating loob, diba? May mga kaibigan tayo na hindi na natin kailangang tawaging best friend ka-vibes kasi parang kapatid na yung turing natin sa kanila. Yung kasama mo sa kalokohan, kasama mo sa problema, kasama sa mga panahong wala kang pera, yung wala kang makausap, nandyan siya, yung kahit sawang-sawa na siya sa mga kwento mo, nandyan siya, di ba? Yung sa mga oras na yun na sila ang meron ka, ka-vibes. Pero in reality, ka-vibes, habang tumatanda tayo, nagbabago rin ang buhay. Ah. Yung ibang kaibigan na dating araw-araw mong kasama, unti-unting nagkakalayo dahil nagtrabaho ka, nag-aaral, nagkapamilya, or minsan napunta sa ibang lugar, di ba? Kaya nga, yung dating, tara, labas tayo. Naging kailan ka ba available? Diba, ganun na nangyayari ngayon eh. Uy, pwede ka ba? Are you free? Yung mga ganyan. At minsan kahit wala namang tampuhan or issue, parang ang hirap nang bumalik sa dati. Diba? Pero paano kung isang araw mapansin mong hindi ka na pala kasama sa buhay ng taong akala mo habang buhay mong kaibigan? Nako po, eto na naman ang usapin ng kaibigan. Yung hindi ka makita sa mga pictures, hindi ka na iniimbita sa mga okasyon, hindi na sinasagot yung mga messages mo, at ang pinakamasakit, malalaman mo na lang na may mga bagay na nangyayari sa buhay niya na hindi mo na alam. Parang alam mo yung mapapaisip ka na lang, may nagawa ba ako? Have you ever asked that to yourself minsan, ka-vibes, na may nagawa ba akong kasalanan? Ano ba kasalanan ko? May nasabi ba ako? Or nagbago ba lang talaga mahirap or komplikado na ang mga pagkakaibigan ngayon? Kasi pag may tampuhan, di ba? Pwede mong kausapin eh. Pag may away, pwede mong ayusin. Pero yung papaano kung pinili ng kaibigan mo yung katahimikan, yung hindi na magparamdam, paano kung hindi na niya ipaliwanag kung bakit siya lumayo sa'yo? Ikaw ba, naranasan mo na ba yan, yung habulin or pilitin ng isang kaibigan para humingi ng sagot? Uy, bakit ka ba nagtatampo? Bakit ka ba nagagalit? Or may pagkakataon lang talaga na ang tunay na pagmamahal sa isang kaibigan ay nagrespeto doon sa desisyon niya na lumayo. Minsan kasi, di ba, hindi naman talaga natin alam kung kailan nagbago ang pagkakaibigan. Ang alam lang natin, isang araw kasama natin siya, tapos kinabukasan, parang hindi na tayo bahagi ng mundo niya, hindi ka nakilala, parang wala na. Di ba? Yung ang dami mo nang alam sa kanya, pero hindi ka na niya pinapansin. Kaya nga, ang tanong dyan, ka-vibes eh, pag ang matalik mong kaibigan ay bigla kang iniwan ng walang paliwanag, paglalaban mo pa ba? Or yung pagkakaibigan nyo, matututo ka ng bumitaw? Diba? Yung mga ganyan, ang hirap, ka-vibes. Nako, abangan nyo po ang ating story for today. Ang babasahin ko po mamayang storya na tungkol sa pagkakaibigan. I'm pretty sure marami na naman po sa atin ang makaka-relate. Siyempre, lahat naman po tayo may kaibigan. Ang lungkot naman pag wala kang friend. Kahit isa man lang, di ba? May matatawag ang best friend. Kaya ka-vibe, samahan niyo po ako, ha? Dito sa Love Me Cathy G. Kung ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kung ano man ang inyong ginagawa, kung nasaan ka man, ka-vibes, nasa opisina, nasa bahay, nasa salon, nasa ukay-ukay, palengke, tindahan, nasa karinderya, at kung nasaan man yan, nagbabantay ka man, ay kasama niyo po ako, katulad din ng mga nasa lansangan, ng mga rider, driver, at mga OFWs natin. Wherever you are then, we are here. Ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes, ang lupet.
1: Love Me Cathy G.
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. I'd still say yes to you again. Paulit-ulit kong sasabihin yes to you. Ayan, my friend. Dahil ikaw ang tunay kong kaibigan, ikaw yung kaibigan na maaasahan ko, ikaw yung kaibigan na kahit wala ako, ay pinagtatanggol mo ko. Yung kahit na nakatalikod ako at hindi ko alam ang mga sinasabi against me, nandyan ka, nagiging tagapagtanggol ko. O diba, napakasarap kapag may ganyang klaseng kaibigan ka. And I'll still say yes to you, my friend. Kapag ikaw ay, alam mo yun, lumayo at feeling mo ay nagtampo na ako, diba? I'd still say yes to you. Ikaw pa rin ang pipiliin kong kaibigan. Ka-vibes, maayos ba? Or maayos pa ba ang pagkakaibigang, alam mo yun, ano ba ang gagawin mo, hahabulin mo pa ba ang kaibigan mong bigla kang iniwan or bigla kang iniwasan ng walang kapalipaliwanag? Diba kung minsan nagtataka tayo, bakit kaya siya biglang nawala? Bakit kaya siya hindi na nagparamdam? Bakit kaya siya parang ginost niya na ako? Wala naman akong ginagawa masama sa kanya. I'm just being a true friend to her or him. Pero bakit ganon, diba? Hindi natin talaga eh. So many questions kung minsan pagdating po sa pagkakaibigan. Well, dito na po masusubo kung gaano ba katotoo ang kaibigan na meron tayo, ka-vibes. Abangan nyo na po ang ating story in just a short while. You will hear the story of Christy. Ayan ha, ano nga ba ang kanyang storya sa pagkakaibigan? Abangan nyo po yan, ka-vibes. Meanwhile, hello muna sa mga ka-vibes po nating nakatutok at nakikinig dito po sa, or dyan po sa 102.3 Bacolod. Kamusta rin pa kayo dyan sa 102.3 Baguio, Spillover La Union, 97.5 Jensen, sa 101.9 Davao City, and 89.9 Davao del Norte. Smile ka naman dyan, ka-vibes. Oo, nasasad ka ba? Hindi ka kinakausap ng friend mo? Baka may pinagdaraanan lang, kaya ganyan. Huwag ka na masad, smile ka na lang. At least meron ka pa rin friend na matatawag. Matakot ka at masad ka kapag yung friend mo na yan ay nalaman mo na sinisiraan ka na. Ay, yun na yun. Tapos na, end na, ka-vibes. Wala na, pack up na, diba? Yun ang sabi nila. Kaya naman, again, ka-vibes. Hahabuli mo pa ba ang kaibigan mong bigla kang iniwasan ng walang paliwanag? Story of Christy, susunod na po yan dito lang sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 12:48 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
2: ACS. Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

Kamay, sa habuli mo pa ba ang kaibigan mong bigla kang iniwasan ng walang paliwanagan? Bigla na lang ayaw ka na niyang kausap, bigla na lang nakablock ka na pala doon sa kanyang social media accounts, bigla na lang wala nang kamalay-malay sa mga ganap sa buhay niya na ang dami na palang nangyayari sa buhay niya, hindi mo na alam, hindi ka na updated. Ayaw na sa'yo, o diba? Paano kung ganyan ka, Vibes? Will you still, alam mo yon na chase dun sa ganyang klase ng kaibigan na bigla na lang eh, ayaw niya na eh. Nakaramdam siya siguro ng parang galit or something. Diba kung minsan mapapaisip ka talaga eh, kung wala ka naman talagang ginagawang masama, bakit ka tatalikuran? Bakit ka lalayuan, diba, ng isang kaibigan? Well, abangan nyo na lang po ang ating story for today. A story coming from Christy, na si Christy po'y napapatanong, napapaisip kung anong maba ang dapat niyang gawin. Kathy G, siyempre mahal ko ang kaibigan ko. Lahat naman tayo, mahal natin ang ating mga kaibigan. Lalo na hindi lang basta kaibigan natin sila itinuring, kundi tinuring na natin bilang isang pamilya. Pero ano nga ba mga gawa mo kung ayaw na sa'yo? Pipilitin mo pa ba? Hahanapin mo pa ba siya kung saan-saan para lang sabihing anong nagawa ko? Bakit mo ko tinalikuran ka, Vibes? Diba? Everybody is searching for a friend. Yung friend na masasabi nating kasakasama natin sa hirap at kinahawa. Diba? Well, the story of Christy after this beautiful song coming from Danceil. Yung mga may isang kaibigan lang pero totoo. Abangan niyo na po ang kwento. Oh.

This love letter is from Christy. Dear Cathy G, ang pagkakaibigan daw ay dapat tapat at totoo sa isa't isa. Handang humarap sa hamon ng buhay ng magkasama. Pero papaano kung ang kaibigan mo na mismo ang unang naglilihim sa'yo? Magandang tanghali po, Cathy G. Tawagin mo na lang po akong Christy. Tubong Negros Oriental. Hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil maaga akong namulat sa hamon ng buhay. Mapait man ang ilang nakaranasan ko sa buhay, Cathy G, pero nakayanan naman dahil sa best friend kong si Lani. Bata pa lang ay kami na talaga ni Lani ang sanggang dikit. Childhood best friends, ika nga. Nakasama ko siya sa unang iyak, sa pag-ibig, maging ang pagsabay sa pagligo ay nagawa na rin namin. Kumbaga, wala na talaga kaming itinatago sa isa't isa. Ganon din naman siya sa akin. Kapag may nakakausap siyang bago, ako ang una niyang pinagsasabihan. Pero unlike sa akin, mas marami siyang naging kaibigan nung tumungtong na kami ng college. Gets ko naman, Cathy G. Mas outgoing talaga siya kesa sa akin. Hanggang sa dumating ang panahon na kinakailangan ko na mag-stop sa pag-aaral para magtrabaho. Hindi na kasi kaya ni Mama na suportahan mag-isa ang pamilya namin. Kaya, wala akong ibang nagawa kung hindi tulungan siya. Naiintindihan naman niya, Cathy, ang sitwasyon kong yon. Pero dahil dito, may mga pagkakataong hindi na kami nakakapag-bonding. Kaya, dati ay nakakapag-sleepover pa kami sa kanya, sa kanya-kanyang bahay. Ngayon, kahit makita ang anino ng isa't isa, ay hindi na namin magawa. Ang dating kwentuhan na umaabot hanggang umaga, ngayon ay kamustahan na lang. Parang nag-iba na ang mga priorities namin bigla sa buhay, Cathy. Nung ang isang araw, habang abala ko sa pag-check sa social media, ay bigla ko na lang napansin na hindi ko na nakikita ang account niya. Wala na rin siyang profile, wala na mga post sa stories. Nag-alala ko bigla dahil hindi naman ganun sila ni Cathy G. Halos araw-araw nga kung mag-post yon or mag-update sa social media niya. Kaya nakakapagtaka na bigla na lang siyang nawala. Agad ko siyang minessage tungkol dito at dumating na lang ang tatlong araw ay wala pa rin akong nare-receive na reply. Hindi ko naman siya mapuntahan sa kanila dahil nga night shift ang trabaho ko. Hanggang sa may manag-message sa akin na common friend namin ni Lani, Cathy G, tinatanong niya kung kasama raw ba ako sa despedida party ni Lani. Lahat daw kasi ng batchmates namin ay nandoon nung high school at inimbita niya. Sinendin ang kaibigan namin ang post ni Lani tungkol dito, Cathy G. Mga post na hindi na nag-a-appear sa akin, Cathy G. Doon ko na pag-alaman na matagal na pala akong nakablock kay Lani nang hindi ko alam ang dahilan. Nagulat at nasaktan ako doon, Cathy G. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganon ang pagkakaibigan namin. Inalala ko bigla ang masasayang alaala na minsan na naming pinagsamahan. May nagawa ba talaga akong mali? Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagre-reply sa mga chats ko. Hindi na ako halos makafocus sa trabaho sa nalaman kong yon, Cathy G. Dapat ko pa bang alamin kung anong dahilan ng biglang pag-cut-off niya sa akin? O sapat na ba itong mga nalaman ko para tapusin ang kung anong namagitan sa pagkakaibigan namin? Cathy G, sana po ay matulungan niyo ako. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. More power po sa inyong istasyon, lalo na po sa inyong programa. God bless us all. Lubos na humihingi ng payo at labis na nangungulila sa isang kaibigan. Christy.

Alam nyo, minsan ka-vibes, hindi natin may iwasan na mag-overthink. Katulad na lamang kapag meron tayo mga kaibigan na katulad nitong nangyari sa ating letter sender na si Christy at si Alani, na hindi maintindihan ni Christy, anong ginawa ko, Cathy G? Ano bang kasalanan ko? Di ba kumisan ganun tayo eh? Parang lahat naman binibigay natin sa ating mga kaibigan, lalo na kapag hindi nga lang basta kaibigan eh, basta kundi pamilya na ang turing natin. Pero naiiba kuminsan pag bigla na lang silang hindi nagparamdam sa atin. Alam niyo ka-vibes, hindi naman natin kailangan ng maraming kaibigan eh. Ang kailangan natin yung totoong kaibigan, 'di ba? Sabi nga eh, you have to choose quality over quantity. 'Di ba? Spend quality times with quality people. Huwag nating alam mo 'yon na ang mabuting kaibigan kasi, 'di ba? Mabuting kaibigan, pinapaganda at pinapabuti yung ugali mo. Kasi 'yun yung mga totoong kaibigan, 'yun yung mga quality friends na tinatawag, 'di ba? Pero kapag yung friend mo na 'yan ay hindi quality, eh nako, sigurado yung kaibigan mo na yan, eh dadaling ka dun sa hindi maganda. Diba? Alam naman natin eh, sabi nga eh, tell me who are your friends are and I'll tell you who you are. Diba? O tama ba yung gano'n? Diba? But anyways, diba? Ganun na nangyayari kasi dun natin nakikita dahil yung mga kaibigan na yan ang tumutulong din sa atin para mag-grow tayo as a person. Diba nga, yung environment natin, kapag ang environment natin masasayang tao, kapag ang mga environment natin ay taong alam mo yun, tumutulong sa atin, smart people, sigurado ang dami mong knowledge na ma-share, ang dami mong knowledge na dala-dala at ang dami mong saya na ma-share sa iba. Pero kapag ikaw napunta ka sa maling kaibigan, yung galit na dala-dala nila, pati ikaw galit ka rin lagi sa mundo eh, di ba? Yun ang isipin natin. But hindi natin pwedeng sabihin na, Cathy G, wala naman akong choices. Siya talaga yung naging kaibigan ko. We always have a choice, ka-vibes. Tayo ang namimili ng kaibigan natin, kaya wag nating sabing walang choice eh. You know what? It's better to be lonely than be with a bad company. Sabi nga eh, huwag kang mag-overreact sa ginagawa ng toxic na tao. Hayaan mo lang siya, di ba? Kung may toxic na tao, may toxic na tao na kaibigan ka, hayaan mo lang siya kasi kapag nag-respond ka doon sa toxic na tao, mas lalo silang sumasay eh. Mas lalo silang nag-e-enjoy dahil siyempre gusto nila nagagalit ka. So huwag mo nalang pansinin siguro ang mga taong ganyan dahil siguradong titigil din sila, 'di ba? And sabi nga eh, the best weapon to toxic people is to remain silent and humble. 'Di ba? Tandaan natin ha, ka-vibes, mas marami pa ang pwedeng magmahal sa atin na kaya naman tayong samahan sa hirap at ginhawa. Kaya don't you worry, ka-vibes. Kung merong kaibigan na ganyan, kung ikaw tingin mo, Christy, ay hindi ka kinalimutan ka na ng taong tinuring mong kaibigan, tinuring mong pamilya, tinuring mong kapatid, huwag ka mag-alala. Diba? Eventually, marirealize din naman nila yung mga mali nilang ginawa eh. Eventually, marirealize din nila sa time na kapag sila naman ang mag-isa. Ka-vibes, ikaw, ano ba masasabi mo sa ating sender for today? 0927-384-8639 or pwede po sa ating social media account. Ayan, FB page. Ayan, ka-vibes, 92.3 FM Radio, YouTube, IG, TikTok, Twitter and Spotify, and of course my FB page, DJ Cathy G. Smile ka naman dyan. Ganun talaga, sa normal lang naman sa magkakaibigan na nagkakaroon ng awayan, nagkakaroon ng tampuhan, pero wag naman so sobra na aabot sa punto na sisirain ka na niya. Ka-vibes, hindi na matatawag na kaibigan yon. Ang kaibigan ay nandyan para suportahan ka anuman ang mangyari, diba? Through good times and bad times, sabi nga, diba? Ka-vibes, paiwan po natin si Christy ha. Dito lamang po yan. Sa Love Me, Cathy G.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 of our favorite music radio, Ka-Vibes, ang Lupet, Regine Velasquez with Shine. Magsha-shine talaga tayo ng todo-todo, Ka-Vibes, kapag meron tayong kaibigan na nandiyan at nakasuporta sa atin. Magsha-shine tayo dahil walang humihila sa atin pababa, diba? Anyways, Ka-Vibes, ikaw, hahabulin mo ba ba ang kaibigan mong bigla kang iniwasan nang walang paliwanag? Ayan na. Of course, natural lang naman po sa tao na gustong malaman kung bakit siya iniiwasan, diba? And according po yan sa Adult Friendship and Wellbeing, kapag bigla tayong na-exclude, nagiging mas sensitive tayo sa social information. Kaya pwedeng paulit-ulit na isipin itong si Christy yung tanong na ano bang nagawa kong mali? Diba? Pinapakita po kasi doon sa pag-aaral na yung social exclusion, pwedeng magpataas ng attention ng mga social cues. And kung minsan, diba, nag-overthink tayo, wala naman akong ginawa, ano kaya, nasaktan ko ba siya? Meron ba akong hindi niya nagustuhan sa mga actions ko? Yung mga ganun na question, diba? And you know what? Yung kawalan ng sagot, pwedeng magpalala sa emotional distress yan, Ka-Vibes. Hindi lang yung mismong pag-block ang nakakasakit, yung uncertainty tungkol sa reason na pwedeng maging bahagi ng distress. Yung kwento, walang malinaw po na explanation kasi itong si Lani. Kaya itong si Chrissy, hanap ng hanap ng sagot, ano bang ginawa ko? Bakit mo ako binlock? Ayaw mo kausapin? And yung dating closeness, pwedeng magpalaki sa epekto ng pagkawala. Diba? Hindi ordinaryng kakilala lang kasi ni Lani kay Christy eh. Best friends, childhood best friends sila at maraming personal experiences ang pinagsamahan nila. And dahil dyan yung pagkawala ng relationship, pwedeng maramdaman na parang pagkawala rin ng isang importanteng bahagi ng social world, diba? And alam nyo, Ka-Vibes, mas nagiging noticeable ang exclusion kapag nakikita mong kasama ang iba pero ikaw hindi. Ang sakit kaya nun, no? Makikita mo yung friend mo, kasama iba na, iba na yung kagrupo niya, ikaw hindi ka na binibelong, you don't belong. Oo. Yung discovery na inimbitahan yung kanilang mga dating classmates doon sa despedida party and you're not included there, ako lang ang hindi kasama. Bakit? Diba? Yun yung ganyang social comparison, pwedeng maging emotionally painful lalo na kapag mahalaga yung inyo pong relasyon. Diba? Ang hirap, no? Ang sakit lang isipin na wala eh, clueless ka eh. Clueless to clueless lonely people in the world. Mag-joke lang, Kathy G. Anyway, sabi ni Abby Santos, Kathy G. Ayan, medyo makulimdim na Martes dito sa Cavite po ha. Naman, kung kaibigan ko kasi, baka may something ako na magawang mali, pwede naman pag-usapan. Lahat naman ng bagay na dadaan sa maboteng usapan, sa magandang usapan. Ayan, thank you, Eb Santos. And that's to answer the question, nahabuli mo pa ba ang kaibigan mo bigla ka nalang iniwasan ng walang paliwanag? Si Diosdado Mendoza, sabi niya, Kathy G, sagutin ko lang yung tanong. Siguro hindi. Kung pinili niyang umiwas ng walang paliwanag, rerespetuhin ko na lang. Hindi ko naman kailangang habulin ng taong ayaw na makipagkaibigan. Correct! Check na check dyan, Diosdado. Thank you so much. Hello, Beshi Miras Dayo. Danielle Garcia Palacio. Ayaw na pala eh. Di let go, let go. Ganun lang kasimple, diba? Ayan. Si Erwin, Kathy G, to answer the question po, siguro kaya ka iniiwasan ng kaibigan mo kasi hindi ka naligo. O kaya hindi ka nag-toothbrush. Naku, merong ganun ha. Iniiwasan ka dahil ayaw ma-ano sa'yo. Matabi na sa'yo. But seriously speaking, hindi pwedeng walang reason because I believe that everything happens for a reason. Kaya po, habulin ko pa rin, kakausapin at eventually malalaman ko ang totoong dahilan at para makapag-ayos kami kung ako ang may kamalian. Ayan. Thank you, Erwin Velasco. At syempre sa mga kasamahan mo dyan sa Novaliches. And hello, Jerry King Michano, Miss Altesa Sino Cruz. Ayan, hello po sa inyo. At sa lahat pa rin po ng mga nakatutok at patuloy na nagbibigay ng reaction at payo for... Ayan, for dito kay Christy. Asahin ko lang din yung iba pa. Ayan, kala William Martel. At sa lahat-lahat pa rin po ng mga nakatutok at nakikinig po ng Love Me Kathy G. Ka-Vibes! Tuloy lang po tayo. Ayan, sabi rin, habol lang to Kathy G. Si Team, Fruit Salad and Gang. And William Martel, yung pag-cut off sa isang kaibigan ng ganun-ganun lang, eh masaklap po talaga yun, diba? Silent and humble. Tama ka, Kathy G. Sabi nga nila, be kind always kahit sino pa sila. True! Oo! Huwag ka na magpaka-stress dyan. Ayan, thank you, Ka-Vibes, ha? At syempre, we still have time. You may text in po 0927-384-8639 or pwede po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Ka-vibes! Huwag kang bibitiwa, ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet! Oras po natin, 2:25 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love me. Kathy G.
3: Ang lupet!
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig! Fun Solid Kaban
1: 92.3 FMR
6: Favorite Music Radio
2: Ka-Vibes
3: Ang Lupet
2: Love Me.

0: 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FM Our Favorite Music Radio Ka-Vibes. Ang lupet, Darryl Onward, Stay. I want you to stay. Katulad na lamang po ng ating letter sender na si Christy, gusto niya sanang sabihin dito kay Lani, I want you to stay. Stay with me. Diba? Dahil ikaw ay isa kaibigan. Hindi lang basta kaibigan, matalik kong kaibigan. So please stay with me. Pero ano nangyari? Hindi nagstay ang kaibigan ni Christy na si Lani. Bigla na lang, hindi nagparamdam. Bigla na lang, binlock siya sa mga social media accounts nito. Bigla na lang, hindi niya na alam kung anong ganap sa buhay nito. Walang pasabi, basta't ayaw na lang niya na kausapin itong si Christy. Kaya ka-Vibes, hahabulin mo pa ba ang kaibigan mong bigla kang iniwasan ng walang paliwanag? Dahil yan po ang ginawa ni Lani kay Christy. Na hanggang ngayon, very clueless. Clueless pa rin itong si Christy sa kanyang ginawa. Ayan. Alam nyo, ka-Vibes, hindi lahat ng friendship breakup nangangahulugang may kasalanan ng taong naiwan. Mahalagang psychological distinction na hindi sapat ang isang taong na-block para malaman kung sino ang may kasalanan kung bakit nangyari yung cut-off. Pwedeng maraming reason ang isang tao sa paglayo at walang sapat na information sa kwento para malaman natin kung ano talaga yung reason ni Lani, di ba? Ang psychological research ay pwede magpaliwanag kung bakit masakit ang exclusion pero hindi nito kayang tukuyin ang personal na reason ng specific friendship breakup ka-Vibes. Kasi nga, basta na lang, ha? Hindi na nagparamdam. Ayan. And ang social media, ka-Vibes, pwede maging source of belonging. Pero pwede ring maging source of exclusion, ha? Para kay Christy kasi doon niya lang unang napansin na parang nawala si Lani sa list of friends ko, di ba? Pinapakita dyan doon sa research din, yung social media, pwede makatulong sa pagkakaroon ng social connection, pero ang pagiging ignored or excluded online, pwede ring makaapekto sa belongingness at self-esteem, di ba? Pag nakita mo na in-unfollow ka, in-unfriend ka, or wala ka nang nakikitang ganap or update doon sa tao, di ba? Parang mapapatanong ka na lang, nangyari? Bakit bigla niya na lang akong binlock? Bakit hindi na nagpaparamdam, di ba? Yung mga ganap. Anyways, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga nagbigay ng kanilang reaksyon, payo. Doon sa mga hindi ko na po nabasa, specifically yung mga nag-text po sa text line. Ayan, medyo nagloloko lang po. Pasensya na, ka-Vibes. And till tomorrow, alam nyo, masaya ang may tunay na kaibigan na matatawag, di ba? Kaibigan na kakampi at ipaglalaban ka kahit hindi mo nakikita at naririnig siya. And for you, Christy, why stress yourself to someone na hindi ka na binigyan ng halaga? Malaki or masakit, yes, dahil hindi lang kaibigan, kundi kapatid na ang turingan yung dalawa. Pero kung, alam mo yun, patuloy ka na ipagsisiksikan yung sarili mo sa taong hindi na binigyan value yung pagkakaibigan nyo, then ikaw na lang din ang nagpapahirap sa sarili mo. Ikaw na lang din ang masasaktan, diba? Wala ka namang ginawang masama, then why worry? Mag-worry ka kung alam mong nakasakit ka ng damdamin ng iba, pero if hindi, hayaan mo na lang muna and ipagdasal ang mga katulad ni Lani. Who knows? Baka, alam mo yung may pinagdaraanan lang siya na medyo na-hurt siya unknowingly na hindi mo napansin. Pero darating din naman ang time eh. Diba? Sabi nga, time heal all wounds. So baka, pagdasal mo na lang. You know what? Real friends don't disappear when life gets difficult. They get closer. Sana dumating ang time na magkabalikan ang inyong pagkakaibigan. Thank you, Christy, for sharing your story with us. At dun sa mga gusto pong mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po, lmcgcathy@gmail.com or PM na lang po kayo sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Thank you, ka-Vibes, for keeping me company ngayon pong araw po ng Martes. Maganda, medyo maganda-ganda pa ang panahon. Ayan, makulimlim, although hindi pa naman natin nakikita malakas na pag-ulan. Sana wag na, diba? So mag-iingat pa rin po tayo, ka-Vibes, ha? Keep safe, everyone. Antabayanan po ang susunod na programang Banana Crew. Makakasama niyo po, of course, DJ Jaiho. Ka-Vibes, ako po si Cathy G at ito ang 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-Vibes mo sa Sound Trip. Ang lupet! Oras po natin, 2:47 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
2: ACS. Love me. Cathy G.
3: Ang lupet!

0: Love Me. Kathy G. Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Umaasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makakagawa na rin ang Pilipinas ng sariling mga electric vehicle katulad ng e-tricycle at e-jeepney. Sa pagbisita ng Pangulo sa pabrika ng MD1 Enterprises sa Caloocan City, sinabi niya patuloy na susuportahan ng pamahalaan ang lokal na industriya kapag mapalakas ang produksyon ng mga electric vehicles. Ayon sa Pangulo, kailangang dagdagan pa ang mga kagamitan at teknolohiya upang maisakatuparan ang paggawa ng mga sasakyang ganap na gawa ng mga Pilipino. Nangako rin ang Department of Science and Technology o DOST na magbibigay ng teknolohiya makatutulong sa pagpapabilis at pagpapabuti ng produksyon. Binigyang diin ng Pangulo na makakatulong ang lokal na paggawa ng mga electric vehicles sa pagbabawas ng pag-asa. Hindi naman kaya ay ang pagdepende ng bansa sa inaangkat na produktong petrolyo.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala sa iba pang mga balita, binabantayan na ng Department of Justice o DOJ at NBI ang mga online group at chat room na umano'y nag-uudyok na karahasan sa mga kabataan. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, may mga tinatawag na groomers na nanghihikayat sa mga kabataan na sumali sa mga hiwalay na chat group matapos maglaro ng online games kung saan lalong nahuhubog ang mararahas na pag-uugali ng mga bata. Sinabi naman ni NBI Director Melvin Matibag na hindi isolated case ang nangyaring pamamaril sa Tacloban City at may mga natuklasang group chat na umano'y nagpaplano pa ng mga kaparehong pag-atake. Dahil dito, makikipagpulong ang mga kinatawan ng pamahalaan sa Meta sa Singapore upang talakayin ang mga hakbang laban sa mga online groups na nagpapalaganap naman ng karahasan.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, iniharap na ng House Prosecution Panel si Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio bilang bagong testigo sa pagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig ng Senate Impeachment Court, pinayagan ang prosecution na ituring si Ortonio bilang hostile witness kaya't nagamit nila ang mga leading questions sa pagtatanong. Tinutukan naman ng prosecution ang partisipasyon ni Ortonio sa pag-aproba ng mga proyekto at pag-proseso ng mga pondo ng Office of the Vice President. Ipresenta rin sa hukuman ang ilang cheque na umano'y nilagdaan ni Ortonio na kanya ring inaming kasama sa pag-e-encash. Magpapatuloy ang pagdinig kaugnay ng Article 1 ng impeachment complaint na nakasentro sa paggamit at pamamahala ng confidential funds ng Office of the Vice President.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang hapon.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uugas sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga, susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga, pag-love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
4: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali, 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
5: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
6: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 p.m. At ang

0: Puso at nausapan, gabi-gabi. Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
1: Ang loka.

0: 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes ninyo sa Soundtrip, ang lupet. Magandang Tuesday afternoon, mga ka-vibes. Na-miss niyo ba ako? Na-miss ko rin po kayo. Yes. Totoo naman talaga na na-miss ko ang ating mga ka-vibes na araw-araw nakatutok sa ating programa. Pagpatak ng alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Para sa programang Banana Crew. Opo, ito po ang number one home of the stars, mga ka-vibes. At syempre naman, kapiling ka-bonding ang nag-iisang beshi ng bayan. At ang diyosa ng kalsada, walang iba, ako po si Jaiho. Jaiho na naniniwala sa kasabihan na masama ang magtanim ng galit sa kapwa, pero mas masama ang magtanim ng bata sa hindi mo jowa. Sinasabi ko naman talaga sa inyo eh. Oy, gusto ko palang i-share sa inyo. Hindi ko kasi nabalita last week dahil nga nag-Sabado at Linggo. Opo, starting. Oy, taray. Starting September 30, 2026. Inireveal na nga po na isa po ang beshi ng bayan sa mga host ng pinakabagong Sunday. Sunday night kachismisan, ang programang Kalurks kasama sina Ashley Rivera, ang OG Viral Queen, at si Baus Rufo. Yan po yung mapanood sa GTV ng GMA. O diba? Congratulations! I'm sure ang ilan sa inyo nakita na yung mga postings ko. Yung aming ginanap na pictorial and pa VTR. Yung teaser promo vlogs namin, lumabas na nga po yan sa iba't ibang mga streaming platforms. Kaya naman, maraming maraming salamat po mga kapuso. Wow! Taray mga kapuso. Uy, abangan nyo rin ha. Meron kaming guesting na ginawa sa Family Feud. Ang gwapo-gwapo ni Ding Dong Dantes, ate. Iba talaga. Oo, iba talaga, tumitig, tumingin, nakakatunaw, ganon, oo. Kamusta kayo? Uy, alam nyo, nasasad yung mga fans dahil naungusan ng Let Gravity, ang kanta ni Will Ashley na pinamagatang paborito. Number 2 siya kahapon. O kaya naman, itinodo ng mga fans ang kanilang pagboto sa ating mga social media accounts. Abangan mamayang alas 5 ng hapon kung ang kanta ba ni Will ay bumalik sa number 1 spot. Dito lang syempre sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Grabe ang ingay na naman ng social media. O kung hindi bagyo, baha, ulan, sa mga mahilig sa showbiz chismis. Talaga naman nga po, oo. Kahapon, pasabog ang naging press con ni Miss SK, o mas kilala bilang si Tita Shirley Kwan. Si Shirley Kwan po, mga ka-vibes, ay ang manager noon. Ay, kasi nga nag-resign na. Ni Bea Alonzo na naglabas ng kanyang mga saloobin na hindi daw siya ang kontrabida o ang villain sa mga kaganapan sa buhay ni Bea Alonzo at ng kanyang asawa na si Vincent Co. Nako, for more chika, alamin natin yan. Himay-himay natin yan. Pero more music muna tayo sa oras na 3:25. Dito lang sa 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Alam ko nabitin kayo, kaya sa aking pagbabalik, abangan ang buong detalye. Dito lang sa Home of the Stars, Banana Crew.
1: Banana Crew!

0: FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
0: 92.3 FMR. FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Oras natin mga ka-vibes, 4:05 na sa buong kabulaan ng Pilipinas. Tutok lang dito sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes niyo sa sound trip.
3: Ang lupet.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupet!
5: Mayroon kang ka-vibes sa soundtrack.
6: 92.3 FMR.
5: 92.3 FMR.
4: Ang lupet!
2: Ka-vibes. Trivia muna.
7: Alam nyo ba na ang SB sa SB19 ay orihinal na nangangahulugang Show BT, ang entertainment company na humubog sa SB19 bilang kauna-unahang Pinoy idol group nito. Binigyan din nila ito ng meaning na Soundbreak bilang goal na baguhin ang music industry. Ang 19 naman ay pinagsamang country codes ng Pilipinas na 6-3 at South Korea na 8-2 na kapag pinagsama ay 19. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
4: Ang lupet!
6: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
4: Ang lupet!
8: Tuloy-tuloy sa more music, dito lang syempre sa Banana Crew, the home of the stars, sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ninyo sa soundship. Ang lupet!

0: Ang lupet!
1: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
0: Ang lupet!
1: Ka-vibes, trivia muna! Alam nyo ba na si Chito Miranda at ang iba pang miyembro ng parokya ni Edgar ay magkakaklase noong high school bago pa nila binuo ang banda? Nakuha nila ang kanilang pangalan sa isang kaklase na sumagot ng parokya ni Edgar nang tinanong sila ng teacher nila kung saan nag-aral si Crisostomo Ibarra. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
0: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May ba-

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka Vibes.
1: Ang lupet.
0: Banana Crew. Kasama si DJ Jaiho.
2: Magandang afternoon.
0: Banana Crew.
3: The number one home of the stars sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka Vibes. Ang lupet.
0: Banana Crew. Paborito niyong merienda, nandito na! Ang Petsyo ng Bayan at Diyosa ng Kalsada, 2017 Push Awards Radio Personality of the Year, 2018 Male Radio DJ of the Year Roar Awards Lionheart TV, 2023 Outstanding TV Talk Show Host of the Year Luminar Awards, 2025 Outstanding Men of the Philippines, 2025 Asia Pacific Top Notch AM/FM DJ of the Year, 2025 at 2026 VP's Choice Awards Male Radio DJ of the Year, DJ Jaiho.
2: Ninety-2.3 FM, our favorite music radio, Ka Vibes, and just a sound chip, ang lupet. 4:34 ang oras sa buong kapulaan ng Pilipinas. Kayo pa rin po ay nakatutok sa number one, Home of the Stars. Ito po ang Banana Crew. Kasama ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba. Ako po si Jaiho. Ewan ko ba bakit pa sweet ngayon? Siguro dahil ano, ikinakalma ko lang ang aking bagang. Ah, bagang! Kinakalma ko lang yung bagang ko talaga kasi nga parang alas 6 pa lang po ng umaga, eh hinaharap ko na po ang hamon ng buhay. Wow! Oo, totoo yan. Oh, pero eto na, sa mga Marites, sa mga Marisol, Marites, Mari, anong latest? Ganyan. Yung Marisol, Mari mong taga-Sulsol. Eto na nga ang summary ng ating chika kanina. Opo, di ba? Sa mga ngayon lang po tumutok at ngayon lang po nilakasan ang kailang mga radyo. Kahapon nga po ang former manager ni Bea Alonzo na si SK o si Tita Shirley Kwan ay nagpa-press con at inanunsyo na nga rin po yesterday na ang bago ng manager ni Bea Alonzo, ang tawag ano eh, parang temporary, interim manager si Chris Cahilig. Dahil nga po nag-resign na si Shirley Kwan at si Uncle Chris ang pansamantalang manager ni Bea. Ang mga rason daw ay napuno na nga po itong si Shirley Kwan dahil sa mga walang tigil na balita na siya umano ang dahilan. Kaya nakansila ang kasal ni na Bea at ni Vincent sa Spain noong last May 2026. Say pa nga ni Shirley sa kanyang press con, wala raw siyang kinalaman dito at hindi raw siya kailanman nakialam sa relasyon ng dalawa. Sabi niya sa naganap na press con, siya daw ay genuinely happy para kay Bea na ultimo ninang pangaraw siya sa kasal. Nasa LA na po siya, Los Angeles, California at ready na na bumiyahe, lumipad patungo ng Espanya. Ready na rin ang kanyang gown at bakit daw niya gugustuhin na ito ay makancel. Kwento rin ni Tita SK o ni Tita Shirley na nag-text sa ang partner ni Bea sa kanya at bilang manager, hindi lamang po siya yung nagmamanage ng mga schedules and everything. Bilang manager, kasama po riyan yung, ano, yung welfare ng kanilang mga alaga. Kung saan in-inform daw siya nila Bea at ang team nito, yung partner, na ang eksena nga at ang siste ay i-inform ni Tita Shirley ang mga bisita na hindi na po matutuloy at ito po ay canceled na through a text message. O, diba? Siyempre, after nung nangyari, after ng blind items, naglabasan sa mga iba't ibang news sites. At ang tinuturong dahilan ay si Tita Shirley Kwan sa mga articles na insulto daw si Tita Shirley sa mga paratang na ginagatasan daw niya si Bea because according to her, she had always been fair and professional. Pero ang pinaka nag-trigger daw sa kanya, may isang event that she was disinvited. And at that moment, sinabi nga niya kay Bea na siya ay mag-resign na as her manager. Pero para kay Tita Shirley, pakiramdam niya merong someone o may mga tao na gumagawa ng paraan para siya ay sirain. O ang tanong ngayon, ano ba talaga ang naging ganap? Diba? Kung ito ba yung prenuptial agreement? O baka naman may mas malalim pang dahilan. Alam mo dun sa press con, parang hindi naman natuldukan kasi kung ano yung nangyari talaga. Parang ang nalaman lang natin, nag-resign siya as the manager. Pero yung mga pinakamalalim na dahilan, hindi naman talaga nasagot. Kung papanoorin po ha, yung kanyang naging pahaya. Ba't ako lang ha? Ako lang po ito ha? Naisip ko po na parang ang katanungan, na baka pwedeng maging katanungan nyo rin, mga ka-vibes. Paano makakarating ang balibalita sa mga news sites o sa mga showbiz platforms na naganap yung cancellation? I'm not saying na coming from Tita Shirley Kwan ha? Pero... diba kasi si Tita Shirley yung nag-text dun sa mga friends, sa mga invited guests, ganyan. So parang pakiramdam ko, diba, hindi lang naman siya yung tao na pwede nating ituro or pwedeng pagbintangan sa mga naging kaganapan o nag-leak, diba, ganyan, sa eksena. Kasi kung halimbawa, diba, sa dami ng mga bisitang message, chinat na, cancel na, eh baka mamaya nakarating sa mga pamilya no na parang, hala, sayang, hindi tuloy yung pagpunta namin sa Madrid, sa Spain, ganyan. O baka kaya nakarating agad-agad sa mga kinauukulan, mga showbiz authorities. Ayan, chika nga, diba, may pakpak ang balita. O ayan, ang bilis, mula Spain to Philippines, diba? Pero para sa akin po, no, sana ganun din sa inyo. Now that Bea and Vincent, ano na sila, happily married na sila, ibigay naman na natin kasi honeymoon stage na ito for Bea and Vincent, diba? Sana matigil na yung mga eksena kasi I'm sad for Bea sa part na yan dahil para sa akin, hindi naging madali na mahanap ni Bea ang kanyang the one. Marami siyang mga pinagdaanan sa kanyang love life na naging bukas naman sa publiko. And finally, nag-I do na siya sa very, very trending and simple wedding with Vincent Ko. Pero dahil nga may papress con yesterday, pinag-uusapan natin. Oh, pak ganun! Oras natin, 4:41. Bakit ba? Gustong-gusto ko pa rin na mapasakin ka kahit mukha kang dali. At kayo po ay nakatutok sa Banana Crew, the number one home of the stars, dito lang sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes ninyo sa Soundship, ang lupet.
0: Banana Crew!

0: Ang lupet!
1: Your favorite songs mula sa inyong idols, nandito na! Bandana Crew! Daily Top 10 Countdown! Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Banana Crew, mapapakinggan nyo na ang mga pasok na kanta na nirequest nyo sa aming social media. I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew Daily

0: Radio Manila, the vibes.
1: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi pa tayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Kagto na kamo kag pamati sa 102.3 FM Radio Bacolod.
2: Ang lupet!
0: 92.3 FMR.
2: FMR.
0: Favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Kavibes, ako si AC Bonifacio at palaging tumutok sa 92.3.
1: Hello mga Kavibes, ako nga pala si JC Santos at iniimbitahan ko kayong makinig sa 92.3.
2: Hello mga Kavibes, ako po si Brando Cesar at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR, favorite music radio, Kavibes, ang ulupet!
3: Ang inis na niya?
4: In fairness, nag-glow up!
5: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupet!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
5: Magandang afternoon!
2: Banana Crew!
6: The number one home of the stars sa 92.3 FMR favorite music radio, Ka-Vibes Ang Lupet!
2: Banana Crew! Paborito ng merienda, nandito na! Ang Peche ng Bayan at Diyosa ng Kalsada. 2017 Push Awards Radio Personality of the Year. 2018 Male Radio DJ of the Year Roar Awards Lionheart TV. 2023 Outstanding TV Talk Show Host of the Year Luminar Awards. 2025 Outstanding Men of the Philippines. 2025 Asia Pacific Top Notch AM/FM DJ of the Year. 2025 at 2026 VP's Choice Awards Male Radio DJ of the Year, DJ Jaiho.
7: Hindi alam ko bakit ako'y
5: Ninety-two point three FMR favorite music radio Ka-Vibes inyo sa soundtrip Ang Lupet. 5:19 ng oras natin sa buong kapulaan ng Pilipinas. Grabe, napakabilis ng ating oras, mga ka-vibes. Pero alam kong very, very excited kayo dahil ito na ang oras kung saan tuloy-tuloy na tugtugan ang hatid namin para sa inyo. Dito lang syempre sa Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Ano-ano nga ba ang mga awitin na pasok? Mga awitin na inyo pong binoto sa aming mga social media accounts. Nakaungos na kaya ang paborito ni Will Ashley? Kamusta kaya ang Back to Uni hit Hornales? At balita ko, may bagong pasok sa Top 10. 5:20, sabay-sabay na, hindi mo na kailangan pang mag-subscribe at magbayad para mapakinggan ang mga magagandang tugtugan. Kaya naman, heto na ang
8: gusto mo bang mapakinggan ang idol?

0: pakinggan ng idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits.
1: FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes inyo sa Soundtrip ang Lupet. And that was our Banana Crew Daily Top 10 Countdown para sa araw ng August 25, 2026. Bago sa ating listahan ang Siguro Nga Mahal Kita. Snuit and Kuyumads. Oy, congratulations! Madalas sa iyo. Pasok naman na ang bago rin nating entry na pinamagatang Nagmamahalang Puso ng The Doom Rockets. At nananatili pa rin sa numero uno, number one spot, ang kaibilis ng panahon ng Let Gravity. Nakatambay sa number two, ang paborito ni Will Ashley. Siyempre naman maraming salamat sa mga bumoboto at sa nagpapadala ng mga song request nila sa ating social media accounts. And that's it for today mga ka-vibes. Magkarinigan tayo tomorrow. Siksik, liglig at nag-uumapaw ang ganap bukas sa number one home of the stars, ang Banana Crew. Dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes inyo sa Soundtrip. Susunod na ay Diva Nights. Dito lang syempre, tumutok na kayo sa FMR
2: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: Delia, and I'm inviting you to listen to 92.3.
1: Hello, ka-vibes! Ako si River Joseph at laging tumutok sa 92.3.
2: What's up, mga ka-vibes? Ako si Mika Salamanca at palaging tumutok sa 92.3.
3: Hello, ka-vibes! Ako si Ashley Noriga at palaging tumutok sa 92.3.
4: Hello, mga ka-vibes! Ako po si Nova Villa at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR.
5: Hello, mga ka-vibes! Ako po si Zach Guerrero at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ang lupet!
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Sinto na duman o bilitera. Lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
5: These are great singers.
3: I Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: Kas.
1: Sintunado man o bibitera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mudang matutulog.
1: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
3: You are a great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
4: Ang lupet.
5: FMR, ka-vibe sa soundtrip. Hello mga ka-vibes at welcome po sa programang makaka-vibe niyo sa kahit anong tugtugan. Ito po ang programang I Diva Nights. And kasama niyo pa rin ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. Namiss niyo ba ako mga ka-vibes? Dahil ako namiss ko kayong kakantahan. Siyempre, di ba Mondays till Fridays, nandito po tayo on air para sa mga ka-vibes natin na mahilig kumanta, mahilig makising along, at mahilig mag-karaoke. Kaya ikaw ka-vibes, kung mahilig ka dyan, perfect na perfect tong programa para sa'yo. And sa mga ka-vibes natin dyan na gustong makising along dito sa ating programa o kaya naman kumanta live on air, pwede nyong isave ang ating numerong 0954-406-1967. Kamusta naman ang ating Tuesday evening para sa mga ka-vibes natin? Kaway-kaway sa mga nasa biyahe ngayon, sa mga commuters natin, sa mga chopper, sa mga konduktor, and sa mga TNVS and moto taxi drivers natin. Salamat sa pag-tune in at sana nag-enjoy kayo sa malulupit na tugtugan natin dito sa ating programa. And syempre more than that, no, gusto ko rin batiin ang ating mga ka-vibes na nasa mga office pa ng ganitong oras, no? Talagang OT, Tuesday pa lamang OT na agad. Okay lang yan ka-vibes, Wednesday naman na bukas. 'Di ba? Midweek pa, midweek na tayo. And I'm sure marami sa atin dito, no, sa mga ka-vibes natin na tumututok, inaabangan ang ating mga featured songs for tonight. Kaya naman, eto na nga sa mga ka-vibes natin. Since Tuesday po today, alternative rock songs ang ating ganap. Kaya ikaw kung mahilig ka sa mga rakrakan, nako ka-vibes, I'm sure magugustuhan mo tong kanta natin. And for our first featured song, syempre, both ang ating featured songs mula ito sa 2000s. And sisimulan natin ang ating programa with our first featured song from way back 2005. Nirelease to noong June 6 ng year na yan, mula sa bandang Q-Shea, kung saan ang kantang ito ay tungkol sa isang tao na nahihirapan tanggapin na naka-move on na yung taong minamahal nila. Ikaw ba, ka-vibes, naranasan mo na yan? Yung ma-broken ka ng sobra, broken na broken ka, tapos makikita mo yung taong binigay mo yung puso mo, binigay mo lahat sa kanya, meron ng minamahal na iba. O diba? Mas masakit pa yun, lalo na kung kaka-break nyo lang. Diba? Imagine mo, ikaw hindi pa nakaka-move on, pero siya living a brand new life. Now, ikaw ka-vibes, kung nakaka-relate ka sa kantang Akap ng Imago, ayan na, 2006 pala to. Make sure na tumawag ka na dito sa ating programa na ka-vibes. Yan ang ating second featured song for tonight. Ang ating unang featured song naman, we have... Eto, ayan. Siyempre, ano lang yun, pa-teaser lang pala muna. And perfect na perfect, dahil di ba noong mga nakaraang araw, napakalakas ng ulan. Na eto pala ang nirelease noong 2005. Yung unang kanta natin, that was from way back 2006 naman, still from the 2000s. Pero eto naman, yung ulan, eto yung kantang tungkol sa hindi pa nakaka-move on. Pero lahat naman tayo ka-vibes, naka-move on na sa ulan last week. Pero... etong ka-vibes, etong kantang ito ay para doon sa mga ka-vibes natin na hirap mag-let go. Kaya kung alam mo tong kantang to, ito yung kakantahin natin sa ating pagbabalik dito sa ating programa. Once again, for our featured songs, we have Ulan ng Q-Shea And we have our second featured song naman, Naakap ng Imago. If alam niyo tong mga kantang to, mga ka-vibes, tumawag na kayo at isave niyo na ang numerong 0954-406-1967. At magsama-sama tayo dito sa ating programa up until 9 p.m. ngayong gabi, ka-vibes. Kaya naman, isave niyo na yung ating number and syempre follow niyo kami sa ating mga social media accounts, 923FMR Manila. Once again, our featured songs we have. Ang una natin is Ulan by Q-Shay, released noong June 9 of 2005. And we have ang pangalawa natin na Akap by Imago from January of 2006. From the 2000s, diba, to throwback tayo dun sa 2000s natin with some rak-raka na tugtugan. Kaya naman, ka-vibes, huwag ka na maglipat. Dito lang tayo sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. And ngayon naman, back to tugtugan na tayo. We have Ariana Grande with Supernatural. Dito yan sa programang I Diva Nights sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. Oras 6.

0: Kas.
1: Sintunah duman obir itera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
3: You are a great singer.
1: I Diva Night.
4: Sabihin mo pag-ibig ko.
1: I Diva Night with DJ ID.
5: Ang lupet!
6: Kabay!
7: Ang lupet! 92.3 FMR, Kavibes sa Soundtrip, 6:42 ng gabi. At kamusta ang ating mga kavibes? Ayan, nasa mga ka-vibes natin na nasa biyahe ngayon at medyo inaantok-antok na. Ayan, shake muna tayo. And syempre, eyes on the road, ka-vibes. Hindi na maulan ang weather natin, but importante pa rin na magdodoble ingat tayo, no, sa pagmamaneho, lalo na pag ikaw ay inaantok. Buti na lang, may pampagising tayo dahil sisimulan natin itong ating, tatapusin natin ang ating first hour with our first featured song na Ulan by Q-Shea. Again, etong kantang to is from 2000s pa, 2005 to be specific, ayan sa mga ka-vibes natin. And kung ikaw ay nakaka-relate doon sa mensaheng hindi pa nakaka-move on, diba? Or ikaw ay nakaka-experience pa ng heartbreak pag nakikita mo yung taong minahal mo na may kasama ng iba kahit matagal na kayong wala, o di ba? Tandaan mo na lang ka-vibes na ang pag-move on, hindi naman linear yan eh, di ba? Kaya kami tinatawag tayong relapse. Hindi naman kailangan na okay ka today, bukas kailangan okay ka din. Syempre may mga times na malulungkot ka, marami naman talaga kayong pinagsamahan, di ba? Mamimiss mo siya. Pero ang importante is nag-move forward tayo. And isa sa way ng pag-move on is pagkanta para ma-release mo yung emosyon. Kaya ikaw ka-vibes, kung alam mo tong kanta ni Q-Shea, nakaka-relate ka dito, o kaya naman mahilig ka lang talaga mag-karaoke, tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967. Again, ka-vibes, ang numero natin 0954-406-1967. Alam mo yung isa sa kinagandahan, no, ng kantang to is kahit na heartbreak siya, parang ano pa rin, hindi siya yung emotion mo na parang iiyak eh. It's more of yung may halo siyang angsty kasi nga rock song siya, di ba? And ang Q-Shea ay isang Filipino rock pop rock band na sumikat noong 2000. So if alam niyo yung kantang Stay, 24 Hours, Story, ayan, lahat yan by Q-Shea. So sa mga ka-vibes natin, again, tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967 at tumawag na kayo dito sa ating programa para makisang along live on air. And nandito na nga ating first caller for tonight. I-welcome na natin siya. Hello!
8: Hello po, DJ ID. At sa lahat ng pakikinig sa ating program ngayon sa 92.3 FM.
7: Hello! Pangalan at taga saan?
8: Si Angel Jano Kampopo na Batasan Diop, Quezon City.
7: Angel from QC. Hi, Angel. Ayan, kamusta ka naman ngayong Tuesday evening?
8: Okay lang naman, DJ ID. Ayan, medyo nag-mumuni lang.
7: Oo.
8: Dahil medyo maganda naman yung weather ngayon. Yes. Although maambun-ambun na konti. Pero in-explict ko pa rin. Kasi sabi sa news, ulan na dati.
7: Actually, maganda nga yung weather natin ngayon. No? Mainit, pero hindi sobrang araw. And at the same time, wala nang ulan. And ang ulan lang na gusto natin is from Q-Shea. Tama ba?
8: Yes naman.
7: Yon, palakpakan natin yan. At ready ka na ba kumanta, Angel?
8: Ready ka na.
7: Yon, kaya sa mga ka-vibes natin, kung alam nyo tong kantang to, feel free na makisabay dito sa atin, sa ating programa. Kaya naman, sa mga ka-vibes natin, palakpakan natin ang ating unang songerist, Angel, from Quezon City.
9: 0-0-7-7.
6: Para sa mga ka-vibes natin, nakaranas ng heartbreak or may pinagdadaanan na sakit sa puso dahil iniwan sila or naiwan sila ng taong minahal nila. Kung hindi ka pa nakaka-move on, para sa'yo tong kantang to.

0: by Q Shay. Uy, Angel, parang may pinanghuhugutan ka.
1: Are you in a relationship or meron ka bang pinagdadaanan ka vibes? Kasi parang naramdaman ko yung ano eh, yung heartbreak, yung sakit sa'yo. May chinachannel ka ba dyan?
2: Wala naman po, actually, DJ, namdam lang talaga yung kanta. kasi yung mga OPM songs natin
1: Totoo
2: eh.
1: Totoo naman.
2: Kapag pinakinggan po yung mga OPM songs natin, kahit hindi mo pinagdadaanan yung feeling ng kanta na yun, syempre parang mararamdaman mo rin yung nakamdaman
1: ng kanta. Totoo yan. Alam mo, ito talaga yung kantang ito, kahit hindi mo pa nararanasan ang heartbreak, mararanasan mo siya. Okay. Diba?
2: Yes, totoo po yan.
1: Pero ikaw Angel, are you in a relationship or are you single?
2: Ah, in a relationship. Actually, mani-wife na po ako ngayon with my...
1: Uy, hello ah. Saying hi sa family and friends ni Angel.
2: Yes.
1: Pero kumakanta ka ba talaga, Angel? Kasi ang galing na, ang ganda ng boses mo eh. Bagay na bagay dun sa kanta natin for tonight.
2: Opo. Medyo, ano lang, nauna or nadidili lang. Kasi masyadong madit. Pero, ayun. Okay naman. Experience. Sobrang mapifeel mo talaga ako.
1: Oo,
2: ayun,
1: totoo yun. Maganda
2: yung vibe.
1: Pero ito ah, bilang isang tao na in a very happy relationship, di ba, with a wife and family,
2: yes.
1: Ano pa rin naman eh, hindi naman mawawala sa isang relasyon, di ba, ang heartbreak kahit na together pa rin kayo. So bilang someone na nasa isang relationship, healthy relationship, ano ang advice na mabibigay mo doon sa mga taong may pinagdadaanan sa kanilang relasyon? Tsaka paano, 'di ba, paano ka makaka-move on doon sa mga sakit na nararanasan mo in the relationship?
2: Okay. Ayun, napakagandang tanong. Ay marami makakaranas talaga yan, especially yung mga nasa in a relationship, no? Minsan talaga nagkakaroon ng mga miscommunication or misunderstanding, ganyan. So, kailangan lang talaga sa healthy relationship. Wala namang relationship na perfect.
1: Tama.
2: Kasi tao nga, hindi perfect, di ba? Relationship pa kaya. So, kailangan proper communication, anong mag-usap kayo, hindi yung mag-ikipag-usap kayo, mag-open kayo ng problem sa itong tao instead sa partner mo. Kailangan kung ano yung nararamdaman mo or may hinanakit ka, mag-open ka sa partner mo para at least kayong dalawa yung mag-resolve nun. Yun yung isa sa secret sa pagiging healthy relationship. And of course,
1: communication.
2: Kung halimbawa, may nagawa sa'yo yung partner mo or something, yung ibang tao sa'yo na nakasakit, learn to forgive them. Although,
1: yes.
2: Minsan, nagkakagulo pagdating sa second chance or whatsoever, it depends. Kung decide naman talaga ng tao yun, na patawarin mo siya or... Basta, yung mga ganong bagay, minsan kailangan hindi na tayo mag sobrang komplikado. Minsan alam na natin yung sagot sa mga sarili natin. Piliin natin lagi yung tama, yung positibo sa buhay natin, especially kung nasa in a relationship. Hindi laging masaya, hindi laging nakakilig.
1: Tama.
2: Hindi laging ano ba yun, okay kayong dalawa.
1: Minsan
2: ready ka rin dapat sa mga mangyayari sa inyo.
1: Exactly. Alam mo, napakaganda ng reminder na yan, ha? Kasi totoo naman, yung ibang tao kasi, the moment na nakakaranas sila ng paghihirap, ng sakit sa isang relationship, gusto na nila agad mag-let go. Pero syempre, parte kasi yan, di ba? Parte yan ng relationship na nagkakaroon kayo ng mga miscommunications, nagkakaroon kayo ng mga challenges, at pag nalagpasan mo na yan, mas magiging strong yung relationship nyo.
2: At saka, maganda doon, DJID, hindi kayo nagsasabi sa ibang tao, dapat kayo mismo talaga.
1: Yes. It's you and your partner against the problem, hindi you versus your partner. Yan, sa mga ka-vibes natin. Palakpakan natin. At maraming salamat, Angel, sa napakagandang advice na binigay mo sa amin ngayong gabi.
2: Sure.
1: Kaya naman, baka naman may gusto kang batiin sa oras na to.
2: Ayan, binabati ko. Ayan, sabatihan. Binabati ko ng happy listening. Lahat ng mga nakikinig kayo sa Luzon, Visayas, sa Mindanao, sa FMR squad dyan. Binabati ko ang aming president, of course, kay President Lawrence Manipor, kay Vicky Sari Lerma, sa aming masipag na Secretary Jack Vincent Sagrado, sa lahat ng members, hindi ko nakaisa-isahin. At ayan po, maraming salamat. Kilala po tayo sa pagtutok sa mga programa ng 92.3 FMR, Vibes Matatang Trip, ang Lupet.
1: Napakalupet talaga naman ang ating mga ka-vibes. Maraming salamat, Angel, sa pagtawag sa atin dito ngayong gabi. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, kung ikaw ay na-inspire sa ating unang songarist, don't you worry, dahil sa pangalawang oras natin, meron pa tayong another chance. At kung alam nyo naman ang kantang Akap ng Imago, ayan, isave nyo na ang numerong 0954-406-1967. Magsama-sama tayo up until 9 PM dito sa programang I Diva Nights. Kaya naman, huwag ka na maglipat. Dito lang sa 92.3 FMR, Ka-Vibe sa Soundtrip.
3: Ang lupet!
4: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-Vibes!
3: Ang lupet! Ang

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: malamu ng matutulog. Hawak ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
1: You are a great singer.
0: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR, Ka-Vibes Sound Trip. That was Bruno Mars featuring Camila Cabello. Turn it up, mga ka-vibes. Turn up the music para sa programang iDiva Nights. At samahan niyo ako up until 9 p.m. And welcome sa ating pangalawang oras dito sa programa natin sa ating stasyon. And sa mga ka-vibes natin na nakikinig ngayon all over Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga ka-vibes natin dyan sa taas sa 102.3 Baguio, sa 97.5 Jensan, and sa 102.3 Bacolod. Sa mga ka-vibes natin, hello! At magandang gabi sa inyo. Nako, sana nag-enjoy kayo sa malulupitang tugtugan natin dito sa ating programa. And kung ikaw ka-vibes, no, meron kang mga gustong mapakinggan, song request, o kaya naman baka may gusto kang i-dedicate na kanta, no, sa iyong family, sa loved ones nyo, or kung sino man, pwede rin sa sarili nyo, mag-message lamang kayo sa 0954-406-1967. And sa mga ka-vibes natin dyan na mahilig kumanta, ayan, sintonado man o biritera, welcome na welcome dito sa ating programa. And excited ako dahil sa ating second hour, nandito ang ating pangalawang featured song. Still from the 2000s, ito ang kantang Akap ng Imago. Ayan, sa mga ka-vibes natin, kung alam mo itong kantang to, at ikaw ay nakakaranas, no, ng feeling of loneliness, baka feel mo wala kang kaakibat sa mundo, wala kang kakampi. Ayan. Itong magandang paalala na right around you, meron kang mga family and friends na nagmamahal at who care for you. Kaya ka-vibes, no? Kung ikaw ay nakakaranas nito at the moment, tumawag ka na sa ating programa. Ayan. Pwede ka, asasamahan kita, di ba? Kumanta at ilabas yung emotion mo. At kung ikaw rin naman ay yung tipong kaibigan, no, na willing maging shoulder to cry on or willing to lend an ear anytime, napakabuti mong kaibigan and know that may nakaka-appreciate sa'yo. Diba? Ako mismo, na-appreciate kita ka-vibes. Siyempre, hindi naman palagi, diba, masaya. Hindi naman palagi tayo nasa taas. Kaya during the times na kailangan mo ng tulong, kailangan mo ng kaibigan. Ayan. Yakapin natin ang ating mga friends na lagi nandyan para sa atin. Pasalamatan natin sila ka-vibes. Kaya ikaw ba, sa nakikinig ngayon, kailan ka huling nagpasalamat sa kaibigan mo na laging nandyan para sa'yo, di ba? Whether or not na gusto nila or supportado nila yung mga desisyon mo sa buhay, di ba? Pero nandyan pa rin sila para sa'yo, di ba? Mihira lang makakita or magkaroon ng kaibigan na willing to go through life with you, di ba? For the good, during the good times and the bad. Kaya ikaw, pasalamatan mo na yung kaibigan mo, i-message mo siya ngayon, uy friend, kamusta, di ba? Pero yung kamusta mo, wag naman yung ano, di ba, parang may kailangan ka. As in genuinely, kamustahin mo yung friend mo. Malay mo, di ba, may pinagdadaanan din siya. Kaya kung ikaw alam mo tong kantang Akap ng Imago, ayan na, ka-vibes. Sa ating pagbabalik, yan ang ating kakantahin sa programang iDiva Nights. Kaya naman, huwag ka na maglipat. At isave mo na ang numerong 0954-406-1967. Tumutok lang sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR.
1: FMR.
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: hard to find. 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong ka vibes sa sound trip.
1: Ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
0: Favorite vibe.
2: Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Oh yeah.
2: Kiko Kalikot.
0: At ang baby ng bayan, DJ Main.
4: I love you.
2: Para sa umaga na di mo aayawan.
0: Favorite vibe.
2: Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga,
0: sa 92.3 FM.

0: Podcast
1: Sintunah Duman Obiritera Lahat panalo sa saya. Wala mudang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
2: You are a great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
2: The vibes.
3: 92.3 FMR Kavibes sa Soundtrip. Oras natin 7:40 ng gabi at kasama niyo pa rin ako DJ ID para sa programang I Diva Nights. At sa mga Kavibes natin, ayun, sa oras na ito tumatanggap na po tayo ng mga callers dito sa ating programa para makising along live on air. Kaya naman ikaw Kavibes, kung alam mo ang kantang Akap ng Imago. And tumawag ka na dito sa ating programa at syempre i-share mo na yung boses mo sa atin at sa Bokapuloan ng Pilipinas. Ayan, welcome na welcome po ang ating mga ka-vibes na mahilig kumanta. Ayan, sintonado man o biritera, welcome na welcome ka dito sa ating programa. At habang nag-aantay tayo, no, ng tatawag sa atin ngayong gabi at makikising along sa atin live on air. Alam nyo, fun fact lang about dito sa kantang Akap ni Imago. Ito ang ano nila, breakthrough song nila. At noong 2005 NU Rock Awards, nanalo yung music video na itong Akap bilang music video of the year. At nakatanggap din ito ng nominations para sa song of the year. At yung vocalist nila at the time na si Aya De Leon ay naging nominate din bilang vocalist of the year. And sobrang iconic na itong kantang ito. And isa to talaga sa mga nag-set sa kanila or naging parte, no, ng kanilang journey, naging very big part ng journey nila as a band. And lahat ng tao, I'm sure, nakakaalam na ito. If not man nakakaalam, very familiar. As someone, no, na baby pa lang noong mga 2000s, hanggang ngayon, tumatak pa rin itong kantang ito sa akin. And hindi ako yung tipong tao na nakikinig dati masyado ng music, no, nung mga bata-bata ako. Kaya it's something na doon ko talaga nalaman na sobrang-sobrang sikat na sikat talaga itong kantang to. Dahil even if hindi ka masyadong nakikinig ng music, I'm sure alam mo to or familiar ka sa kantang to. Kaya naman ka vibes ikaw. Kung gusto mo makising along live on air, tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967. Again, 0954-406-1967. At nandito na nga ang ating pangalawang caller for tonight. Welcome na natin siya. Hello!
4: Hi po.
3: Hi! Pangalan na taga saan?
4: My name is Jessa Lay po from Montalban, Rizal.
3: Jessa Lay.
4: Yeah.
3: Ayan, Jessa Lay from Rizal. Hello and welcome sa programang I Diva Night. Siyempre, bago tayo kumanta, bago tayo mag-rakrakan dito sa ating programa, no? Tanong ko muna, sino yung taong alam mo na pag tinawagan mo ngayon, sasagot siya sa'yo?
4: Yung mami ko po.
3: Mommy mo. Wow naman, ang sweet naman. At sino yung ano, palagi mong sinasabihan ng mga problema mo?
4: Oo. Yung mga friends ko lang din po dito sa kapitbahay.
3: Talaga, gusto mo pang isa-isahin yung pangalan nila? But on a more serious
4: lang
3: note,
4: po, so
3: no?
4: Parang one call away lang sila. Kapag nag-chat ako, ganun, pupunta na sila agad sa akin.
3: At pag may problema ka, meron bang isang tao na lagi mong tinatakbuhan? Whether it's magulang mo, kaibigan mo, at sino siya sa'yo at sa buhay mo?
4: Parang wala kasi.
3: Walang si Lord? Si Lord! Oo! part din naman yun, di ba? I mean, pagka meron tayong mga times na hindi natin alam or paano i-express yung nararamdaman pag sobrang bigat. Minsan, di ba, pinapasadyos na natin, di ba, yung mga problema natin, yung mga nararamdaman natin. And maganda yun na meron kang matatakbuhan, di ba? Kaya naman, ikaw ka vibes, kung meron ka rin ganitong tao sa buhay mo, ayan, i-share mo na yan sa atin. 923FM or Manila Live po tayo ngayon sa ating Facebook fanpage. Pwede nyo yan i-comment dyan. At ikaw, Chesalay, ready ka na ba kumanta?
4: Ready na.
3: Ayan, kaya sa mga ka-vibes natin, samahan nyo kami ni Chesalay. Makikanta ka na rin sa kantang Akap ng Imago. Dito lang yan syempre sa programang iDiva Nights. Kaya naman, ready ka na ba?
4: Ready na.
3: Love that energy. Kaya naman ka vibes. Here it is, Akap by Imago.
2: 0-0-5-5.
3: Alam nyo, minsan kasi talaga sa buhay, hindi mo kailangan ng taong magbibigay ng advice sa'yo eh. Ang kailangan mo is yung taong makikinig. Diba? Sa mga problema mo, sa mga nararamdaman mo. At kung meron kang taong ganito sa buhay mo, make sure na iparamdam mo sa kanya na thankful ka. Diba? At na grateful ka sa presence niya. Kaya naman, here we go.

0: Soleil from Montalban, Rizal, and that was Akap by Imago.
1: Thank you so much po.
0: Thank you rin, Jessalie, sa pag-share sa amin ng iyong talent. Agad na ng boses mo.
1: Thank you po.
0: Habang kinakanta natin yan, di ba? Siyempre yung kantang ito ay tungkol kasi sa isang tao na nagsasabi na i-share mo sa akin yung problema mo. Kasi di ba may mga times talaga na kailangan lang natin ng taong makikinig. And base nga dun sa sinabi mo kanina, madalas wala kang natatakbuhan pag meron kang mabigat na nararamdaman. Diba? Si Lord ang kinakausap mo. And ano ba ang advice mo dun sa mga tao na feel nila wala silang matakbuhan, diba? At kung paano iha-handle?
1: Ayan. So, pagod ka nang maging matatag palagi, ganun. Lagi mo lang tatandaan na kahit walang nandyan, kahit pakiramdam mo, walang nandyan para sa'yo, lagi mong tatandaan na nandyan si Lord. You can pray anywhere, anytime. Tawag ka lang sa Kanya. Always, dyan nandyan si Lord for you to... hindi naman yan sasagutin agad lahat ng mga prayers mo, pero sobrang gaan sa pakiramdam kapag nag-pray ka at nailabas mo sa Kanya yun, naiyak mo sa Kanya lahat at sinurrender mo sa Kanya lahat ng mga problems mo sa buhay.
0: Yes, alam mo, totoo yan, no? Pag ikaw ka-vibes, meron kang dinadamdam na mabigat. Ayan, di ba, kailangan mo siya i-express, di ba, Chesley?
1: Yes.
0: Ayan. Thank you so much, Chesley. Baka may gusto kang batiin sa oras na to.
1: Ayan, ang gusto ko lang batiin yung mami ko na nasa Saudi Arabia. Ingat ka dyan, umuwi ka na.
0: Oh, pinapauwi ka na po ng anak nyo, tita. Anong oras na o? Tingnan mo, 7:49 na.
1: Gabi na,
0: wag magpapagabi. Ayan, maraming salamat, Chesley, sa pagtawag dito sa ating programa. Yes, and sa mga ka-vibes natin, ayan, syempre, di pa dito nagtatapos ang kantahan dahil kung ikaw ka-vibes, meron kang gustong i-dedicate na kanta, meron tayong segment na tinatawag na I Dedicate For You. Kung ikaw ay gusto mong kumanta live on air, i-share ang iyong nararamdaman, no, at mag-dedicate ng kanta, whether sa sarili mo, sa taong mahal mo, sa pamilya mo, sa partner mo. Ayan, tumawag ka lamang sa numerong 0954-406-1967. And we're down to our last hour, ka-vibes. Kaya naman nandito ako up until 9 PM sa programang iDiva Nights. Muli ako po si DJ ID, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang naiisang DJ ID. Oo, doble-doble. Kaya naman ka-vibes, doble-doble rin ang good vibes and good music dito sa 92.3 FMR, ka-vibes sa soundtrip.
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
4: Sa palaisipan ba tayo dapat nagsisimula? Baby, pa

0: May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan? O yung babae na wala siyang balak backup plan?
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. Good vibes! Saldrick!
3: Pinaluman o biritera. Lahat panalo sa saya.
4: Wala mo lang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: I Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka vibes. Sa sound trip.
1: Ang lupet.

0: 92.3 FMR, Cool Vibes sa Sound Trip. That was Touch My Body by Mariah Carey. Ayan, song request ng ating ka-vibes na si Juan Miguel Dimogatia. Ayan, at sana nag-enjoy ka sa kantang iyan. Sa mga ka-vibes natin, kung meron pa kayong mga song request, send niyo lang po yan sa 923 FMR Manila o kaya naman sa numerong 0954-406-1967. At kayo pa rin ay nakatutok sa programang iDiva Nights with me, ang inyong bestie na G sa Fun at Kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. Oras natin 8:15 ng gabi at nandito na tayo sa huling oras ng ating programa. Kaya kamusta naman ang ating mga ka-vibes dyan? Nag-i-enjoy ba kayo sa malulupit at magagandang tugtugan natin? Ayan, maraming salamat sa mga ka-vibes natin na nag-tune in simula kanina pang alas 6 hanggang ngayon pa alas 9 na po ng gabi. And kayo ba ka-vibes? Ano bang ginagawa nyo pagka na-attract kayo sa isang tao? At ano ba yung mga qualities na you find attractive? Kasi yung kantang Touch My Body, no, it's a very flirty, playful song. But ultimately, tungkol yan sa attraction mo sa isang tao. And pagka na-attract ka ba, ikaw ba yung tipong biglang natatameme? Or parang nasa starstruck ka ba? Kasi ako personally ha, pagka attracted ako sa isang tao, nasa-shy ako. Kaya nga 'di ba may mga memes diyan sa social media na pagka kunwari pagka hindi ka naman interesado sa isang tao, parang natural na natural ka lang, sobrang attentive mo, sobrang energetic mo, na para bang wala kang pakialam kung paano kanya i-perceive, 'di ba? Pero pag trip mo yung tao, pag nagwagwapuhan ka o nagagandahan, biglang parang ayaw mo siya pansinin, nahihiya kang lumapit, yung pagkadaldal mo biglang nawawala, di ba? Bigla ka na lang natatameme, friend. So, ikaw, anong klaseng tao ka, anong nagta-transform ka ba? Di ba? Kasi may mga, meron akong kilala ha, na napakaingay in real life, pero pag nandyan yung crush nila, hala, biglang parang nawawala, di ba? Nawawala parang bula. Kaya yan yung mga masarap asa rin eh, na pag dumaan yung crush, uy, di ba sisiga, uy, alam mo, crush ka ni ganito. May ganyan ka rin bang friend ka vibes? Kung meron man, i-shoutout mo na yan, di ba? Yan yung mga kaibigan na ang sarap anuhin eh, minsan, sarap kurutin, na para bang nakikita mo na nga nagtatago ako, di ba? Tatawagin mo pa yung tao, talaga naman. Pero all fun, di ba? All fun and well. Swerte mo na lang kung trip ka rin ng taong yon. Minsan kasi doon na nabubuo, di ba? Nakakaasar sa friends. Ayan, biglang nagkakadevelopan. Kaya naman, ikaw kung merong kaibigan na ganyan, ka-vibes, well, di ko masasabi kung swerte ka or hindi. Ang masasabi ko na lang ay masaya. Masaya ang buhay, di ba? Nakakatuwa yung mga ganyang moments. Yun yung mga babalik-balikan mo. Mapapahiya ka or masyashy ka sa moment na yon. Pero in the future, di ba, pagkakasama kayo ng mga kaibigan niyo sa reunion, yung mga pinag-uusapan niyo eh. Okay, shoutout mo na yan, friendie mo na yan. 923 FMR Manila sa ating social media platforms or pwede mong itawag sa 0954-406-1967 kung meron ka namang experience na ganyan. And ka-vibes, kung may gusto ka pang i-dedicate na kanta sa friend mo, sa sarili mo, or kahit kanino man, pwede ka pang tumawag ha, 0954-406-1967. Ayan, nakikita ko, naririnig ko nagre-ring yung phone natin kanina. Hindi pa naman huli dahil nandito tayo up until 9 PM, kaya samahan niyo ko hanggang sa oras na yan, mga ka-vibes, para sa programang iDiva Nights. At sa oras na ito, back to tugtugan na tayo, kaya naman huwag ka na maglipat. Dito lang sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Sound Trip. Ang oras natin, 8:18 ng gabi.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR,
4: favorite music radio.
3: Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ikaw ba ay single? Taken? May ka-talking stage o waiting stage? Healing era na ba? O moving on na? Yan ang usapan na pupusuan ni DJ Alex.
2: DJ Alex.
0: Sa Heart Speaks. 9 PM, Lunes hanggang Biyernes. Sa 92.3 FMR. Ang inyong kabay sa Sal Trip.
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Gas!
4: Sintunado man o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
6: You are a great singer.
5: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.

0: Kas.
1: Sintunaduman Ombilitera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mudang matutulog.
1: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
3: You are a great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
4: Vibes ang oras ngayon sa FMR 8:46 ng gabi.
5: Ang lupet!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS! Ang lupet!
4: Kavibes! 2.3 FMR, Kavibes sa Sound Trip. At kayo pa rin ay nakatutok sa programang iDiva Nights with me, DJ ID. At sa oras na ito, gusto ko pasalamatan ang ating mga Kavibes na tumutok sa ating programa simula kaninang alas 6 hanggang ngayon, paalas 9 na po ng gabi. Kaya naman, sa mga Kavibes natin, shout out of course, first and foremost sa ating FMR squad na panay comment no dito sa ating programa kanina pa. Sa mga nanood at sumama sa atin sa ating live stream sa ating Facebook fanpage 923 FMR Manila, maraming maraming salamat, pati na rin sa mga songers natin for tonight. Di ba nakakatuwa ang ating mga ka-vibes na tumawag at nakikanta? Kaya ikaw, kung na-inspire ka at natipuan mo rin kumanta live on air, don't you worry dahil tayo naman ay magbabalik tomorrow. I-save mo lamang ang numerong 0954-406-1967. Again, ang ating number mga ka-vibes, 0954-406-1967. At dahil Wednesday tomorrow, syempre pop songs tayo, 'di ba? Kaya ikaw kung alam mo yung kantang ganda-gandahan ni Diamate at na One Call Away ni Charlie Puth. Ayan na. Kumanta ka na, mag-practice ka na for tonight para naman tomorrow, beat it to the max na lang tayo live dito sa ating programa. And maraming maraming salamat sa mga ka-vibes natin na nag-send ng good vibes. No, ayan sila William Mortel. Ka-vibes natin na sila Quotes Everyday, sila Jebby Tiong de la Cruz, si John Paul Gerard Mishano, si Emmy Hernandez, si Juan Miguel Dimogatia, si Randy Santisas, and of course, ang kanyang friend si Ron Ronquillo. Maraming maraming salamat mga ka-vibes sa love and sa support na binigay niyo dito sa ating programa ngayong gabi. Ayan, kila Jebby Tiong de la Cruz and kay Juan Miguel Dimogatia, sana narinig niyo yung mga song request niyo mga ka-vibes. Kung meron kayong gustong mapakinggan no, dito sa ating programa or kaya naman may mga songs kayo na gusto i-dedicate, pwedeng-pwede nyo yan i-comment, pwede nyo i-message yan sa ating Facebook fanpage or kaya dun sa number na nabanggit natin kanina. No? And don't you worry dahil kahit natapos na ang ating program for tonight, magbabalik naman tayo tomorrow, same time, same frequency. 92.3 FMR, 6 p.m. to 9 p.m. po yan. Gabi-gabi tayo, Monday till Friday tayo nagkakantahan dito sa ating programa. Kaya naman, welcome na welcome ang ating mga ka-vibes na hilig. Mahilig kumanta, magkaraoke dyan, di ba? Whether sintunado man o biritera, praktisado man o hindi, welcome na welcome. I will welcome you with open arms. And i-welcome din natin with open arms ang ating susunod na programa, 9 p.m. to 12 midnight po. That's Heart Speaks with your pretty girl, Alex Baltazar. Pagkaabangan nyo yan, mga ka-vibes. And once again, thank you so much no sa mga tumawag at sumama sa atin dito sa ating programa. Magkakarinigan po tayo ulit tomorrow. And sa oras na 8:49, ako na po ay mag-good night sa inyong lahat. Siyempre, leaving with you our last song. Here's Tibok with Earl Agustin. Song request ni Maureen from Cavite. Siyempre, dito lang yan sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Soundtrip. Bye!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me. Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Single o taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Sa isip ko yakap ka pa.
3: Dito sa Heart Speak.

0: 92.3 FMR Manila. Your favorite music radio ka vibes the sound trip Savage Garden with I Knew I Loved You. Ano ibig mo sabihin? Alam mo nang mahal mo ko noon pa bago mo ako makilala? Hindi kasi yan literal. Ang ibig sabihin yan, matagal mo nang inasam na magkaroon ng tanging minamahal na kagaya niya kung sino yung kasama mo ngayon. O diba, parang masasabi mo that the Lord really listened to your prayers at finulfill niya yon. Ay, sana all! On a Tuesday evening, kumusta na mismo ko, no? Kasi kahapon, no, tayo po ay merong mga ginawang operations. Taray, akala mo, ano, no? Akala mo, action star. Sinabing mga special operations, o special ops dito po sa ating stasyon para mas mapaganda natin ang ating serbisyo. At ngayon, tayo ay nagbabalik para sa ating Tuesday edition of Heart Speaks. At ako pa rin ang iyong mga kasama. This is Alex Baltazar and we have 3 solid hours to keep each other company. Oo, nagmahal na naman ang presyo ng petrolyo. Kaya napapasabi ka na naman ng Sana Oil. Sana Oil mahal. Pero ikaw, iniwan ka na. Aray. Alam mo, ganito na lang. Ipagpalagay mo na lang na blessing in disguise na nawali siya sa buhay mo para makausad ka. Kasi diba, minsan kailangan may mawala para magkaroon tayo muli ng espasyo para tumanggap ng panibagong biyaya sa buhay natin. Kaya alam ko, oo, nakakalungkot mawalan. Pakiramdam mo para kang pinagsakluban ng langit at lupa. Diba yan yung terminology dyan? Pakiramdam mo parang minamalas ka. Hindi ko rin alam ang sagot. Pero, balang araw, no, bigla na lang sa ating mapaparealize ng mundo, ay kaya pala yun nangyari kasi merong bigger blessings na inilalatag ang may kapal para sa'yo. Kaya maghintay ka lang sa ngayon. Tiyagain mo lang. Pero sabihin, paanong magtsatsaga? Puro tiyaga na lang ba? Puro resiliency na lang ba? Ay, tama naman din yan. Yung ganyang panawagan, yung ganyang pagtingin na oo, bagamat tayong mga Pilipino nananatiling nakatayo, tayong tayo sa sariling mga paa kahit na ba binabagyo tayo, napakalakas ng hangin, kung ano-anong nararamdaman natin. Pero not all the time, we can rely solely on resiliency. Dapat syempre meron ding konkretong plano para sa atin. Di ba parang sa jowa mo lang yan? Hindi ka na magpapasok sa isang relasyon pag feeling mo hindi siya great provider, hindi ka niya aasikasuhin. Dapat yan give and take. So, ganoon din sa lipunan. Dapat give and take. Oo, pag 2022, di ba? Ano ba? Kailan ba yung huli? 2028 na naman yan ang susunod. Give and take ng give and take. Pero nasaan naman yung ating take? Diba? Nasaan naman yung ating sukli para dun sa ating ibinigay. Kaya hindi sa lahat ng pagkakataon puro resiliency, magpakatibay ka, lakasan ng loob. Pero syempre, maningil din ang accountability. Sabihin mo, maningil din ang accountancy. Iba yun! Iba yun! Magkatunog sana ko accountancy, no? Kaso accountability ang hinihingi natin. Ka-vibes, hihingin ko lang naman ng 3 oras. Masamahan mo ako dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-vibes. Ang oras natin, it's 9:14.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
2: ACS! Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fun, solid kaban. 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-vibes.
4: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa sound trip from Whitney Houston. Ang kanyang awiting Run to You. Ikaw ba, sino ba ang takbuhan mo sa buhay? Meron ka bang isang go-to person na kapag nakaramdam ka ng labis na pagkatuwa o di kaya ay labis na pagkalungkot, ay sa kanya ka unang nagsasabi. Alam mo, not all the time dapat ito ay romantic agad. Di ba? Pwede ka namang magkaroon ng friend na pwede mong pagsabihan. Pwede ka magkaroon ng kapagaanan ng loob, di ba? Sa family members mo. Alam mo, believe ako ha, sa mga magkakamag-anak o sa mga magkakapamilya na very open or vocal sila sa isa't isa. Kasi merong halimbawa mag-iina o di kaya mag-aama, magkakapatid, na maski magkakadugo na, hindi pa rin sila ganoon ka-close. Although personal choice nila yan, preference nila yan, dyan sila nasanay, dyan din sila komportable. Pero again, at the end of the day, mahalaga na kapag ikaw ay merong nararamdaman, merong kang napagsasabihan. Kaya alam mo, napakahalaga ng mga mental health experts these days. Kung dati may stigma patungkol sa mental health, kapag ikaw ay nakakaroon ng problema at medyo nahihirapan kang iraos o nahihirapan kang mapagtagumpayan yung iyong emosyon or ma-overcome yung feelings mo, di ba i-judge ka dati? Ngayon, hindi na po. Oo, pwede ka nang lumapit sa mga eksperto. Kaya ang maganda dyan, kung wala ka naman talagang kaibigan o kamag-anak na sobra mong pwedeng pagkatiwalaan, meron kang pwedeng lapitan ng mga eksperto. At syempre naman, no, nandito din ang ating programa, Katuwang ng Mga Yan, para pakinggan anuman ang iyong pinagdadaanan. Hindi mo naman kailangang ilathala o syempre i-share sa amin ang iyong buong pangalan o ang pangalan mo. You can share your problems here anonymously, anything na gusto mong pag-usapan natin. At mamaya nga sa ating pagbabalik, I'm gonna check out our comment section sa ating Facebook page sa 92.3 FMR Manila. Pero I just wanna know, how's your Tuesday evening going so far? Syempre, ka-vibes ako, no? Iyon, nag-exercise. Ikaw ba, ano ba ang routine mo sa araw-araw? Kasi may ibang mga tao na, oo, healthy ang routine, pero minsan, yaan ang iniisip nilang sanhi ng boredom. Diba? Naiinip daw sila dahil paulit-ulit. Pero, kung babalikan mo at tatanungin lang kita, itong buhay na meron ka ngayon, itong routine na sa tingin mo ay paulit-ulit na ginagawa mo na lang at kinasasawaan mo na, tatanungin kita kung makakabalik ka sa nakaraan mo at malalaman mong magiging ganito pala kaganda yung takbo ng buhay mo. Siguro yung kainipan, baka sa halip na maramdaman mo ay ipagpasalamat mo pa. Hindi sa ginagaslight kita, normal na makaramdam talaga ng burnout, di ba? Pag ma-burnout ka na, ganun talaga yun. Mapapagod ka rin, kaya mahalaga ang kapahingahan. Pero dapat, syempre, hindi naman sa araw-araw iisipin mo, ay, nakakainis, nakakapagod. Kasi the more that you imbibe the negative feeling, the more na mag-grow siya in you. So, iwaksi mo yan, problemahin mo ng isang araw, then after mo siyang iwaksi, di ba maging grateful ka na, oo nga naman, no, you are already living your prayers. Yan lang yung mga hiningi mo noon. Yung kada hihipan ka na o iihip ka ng kandila sa birthday mo, ang wish mo, ang dasal mo palagi, sana ibigay sa'yo to. Tapos eto na, tapos kasasawaan mo, ay, oo, balikan mo lang palagi ang nakaraan. Oo, hindi naman ibig sabihin na mag-throwback ka, dapat iiyak ka, dapat alalahanin mo ex mo. Pwede ba i-throwback muna natin yung dating tayo? And then, ipagpasalamat natin kung sino yan na yung tayo ngayon. Dahil I'm sure yung dating ikaw, ipagpapasalamat mo yung kung naging sino ka ngayon sa kinabukasan. Kaya sana nga mas maliwanag na kinabukasan na ang ating matamasa. Literal na sanang mas maliwanag dahil sunod-sunod po ang ulan, no? Pero I think kanina narinig ko sa balita, nakaalis naman at 8 hours lang nagstay dito. Obet ba ang pangalan ng bagyo? Oo, Obet. At meron pa rin silang binabantayan sa Philippine Area of Responsibility, pero wala pa, hindi pa nakapasok, no? If tama ang aking pagkakarecall. Kasi medyo kanina pa yun eh. Gayon pa man, affected po talaga ang habagat. Diba? May bagyo o wala, ganun naman eh. Affected ang habagat, kaya hihilahin ito at syempre mararanasan pa rin natin ang pag-ulan. Pero sana nga, liwanag naman ang ating
maranasan. Ngayon, let's head back to more of the songs Billy Ocean with Suddenly here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Kavibes a Sound Trip. This is Heart Speaks with Alex Baldazar. It's 9:51.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Ah!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes, sa Sound Trip. At Ka-Vibes, yan nga ang awitin mula kay Mariah Carey. Diba ang Ken Lee? Uy, joke lang ha, baka maniwala ka na talagang title nito Ken Lee. Oo, kasi kaya siya Ken Lee, I think merong audition dati, hindi siya American Idol kasi iba yung kanyang lingwahe. Tapos siguro, no, hindi niya first language ang English. At kung ano minsan yung naririnig natin, iba tayo mga Pinoy, minsan ganyan din tayo kumanta. Kung ano na lang yung katunog, Ken Lee. Sino ba si Ken Lee? Meron ba sa Pilipinas na individual, na citizen, na ang pangalan ay Ken Lee? Parang ang ganda, no? Ken Lee Santos. Oo. Ken Lee Baltazar. Mga ganon. Oo. Pag nagkaroon tayo ng ano, pamangkin, isasuggest ko yan. Sige. Pwede, no? Ang Ken Lee. Oh, Ka-Vibes, kung ikaw nga ay nagwa-wonder, sino ba ako? Hindi ako si Kenley. I'm Alex Baltazar at ikaw ay nakatutok dito sa 92.3 FMR. Kasama pa rin sa ating programa, this is the Tuesday edition of Heart Speaks, kung saan syempre marami tayong pagkakwentuhan ngayong gabing ito. Ay, gusto ko lang ha, batiin muna si Agatha Ramirez na nakikinig sa atin ngayon sa Valenzuela. Maraming salamat. Uy, kumusta po kayo dyan? Yung mga ka-V natin dyan, yung mga ka-Valenzuela, ka-Vibes. O, dapat yung pala itawag nyo sa inyo, no? Mga ka-V, ka-Vibes. Kasi ang Valenzuela, may sign sila na peace sign, which is V, diba? Nga naman, Valenzuela is for peace. Ganun dapat, oo. Kala mo ano yun, no? Pambato sa Miss Universe. Yung ba mga sagutan ngayon pag tinanong ka ano ang hangarin mo, ano ang gusto mo, world peace, ay hindi na, iba na ang sagutan ngayon ng tao, to end corruption. Nag-iba na, mas lumawig na, kasi gano'n naman, no? It's just evidence na as we go on in life, nagbabago yung problema ang kinahaharap natin, hindi lang individually but bilang lipunan, eto naman ngayon. Eto naman, kami naman, ba? Diba? Kung dati puro world peace tayo, o ngayon iba naman ang focus natin. Eto naman, kaya kung tulog ka pa rin hanggang ngayon, review rin pag may time. Oo, tingnan mo rin ang nangyayari sa kapaligiran, no? Although, naiintindihan ko po yung sentimiento ng iba tao. Kasi there are some people na they opt not to listen to the news anymore, to turn their radio on, kasi daw kung ano-anong balita ang naririnig. And it's so nega. Alam mo, totoo yan, ha? Kapag kasi minsan, puro kanegahan, di ba? Nai-imbibe mo masyado yung negativity. And you don't want that to happen. Pero syempre, hindi mo din pwedeng iwaksi ang pagiging aware. Kailangan na maalam mo ang nangyayari sa paligid mo. Kasi di ba parang sa ano lang yan eh, sa chess game. Oo, kahit saan laro, kahit saan kompetisyon, dapat kilala mo rin ang mga kalaban mo. Dapat kilala mo ang kanilang galaw, alam mo yung kanilang laro, yung kanilang style. Parang sa basketball, di ba? Alam mo na paano maglaro si ganito. Oo. Kaya, minsan kapag inaral mo sila at pag alam mo sila, mas madali mong mapupuksa at malalabanan. Ano nga yung sabi nila yon? Yung keep your friends close and your enemies closer. So parang ganun lang din sa mga naririnig natin sa paligid. Oo, hindi naman dahil kakaibiganin natin sila, no? Pero yung maging aware ka para malaman mo, basically that's the point of being friends with your enemies, para malaman mo rin, di ba, kung ano yung kanilang paraan. Oo, paano ba yan? Di ko sinasabing makipagsabunutan at makipag-away ka, ha? I'm just setting this as an example na kaya may ganun is para nga malaman mo yung technique, kumbaga, ng kalaban. So, ganun din sa pagharap natin sa problema ng lipunan. As a whole country, kailangan alam mo din. So, okay lang na, sige, pahinga ka dyan, pikit-pikit ka, pero idilat mo rin, imulat mo rin ang mga mata mo, ha? May oras sa pagtulog at pagpapahinga, pero when it is time to really open your eyes, sabi nga nila, parang kasalanan na daw ang ipikit mo ito. Ah, hindi ba pwedeng nasarapan lang sa tulog? Kaya napapikit? Hindi ba pwedeng ano lang, may naramdaman lang ako, kaya napapikit ako? Ikaw naman, masyado mong siniseryoso. Yan daw ang hirap sa panahon ngayon eh. Marami na raw tao ang masyadong sensitive. Isa ka ba doon? Oy, nasaktan yan. Ililipat niya na. Nasaktan ka?
Huwag naman, hindi, real talkan tayo dito, no? Sabi nila marami na daw sensitive, lalo daw sa mga nakababatang henerasyon. Alam mo, this might be true. Kasi isipin mo naman sa dami ng nangyayari ngayon sa paligid, eh, aba, dapat lang talaga we be more extra sensitive dun sa mga bagay na pinapapasok natin sa ating buhay. Diba parang sa dami ba naman ng problema sa paligid, itotolerate mo pa ang mga masasamang gawi, ang mga masasamang tao? Of course not. Kaya ang pagiging sensitive, it is just proof na ikaw bilang tao, hindi ka lamang basta-basta nagpapapasok ng thoughts that might offend you, people that might offend you, di ba? Kinokontrol mo na. Kumbaga, meron ang censorship kung ano lamang yung papapasukin mo sa sarili mo. Hindi na kita papapasukin. Ay! Pero ikaw naman, papasok ka ng papasok. Isang katok lang sa'yo. Naku, ikaw talaga. Isang katok lang, okay na naman. Isang sorry lang, limot ko na lahat. Ganun yata talaga, no? Kapag nagmamahal ka. Kasi naman, pag nagka-sorry na at kapag nagkabati na, dyan naman din talaga masarap yung inyong pag-uusap, yung inyong pagyayakapan, parang gusto mo lang mapawi lahat. Pero be careful ha, kasi yung ganyang pakiramdam, nakakaano yan, nakaka-addict yung ganyang pakiramdam na after nyo mag-away, bati na naman kayo. Diba? Yung utak mo kasi ifu-fool ka nyan. Na yung relief na nararamdaman mo dahil nagkapatawaran na kayo ay kailangan mo sa buhay mo. Pero ang tanong, sino ba talaga ang mahal mo? Yung ganong pakiramdam o yung taong yan kahit na paulit-ulit kang sinasaktan? Ay, sana hindi ka na masaktan. Sige na nga, balik muna tayo to more of the songs bago pa mapahaba. Itong song na to, ang ganda nito ha. Kaya pakinggan nating lahat. Ikaw man ay pauwi, papunta sa work or saan man ang iyong destinasyon. Sana naman hindi yung biglang liko tapos may kasamang iba. Oo, huwag mo kami pag-overthink, kuya ha, ate. May dashcam dyan sa loob, hindi mo alam, baka sinilidan niya ng asawa mo ng ano yung mga nabibili ngayon sa ano, online shopping. Yung mga maliliit na parang pang-detective. Oy, si ate nabigyan ng idea, mag-check out na yan. Pero dito ka lang ha, sa 92.3 FMR Manila. Kasama mo pa rin ako, this is Alex Baltazar here on Heart Speaks. Sued with sila. Siya o yung akin? Oy, team song yan dun eh, di ba? Oy, tuto ka lang ha, ang oras natin. It's 10:22 here on 92.3 FMR Manila. Ka-vibes sa soundtrack.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Ito ang 92.3 FMR. Ka vibes. Sa Saldrin.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Kavibes, sa Soundtrip. Michael Jackson, You Are Not Alone. Isang paalala yan mula sa amin dito sa 92.3 na hindi ka naman talaga nag-iisa. Kaya naman, kung meron ka mga nais na ibahagi sa ating programa, syempre, bukas na bukas tayo at narito kami para pakinggan ka. Kaya naman, dumako na tayo. Ito na nga pinakaabangan yung part. Sa ating Heart Speaks, kung saan buburkatin natin ang ating comment section sa ating Facebook page sa 92.3. Kaya palitan na natin background. Ito na. Dahil narito na nga ang ating anonymous sender sa kanyang comment. Hi, DJ Alex. Good evening po. Meron po akong karelasyon ngayon na si Arnold. Pinangalanan, oo. Pero siya anonymous. Masaya po kami at halos 3 months na rin kami. Wala naman kaming problema sa isa't isa except sa kanyang ex na hindi matanggap na wala na sila. Hindi siya tinitigilan ni ex niya. Like, pinupuntahan pa rin siya sa workplace niya at sa bahay niya kahit na wala na silang koneksyon. Hindi po mawala sa isip ko na baka pwedeng magkabalikan sila. At medyo natatakot ako sa pwedeng mangyari, although sinasabi naman ng BF ko na pinili niya ako. First and foremost, sana po ay matulungan niyo ako, DJ Alex. Sa ating anonymous sender, oo, ikaw ay nangangamba sapagkat yung ex-girlfriend ng iyong jowa, ng nobyo mo, ipaulit-ulit na ipinipilit at pinagsisiksikan yung kanyang sarili kahit na ba matagal na silang tapos. Pero ang tanong ko, bakit ba ganyan ang behavior ni ate girl, ni ex? Kasi maraming factors, no? Pwedeng personal choice niya lang talagang manggulo o gali lang talaga niya yan na gusto niyang manira ng bagong relasyon. O di kaya number two, pwede rin yung angulo, hindi sa pinag-overthink kita, na baka mamaya kasi binibigyan pa ng motibo niyang jowa mo si Ate X. Diba? Para siya eh magpakita pa ng ganyang interes, habul-habulin yung jowa mo. Pwede kasing minsan, ang totoo, nabibigyan pa rin ng time na makipag-text paminsan-minsan, diba? Pero ang siste, pag nag-reply, pag nahuli mo, sasabihin, wala akong kinalaman dyan, kinukulit lang ako, pwedeng dahilan na lang yan. But I'm not saying yan yung realidad, no? Isa lang yung posibilidad na baka may connection pa sila o di kaya minsan nagkakaroon ng kumustahan and probably sa jowa mo, wala naman talaga yun. Kumustahan lang, diba? Or gusto lang niyang maging respectful. Alang-alang dun sa kanilang pinagsamahan. Pwede naman kasi yun. Pwedeng hindi naman maging toxic lahat ng breakup. Pero baka si ate girl, si ate ex, diba? Yung kabutihan ni boyfriend mo, baka nami-misinterpret niya na gustong makipagbalikan o may pag-asa pa silang dalawa. Ngayon, knowing na nanggugulo nga, diba? Ano man ang intensyon ni boyfriend mo, bakit malugod pa rin siya dyan or bakit may connection pa rin sila, it's best to really cut yung ties or connection that they do have. Yan man ay pagiging friend sa social media, i-block na yan! Diba? I-observe mo rin yung gagawin ng boyfriend mo. Kasi dito naman talaga, napaka-crucial nung kanyang magiging response sa behavior ni ate girl. Dahil kung wala namang gagawing response si kuya, diba? Hindi naman siya papatol. Wala namang mangyayari. Yung takot mo hanggang takot lang. Diba? Pero bakit ka ba natatakot? Is it because you feel that there might be a possibility na baka nga patulan ni boyfriend mo yung ex niya? Diba? Pwede rin kasing ganun eh. Pero nakasalalay talaga yan sa boyfriend mo dahil ang babae, ang ex-girlfriend, maski anong gawin niyan, maski habul-habulin kayo niyan, kulit-kulitin kayo niyan, kung hindi bibigyan ng pagkakataon ng boyfriend mo, hinding-hindi mangyayari, hinding-hindi ma-execute yung mga plano niya. Hanggang dyan lang yan, ang mangyayari para siyang delulo na umaasa na magkakabalikan silang dalawa. Pero yun na nga eh. Siguro lawakan mo rin yung perception mo dito na baka may ibang angulo. Bakit kaya ganito si ate girl? History niya na ba to na sa lahat ng ex niya, pinupuntirya niya, ayaw niyang tantanan, medyo delulo na, maybe the person needs help. Diba? Pwede rin yung angle na yon. Or pwede rin talaga na baka nga kasi nabibigyan pa ng motibo. Baka kasi nabibigyan pa siya ng maling akala na may pag-asa. Paano? Aya ba, hindi ko alam. Kausapin mo ang boyfriend mo. May connection pa ba silang dalawa ng ex niya? Are they still friends on social media? Kaya alam mo, napakahalaga eh. Di ba na kapag nag-break kayo,
tapusin nyo talaga lahat. Even yung connection nyo on social media, lalo na kung may bago na kayong karelasyon. Sabi nila, we can still be friends with our ex. Totoo yan, pwede pa rin namang maging magkaibigan. Pero not on social media anymore. Diba? Okay lang yung pag nakita mo sa mall, magkabatian kayo ng minsan, hello, kumusta ka na? That's it. Yun na ang definition ng pagiging friends with your ex. Na after all, hindi ninyo binurn yung bridge ninyo together. Pero yung wala nang kayo, but you still maintain your connection on social media, what for? Ba't kita kakailanganin? Eh, hindi na nga ikaw ang go-to person ko since we broke up. Diba? Umiyak man ako dito, may mangyari man sa akin, hindi na ikaw yung taong kukulitin ko when that happens. Because, hindi na nga tayo mag-on. So, bakit pa kayo friends? Diba? Kaya I don't see the point na, oo, sige, you can use it as an argument that you can still be friends with your ex, pero yung i-maintain yung connection on social media, bakit? Anong pinaghahandaan yung dalawa? Para mapakita sa isa't isa na, oy, sino una makaka-move on sa atin? O ano itsura ng bago mong girlfriend? O ng bago mong boyfriend? Hindi ko na nakikita yung point. Kaya siguro sa punto na to, no, kung meron pa rin silang connection, putuli na talaga. Pero ang sabi mo naman, di ba, wala na talaga silang connection. So baka si ate girl talaga, yung medyo ano na rin, delusional, naniniwala siya na may pag-asa pa silang dalawa. May mga tao kasing ganyan na hindi talaga sila makamove on. E paano nga kung yung isa na unahan ka na, may iba na, may bago na? Gaano ba kahirap tanggapin yun na hindi na nga ikaw ang gusto? Masakit man yun, pero kailangan mong tanggapin. Kung makarating man to dun sa ex-girlfriend, no, maawa ka sa sarili mo. Alam ko mahal mo, pakiramdam mo siya ang magdadala ng peace, ng comfort sa buhay mo. Pero hindi na nga eh, kasi hindi na ikaw ang pinipili. Ang peace, ang love, ang comfort, lahat ng mga magagandang bagay, mararanasan mo lang naman kapag mahal ka. Pero kapag hindi ka na mahal, wala nang amor. Kaya even may capacity yan na mahalin ka ng buo, hindi niya yun ibibigay sa'yo. Kasi hindi niya na yun choice gawin. Dahil hindi na yun magiging parte ng desisyon niya. Kasi nga, hindi ka na niya mahal. And oo, masakit. Sakit naman no, no? Para tayong nakainom ng bahagya. Hindi tayo nakainom, pero real talk lang, no? Minsan kasi kailangan mong marinig. Eh, ang hirap naman yung ganyan na dahil sa pagkadilulo, makakapanira ka ng peace of mind ng ibang tao. Diba kagaya niyan, sa halip na dapat, okay na lang silang dalawa, relax-relax mode na lang, loving-loving na lang, yakapan na lang sa malamig na panahon, iniintindi ka pa? Huwag naman ganun. At syempre kay ate girl na nag-send sa atin itong anonymous na comment sa ating comment section, sana ay mabigyan ka na ng kapayapaan at kapanatagan ng loob. Mahirap yan, no? Lalo kapag alam mo na merong babae, diba, na aligid ng aligid, na nandyan. Gustong kunin, angkinin, kung ano yung hindi naman sa kanya. Tapos na eh, diba? Pati naagaw mo pa, nabigyan ka na noon ng pagkakataon. Pero ang sagot lang dyan, hindi mo ginalingan. Kaya alam mo, sana maging lesson to sa ating lahat na once mabigyan ka ng pagkakataon na mahalin ng isang tao, galingan mo na. Itodo mo na, isagad mo na yung pagmamahal. Kasi it might never come again. Kung hindi man kayo para sa isa't isa, at least maalala ka nitong taong to na ganito ka kasarap magmahal, ganito ka kalalim magmahal, ganito ka kalawak mag-appreciate, at hinding-hindi ka niya malilimutan. Mawawala na yung pakiramdam, diba? Mawawala na yung feeling na gusto pa rin niya makipagbalikan, pero yung alaala na mabuting tao yung pinakawalan niya, yun ang mag-i-stay sa kanya. Kaya gawin mo na ang best mo bago pa yan maagaw ng iba. Sige ka. Speaking of agaw, huwag kang papaagaw sa iba ha. At samahan mo ako dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes here on Heart Speaks with Alex Baltazar. Angeline Quinto, kunin mo na lahat sa akin. Ate, para sa'yo to ha. Pakinggan mo. At saka para kay Ate X, pantanan mo na. Huwag mo nang kunin ang kanya, okay? Bigyan mo na lang ng bago, Lord, para hindi na mang agaw ng iba. Here's for you.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

101.3 FMR Manila, your favorite music radio. Kavibes, a sound trip. Richard Marx with Now and Forever. Napaka-reassuring namang marinig nyon sa lalaki, di ba? Now and forever, I'll be your man. Sana nga, hindi yung I'll be your man, pero merong mga side hustle. Merong mga side racket. Huwag namang ganun, ha? Kailangan kapag pinangako mo, I'll be your man, isa lang, isa para sa isa. Di sana naging men ka na lang para marami kung gusto mo rin pala ng maramihan. Aba, kung ikaw ay nangangarap ng isang babae na talagang magmamala sa akin, alagaan, mamahalin ka, dapat iprepara mo rin yung sarili mo to be the man, di ba, na deserving of that kind of love. Hindi pwedeng gusto mo ganito, ang taas na standards mo sa babae, di ba? O di kaya sa lalaki, vice versa, yung sa partner, ang taas ng gusto mo, pero ikaw mismo, are you working on yourself para ikaw yung partner na maging deserve nung taong pinagdadasal mo? So dapat ano yan, give and take yan. Hindi puro ikaw lang, ba? Diba? Dapat trabahuhin mo rin yung iyong sarili. Pero ngayon sa ating pagpapatuloy, Ka-Vibes, narito na nga tayo on the last hour of Heart Speaks. Kasama pa rin ako, this is Alex Baltazar. At atin na nga bubuklatin muli ang ating comment section. Sabi dito sa ating Facebook page, sa 923 FMR Manila, DJ Alex, isa po ako sa mga nag-enjoy sa pakikinig sa inyong program at sinusubaybayan ko gabi-gabi. Sayang wala kayo kagabi, pero ngayon ko na lang po iko-commento. Kagagaling ko lang po sa isang failed relationship. For now, parang gusto ko magpahinga muna ang puso ko at pag-isipan ng lahat ng nangyari. Nalulungkot lang din po ako, DJ Alex, kasi ang hirap magkaroon ng date to marry sa generation na to, lalo na kapag nasaktan ka na ng minsan. Maraming salamat po, DJ Alex. So itong iyong pagsisend sa atin is just to let us know at mailabas yung iyong feeling na natatakot ka na ulit sumubok sa pagmamahal. Sabi mo nga, you want to give yourself yung literal na rest, yung literal na break muna sa lahat ng mga nangyari sa buhay mo. You've been hurt before and now, bagamat gusto mong mahanap pa rin yung partner at hindi mo sinasarado yung iyong pintuan, medyo pagod ka, di ba? Okay lang yan, bigyan mo muna yung sarili mo ng kapahingahan kasi alam mo kapag pumasok ka lang agad-agad sa panibagong relasyon, baka hindi lang din siya mag-succeed. Baka another failure na naman, di ba? Hindi siya mag-work out kasi hindi ka pa handa emotionally. So pagalingin mo muna yung sarili mo kasi anumang traumang nadulot sa'yo or pain na nadulot sa'yo nung previous relationship mo, kapag hindi ka pa fully healed, may potential or possibility na dalin mo yan dun sa susunod mong relasyon. So pwedeng maging okay sana kayo, compatible sana kayo, mabait sana yung partner mo, but because marami kang excess baggage na dala-dala mo galing sa nakaraan mo, baka maapektuhan lang yung magiging relasyon ninyo na maganda sana. May mga ganyan eh, yung mabait naman yung lalaki, mabait naman si babae, mabait naman kayo parehas. Pero kapag nagkakaroon na ng simpleng tampuhan, parehas kayong triggered at walang mali doon. Sadyang hindi lang kayo parehas healed dun sa mga pinagdaanan ninyo, kaya parehas kayong nanggagaling saan? Sa lugar ng takot. Sa takot na baka mamaya maulit na naman yung nangyari. Keso ganito, ganyan, nasaktan na ako noon. Ang dami mong takot. Kaso minsan yung takot na yan ang sisira. Yung pag-overthink na yan ang wawasak sa kung anong magandang meron ka sana ngayon. Kaya, wag na muna. Tama ka dyan eh. Kung nararamdaman mo hindi ka pa ready, most likely hindi ka pa nga talaga handa. So sundin mo muna yung pakiramdam na yan. At kapag handa ka na, alam mo, gagawa ng paraan ang tadhana para ilapit sa'yo yung mensahe na handa ka na. Dahil ikaw mismo sa sarili mo, mararamdaman mo yan. There will be signs that will tell you na handa ka na talaga. Hintayin mo lang yung pagkakataong yun. Siguro sa ngayon, alam mo naman na yung gagawin mo, pakiramdam ko eh. Diba? You're gonna focus on yourself. Madalas natin itong naririnig as an advice. Diba? Pero sumubok ka ng maraming mga bagay na dati,
iniisip mo lang simulan or gawin, ito ang perfect time para sa mga single dyan. Ito ang perfect na pagkakataon para sumubok kayo ng mga bagong bagay. Yung mga activities na dati hindi ninyo nagagawa kapag hindi kayo mag-isa kasi kailangan laging kasama si ganito, ganyan, ganyan. E-explore mo ang buhay mo dahil dyan ka pinaka mag-grow sa period na yan. Alam mo, minsan mahalaga din yung time that we spend being alone. Time that we spend being single. Dahil dyan natin na iluluto yung ating sarili para maging ano, para maging masarap. Hindi. Bukod doon, oo, bukod sa pagiging masarap, ba? Diba? Pero yung pagiging handa at pagiging buo mo, ito yung ihahandog mo sa partner mo. Kung ano yung iniluluto mo, ipiniprepara mo at inihahanda mo sa oras ng pag-iisa mo, yan din yung regalong maihahandog mo sa partner mo. Once na mahanap niyo na ang isa't isa. Kaya pangalagaan mo lang yung self mo. Tama yan, huwag ka na munang lumove life. Kung nararamdaman mong hindi pa, huwag na muna. And regarding do sa thoughts mo na ang hirap ng magkaroon o makahanap ng person who is date to marry in this generation, ayokong lahatin eh. Oo. Maaaring nag-iba ang paraan natin ng dating. Many people are going online now to look for someone to date. That may be true. Pero hindi ibig sabihin na matatagpuan mo ang isang tao online, baka wala na yan. Diba? Huwag tayo sanang magkaroon ng ganung klaseng negative impression agad sa isang tao na i-judge mo na dahil lang ganito na yung paraan natin, mas makabago na, mas moderno na, pakiramdam mo parang wala nang seseryoso. Napakiramdam mo, ang bilis na lang makuha ng lahat. Ang bilis na lang ma-earn ng lahat except love. Diba? Sabi nga nila, lahat makukuha mo ng mabilis except ang love, ang hirap daw i-earn ngayon. Ako, naniniwala ako, meron pa rin chance. In fact, mas mabilis mo nga eh na pwedeng ma-earn ang pagmamahal sa henerasyong ito kung saan ang bilis-bilis ng lahat. Kailangan mo lang maging mas maingat. Kasi kung gaano kabilis kang pwedeng mahulog sa ibang tao, ganun ka rin kabilis pwedeng maloko ng iba. So ano yan eh, 50-50 yan. Pero dun sa sinabi kong nauna, na ganun lang din kabilis makahanap ng pag-ibig in this day and time and age, pwede mong mahanap yan. Isipin mo, di ba? Once you found someone on social media and then you guys begin talking, mag-exchange kayo ng thoughts nyo, ng photos, videos, i-update ang isa't isa, hindi ba kayo lumalalim sa paraan na yun? Hindi naman kasi ibig sabihin na executed online yung mga bagay na yan. Eh, hindi na agad totoo. Hindi ibig sabihin na naikonekta natin siya sa salitang instant, hindi na agad totoo. In fact, mas maganda nga yung instant para sa akin. Kasi mas lumalalim ang inyong conversation, mas nakikilala ninyo ang isa't isa. Ako, ang theory ko lang dyan kung bakit parang mas mabilis na tayo magka-inlovean sa panahon ngayon. At ganun din, no? Kung paano mo nga nabilis na pa-inlove ang isang tao, pwede rin namang mawala. Kasi ganun din natin kabilis nakikilala ang isang tao. Alam mo na agad whether or not ayoko to. Makausap mo lang yan ng overnight. Magpuyat lang kayo, mag-text kayo. Minsan magkakaroon ka na ng gist kung ano yung ugali, ano yung kwento, ano yung istorya na to. And whether or not gusto mong makadate tong taong to. Kaya nagkakaroon ng impression na parang hindi tayo seryoso sa panahon na to, na hindi natin sineseryoso ang dating. Sa totoo lang, seryoso tayo. Nagiging paspasan lang ang dating. Nagiging mabilisan lang ang dating. E pag nga mabilis or instant, ang pangit ng impression. Pero sa totoo lang, mabilis na ngayon eh. E nung araw, kailangan mo pang pumunta sa barangay nila. Kailangan mo pang lumuwas ng bambang. Kailangan mo pang pumunta kung saan-saan. Mag-bus. Diba? Hindi naman 24/7 ang biyahe noon. Ang hirap makipagligawan. Ngayon, ang dali na lang. Ang dali-dali na lang mag-social media. Kaya ang dali-dali na lang din makilatis ng isang tao at makilala kung gusto mo ba talaga siya. Kaya sana huwag nating husgahan yung isa't isa. Yun yung sagot ko dun sa sinabi mo na ang hirap magkaroon ng date to marry sa panahong to. Siguro nga oo, diba? Mahirap. Pero pwede rin namang madali. Sa anggulo na mas mabilis nating nakikilala ang mga tao sa panahong ito. Unlike dati, 'di ba? Kailangan pa mamasahe, kailangan mo pang pumunta sa barangay nila, ipagpaalam sa magulang. Ngayon mas mabilis eh. Pero minsan nga kasi kaakibat ng pagiging mabilis, eh yung feeling na dahil ang bilis mong nakuha o nakilala,
'di ba? Yung isang sitwasyon eh hindi mo pangangalagaan, pero nasa sa tao na 'yun. Hindi 'yan kasalanan ng social media. Ikaw 'yun bilang tao ang flawed. Kung ganyan ka at ganyan ang mindset mo na porke mabilis kayo nagka-inlove ng social media, hindi 'yan kasalanan ng Tinder. Hindi 'yan kasalanan ng social media. Ikaw 'yan as a person. So 'wag mong isisi kung bakit parang ay ang bilis magka-fall out of lovean. Bakit ganun instant, niligawan, iniwan, inano lang tapos iniwan. Yun nga, nasa sa tao yun. Wala yan sa social media. Dahil may social media man o wala, kung yan ka na talaga at babaero ka talaga. Diba? Kaya patunayan mo na hindi ikaw yung tipo ng tao ng ganun at ikaw pa rin yung tao na mapagkakatiwalaan, yung tao na pwedeng mahalin pang habang buhay, pakisamahan at alagaan. Kasi napakasarap nun kapag piliin ka ng tao at sabihin niya sa'yo, alam mo, ikaw ang buhay ko. You are my song. Parang to song na to from Regine Velasquez. Dito pa rin sa Heart Speaks with Alex Baltazar. Here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa soundtrip. It's 11:24.

0: favorite music radio. Ka Vibes.
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR.
0: Ka Vibes sa Saldrin.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR.
0: FMR. Favorite music radio. Ka Vibes.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ah!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes, Sound Trip. Ang lupet! A song from Vanessa Williams, Colors of the Wind. At Ka-Vibes, ang oras nga natin is 11:41. Maraming salamat for keeping me company this Tuesday evening. Sana ay nabusog ka. Oo, hindi ng pagkain ha, pero ng mga aral, leksyon na ating napag-usapan ngayon at sa mga nagpadala sa atin ng kanilang comment sa ating Facebook page sa 92.3. Maraming salamat, no? At sana ay kahit papaano makatulog ka ng mas mapayapa ngayong gabi. Yung iniisip mo na yan, napag-usapan na natin, itulog mo na muna, no? Okay lang na inihaharap mo yung problema na nandiyan na sa harapan mo. Harapin mo. Pero kapag oras ng pahinga, ipahinga mo ang sarili mo. Dahil kailangan mo yan. Kailangan mo ng lakas para bukas pagbangon mo, ready ka na naman ulit na sagupain lahat ng mga binabato nila sa'yo, lahat ng mga problema sa buhay. Hindi mo man yan masolusyonan sa isang upuan. Ang mahalaga is umuusad ka. Minsan kasi, di ba, ang progress, gusto natin agad-agad. May nakikita tayong visible results pag sinabing gusto ng pampapayat. Gusto agad-agad, bukas, next week. Sexy na. Gusto natin yung ganun. Yung iaharap at isasampal sa atin. Pero minsan, we have to accept the hard truth na may mga bagay na mahirap. Mahirap gawin, mahirap makamtan. Pero ang mahalaga ay doon sa journey natin, patungo doon sa goal na yon, umuusad tayo. Meron tayong progress. Dahil kung wala, doon ka mas matakot. Pero yung kakaunti, i-celebrate mo pa rin yan. Kaya itong linggong to, nako, i-celebrate mo yung tagumpay mo. Dahil bukas, panibagong araw na naman. Wednesday na naman bukas. Kapag Wednesday, alam nyo naman na, di ba, bumibilis na yan. Wednesday, Thursday, Friday, sunod-sunod na, tas weekend na naman. Tas Tuesday na naman, magmamahal na naman ng gasolina or kung ano man ang balita, di ba? Wala pa yata ang abiso. Oo, wala pa yata sa ngayon. Pero Ka-Vibes, ano man ang dumating, basta laging maging handa. Diba? Sa pampersonal mo mambuhay yan o sa kalamidad, ang mahalaga, isipin mo, eto ka, pinagtibay ka na ng Pilipinas. Diba siguro tayo na nga ang pinaka-resilient sa mundo? Or if hindi pinaka, isa sa pinaka. Kaya yung problema mo na yan, ako, maniin mo lang yan. Sa dami ba naman na naging resilient tayo? Kung meron tayong ano, diba, most resilient award goes to the Filipinos. Kasi sobrang resilient daw. Pero kagaya nga nung ating nabanggit, nako, yung resilient, hindi dapat habang buhay yan. Pero sa ngayon, ipahinga mo muna yan, matulog ka. At syempre, doon sa mga ka-vibes natin na kagaya ko, naka-duty pa rin, at medyo maya-maya pa ang uwi, mag-ingat ka, i-text mo si Mrs. mo, si Mr. mo, sabihin mo na naaalala mo siya. Kung pwede mo naman itakas yung cellphone mo, hindi naman nakatingin ng boss mo, bakit? Nag-duty rin ba ang boss mo ng alas 12 na madaling araw? O i-text mo na, bilis. I-text mo, magparamdam ka na naaalala mo siya. Minsan yung mga ganyang simpleng gesture, it can go a long way. Diba? Yung mapaalala mo lang sa misis mo na while in the middle of my work, naaalala pa rin kita. Naiisip pa rin kita. At iba ang nadarama ko pag naiisip kita. Ay, huwag dito. Huwag dyan. Baka may makakita. Ay, ikaw ah. Ang ano-ano mo. Ano-anong iniisip. Oo. Asikasuhin mo muna yung sarili mo at yung trabaho mo. Pero huwag kalimutan na i-text si Mr. at si Mrs. na namimiss mo siya. Hindi ka man niya katabi sa pagtulog ngayon, at least alam niya na naalala mo siya. At sa mga ka-vibes naman natin na patungo pa rin sa kanilang work, diba, kayo ay night shift graveyard, siguraduhin na meron kayong night differential. O i-google mo bili kung ano yon. O basta kailangan mo yan ha. Baka mamaya nagpapakadakila ka para sa wala. Kailangan mo yan kasi yung ganyang tinutulog mo na anong petsa na, dapat pinapahinga mo, dapat may ekstrang bayad yan sa'yo. Kailangan mo yan para sa kinabukasan mo. Oo, kaya hindi ka makapag-settle down eh.
'di ba? Kasi iniisip mo, hindi pa kaya sa ngayon. Oo nga, baka nga hindi pa kaya, pero minsan kailangan mo rin singilin ang mga dapat singilin. Kailangan mo rin hingin ang mga dapat para sa iyo at parte ng karapatan mo. Kaya mag-iingat ka papunta sa work mo, ha? O huwag kang papaulan, huwag iiwan ang payong at ang tumbler. Yan ang mga madalas nawawala, no? At saka boyfriend. Oo. Top 3 natin na madalas, pinakamadalas ay nawawala, nawawaglit o nananakaw, napupulot ng iba, na dadampot, payong, tumbler at jowa. Ah, yun lang. Lagyan mo na kasi ng keychain. Ilagay mo yung pangalan mo para may tatak. Akin to. Pati contact number mo ilagay mo na rin. Akin yan. In case na mahanap mo, in case found, please contact me. Ganon. Para maagaw man ng iba, magkaroon man lang sila ng common sense na ayan na nga, may number sa akin, mo pa rin yan isosole. Dahil akin ka lang. Grabe! Ang possessive. O sige na nga, I'll let you go muna temporarily. Ngayong gabi lang naman, bukas ulit, magkikita-kita tayo same time, same frequency, dito pa rin sa 92.3 FMR Manila. This has been Alex Baltazar at ito ang Tuesday edition ng Heart Speaks. I'm gonna be leaving you with this hit song from Morissette. Akin ka na lang. O baka naman gabi na, bumirit ka pa. Hayaan mo na si Morissette para hindi magising ang kapitbahay. Ka-vibes ang oras natin. It is 11:47. Let's all sing.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpila ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068, Ricardo L. Parungao, 94-1PNCR-12403, Reynaldo Cunanan Santos Jr., 14-1PNCR-26667, Brendo O. Sabado, 97-1PNCR-18957, Rogelio B. Apuli, 97-1PNCR-19804. DWFM 92.3 MHz is now sound.
1: Ito na ang sound trip na uugas sa inyo.
2: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
1: Tahan! Ay, Diva Night! With DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uugas sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!

0: Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lolo.
2: Perfect.
3: Really?

0: Nigga Shirley.
1: Pag-ising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, tari-dong,
3: people.
2: Really?
1: Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
4: Good vibes.
0: We are so back.
2: We are so back at kasama mo na ang bet na bet kasi ang Lupeta 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio.
2: Come vibes to sound trip. At ito na ang kukumpleto ng umaga mo. Ang inyong favorite pang pagising. Ang programa ang Good Vibes.
0: Good morning.
2: With your one and only kulitande sa umaga. Ang mama mo kumakaripos ng tawa pero ang araw maariba si mama
0: kasama niyo rin si Joko Loco, ang DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kurutin, huwag mo lang ha-routine. Sige ka, ikaw rin.
2: Ikaw rin, ang Diyos ko po, ito na nga. Ngayon na ay Wednesday, August 26, 2026. Limang araw na lang, DJ Joko Loco, at mararanasan na talaga natin ang buwan ng Setyembre.
0: Yan, makakarinig ka na ng Christmas song.
2: Correct.
0: Ano ba talaga?
2: Excited na nga si DJ Joko Loco na ilapag yan sa aming mga playlist.
0: Oo, for sure. Lagyan na natin ngayon para...
2: Sige nga, makapag-play nga ng Christmas bonus. Ate na nakaka-vibes, ano? Kamusta ang bawat isa? Ata, kamusta ka DJ Joko Loco?
0: Okay naman. Na-miss lang talaga namin yung ano. Na-miss lang naman talaga yung ingay mo. Ang tahimik ng mundo pag wala ka.
2: Sabi na nga ba? Diba? Sabi ko, siguro ang tahimik ng mundo nila ngayon. Wala akong doon.
0: Oo. Pero ako pa lang naman, pinag-chichismisan ka namin.
2: Talaga ba? Ay, di nyo kayang mabarang talaga.
0: Ay, di ba?
2: Sabi ko sa kanila, one chismis equals one barang. Pero ito mga ka-vibes, shoutout sa inyo sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakakapakinig sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jensen. Ganon din po sa 102.3 FMR Bacolod at Baguio.
0: Ay, maayong buntag at marahay na aga.
2: Correct. At naimbag na adlaw din sa lahat ng mga ka-vibes natin. Especially dyan sa Norte. Ano? At thank you Lord naman kasi parang hindi naman ganun kalupit yung weather. Maayos na siya ulit. Di ba? Nararanasan na natin ang Mr. Sunshine na yan.
0: Oh, buti naman. Namalis agad tong si Bagyong ano, bet, no?
2: Oo. At wala na talagang LPA na binabantayan sa loob at labas man yan ng
0: Nalusaw
2: car.
0: Na ba?
2: Nalusaw na daw kanina. As of madaling naman. Araw. Wow! As of madaling araw. Di ba? And thank you Lord.
0: Di ba? Nalusaw na pala. Parang yung pera sa pulisa, lusaw na
2: din. Huwag naman
0: ganun. Oo, sabi niya, bakit ganun? Ilang araw pa, di ba? Ito na yung pecha di peligro.
2: Correct.
0: Kasi ilang araw pa bago talaga makatanggap. Parang next week pa nga eh, di ba?
2: Next week pa, Monday.
0: Oh, di ba? Aray mo.
2: Napakahaba ng August na ito. Pero ito mga ka-vibes, mas gugustuhin nyo na lang talaga nasagutin ang ating katanungan. Kaya naman get one for sheet of pad paper dahil ito na ang ating
5: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
0: Eto na ating question of the day. Bakit mas masarap kapag bawal?
2: Ayan na. Ano ang tanong panahon pa ng lolo ko eh?
0: Oo. Kasi alam mo yun, may thrill kasi. Alam mo may yung thrill. Kahit bawal, di ba, binagbabawalan ka ng soft drinks, pero soft drinks ka ng soft drinks. Tapos yung nagkasakit sabi, uy, na-encanto ako. Uy, nasisi yung encanto. At soft drinks yung ano. Yun yung ano niya eh. Bawal kasi yun. Pero nilalantakan niya. Bawal yung mga seafood. Si ganon.
2: Lahat ng sakit ano isinisi sa Encanto. Encanto na nanahimik lang naman. Oh, naduwende ka, uy.
0: Oh, yung puno kasi na to sa likod namin. Oh, nadami pa yung puno. Bibigay lang ng lilim sa kanila.
2: Diyos ko po talaga. Pwede nga naman ano. Bakit nga ba napakasarap ng bawal? Eh, masarap nga.
0: Oh,
2: eh.
0: Ikaw ba? Ano sagot mo doon?
2: Oh, maalat kasi.
0: Maalat kasi. May alat. Ano kaya yun? Chicheria.
2: Chicheria. Kaya yung mga pagkain sa fast food.
0: Oh, hindi kaya siya?
2: Oo. Oh, ay.
0: Hindi kaya siya may dala ng chicheria?
2: Ah, ganun ba? Oo, ano? Ano ba ang bawal na masarap para sa iyo ka-vibes? I-comment mo na yan sa ating Facebook page dahil posted na yan. Maalat man yan, maasim o mabango, abay i-comment mo na yan dahil posted na po yan sa 92.3 FMR Manila. At malay nyo, mabasa natin yan. Sabi nga ni DJ Joko Loco, next year.
0: Diba? Next year. Medyo matagal, no?
2: Kaya naman, natutok lang dahil magbabalik pa rin ang inyong favorite pag-ising. Ang programang
0: Good Vibes. Good morning!
2: With your one and only kulitan them sa umaga. Ang mama mo kumakaribas ng tawa pero ang araw maariba si mama.
0: Kasama rin ng DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
2: Okay talaga yan sa bet na bet kasi
0: I'm Lupet,
2: 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip.
2: Ang oras!
0: How's that in 426? Perfect!
2: Matropet!
0: Tama.
2: Really?
1: Good vibes, good morning!
6: Bida-bida ka na naman! Ang Lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet. Busog na busog ka. Ang lupet. Ang oras sa FM Radio 4:30. Ang lupet.
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Nigga Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, tarikong people.
3: Perfect!
2: Ang problema!
3: Really?
1: Yes! Good vibes! Good morning!
2: Ang lupet!
3: Good vibes!
4: Kung hindi ka manalo sa pagandahan, yan, pasamaan na lang ng ugali.
3: Ano ba? Akala ko payamanan na lang.
4: Akala ko pasamaan ugali, panalo sana.
3: Pwede payamanan na lang, ha?
4: Para payabangan ba to?
3: Payabangan.
4: Payamanan. Grabe naman diba? Yan.
3: Wala ka man yaman, at least hindi ka na ubusan ng yabang.
4: Totoo, di ba? At least makikilala ka sa...
3: Yabang.
4: Pangit naman na nakilala ka sa yabang.
3: Kuya, pero huwag naman masyadong mayabang. Enough na confidence lang, di ba? Na kumpiyansa sa sarili. Hindi yung wala ka nang alam sa ganitong bagay, tapos confident ka pa. Parang mahirap
4: diba? Yun. Oh, yun. May man sinasabi mga ganong tao. Pero kailangan niya mabago yung ganong bagay.
3: Tama, magbago ka na.
4: Bago ka.
3: Oo,
4: mapahamak.
3: Tama, yeah. Bago ka talaga. Pero eto mga ka-vibes, share lang namin kahit hindi ninyo tinatanong. Alam niyo po ba na inaaral ngayon ng DOLE na mabigyan daw po ng hazard pay o kaya naman night shift differential yung mga delivery riders?
4: Oh, at least inaaral, di ba?
3: At least inaaral. Oh. Ang tanong, matutupad ba?
4: Ay, siguro pag nakagraduate. hindi, siguro.
3: Pero eto ha, ayan po ay base po ano sa mga obserbasyon po ng DOLE, lalo na po yung mga sumusuong talaga sa mga masasamang panahon. O kaya naman na kapag bumabagyo, di ba? Kasi syempre pumapasada pa rin itong mga tuwi, non-stop talaga. At sila naman yung may desisyon talaga na magpasada kahit na napakalakas ano, ng ulan o kaya naman na talagang hindi maganda ang panahon.
4: Di ba? Laking tulong nito para sa mga kabibes natin, di ba? Na tamad.
3: Hindi,
4: sa mga ano, na mga yung nagpapadeliver tayo, hindi na tayo lumalabas. So, ibig sabihin, mag-chat lang tayo, magpapabook lang tayo, di ba? Kaya naman, yung mga ano, kahit ano, nag-work alanganing oras para masundo ka, madala ka sa o kaya may kukunin, may papasabay, may papabili, mga ganun. Kaya itong mga rider na to, dapat binibigyan talaga ng ganito.
3: Correct. At saka, alam nyo mga kapibs, hindi madali, ha? Yung akala natin, di ba, parang pa-rides-rides lang sila dyan. Napa-chill-chill lang sila sa kalsada. Hindi ho. Alam nyo po ba na lalo kapag madaling araw, mas marami pong aksidente sa mga ganyang oras. Kapag madaling araw, mas marami mga masasamaan loob. Mas
4: diba?
3: Marami mga hold-upper. O kaya naman talagang nagtatangka na mang-ahagaw ng mga gamit o kaya yung kinita nila mismo. Kahit ngayong motor nila, di ba, ng mga nakakaraan, nababalitaan natin. Kaya hindi madali ang kanilang trabaho at napakadelikado rin.
4: Actually, tinatry ko nga din sana yan nung ano, bago, after pandemic. Kaso hindi lang talaga eh.
3: Hindi
4: talaga. Pero gusto ko din talaga mag-ganyan.
3: Matatakot ka din talaga. Ano, kaya naman napakatapang din ng ilan sa ating mga delivery rider, pati naman ng mga MC taxi rider natin na talaga namang sinusuong ano man ang oras, ano man ang panahon, diba? Para lang kumita ng pera para sa kanilang mga pamilya. Deserve naman talaga siguro itong night shift differential.
4: Tama,
3: na ito at hazard
4: pag natapos,
3: pay.
4: Pag natapos itong maaral, sana naman magkaroon na ng ano talaga, established na desisyon.
3: Correct.
4: Na para solve naman yung mga, ano natin, mga rider natin. Kasi syempre, yung mga rider natin, ano yan eh, ano ba yung, minsan may mga incentives din. Pero syempre, yun naman eh, pagka talaga naabot nila yung quota or ano. Pero pag wala, syempre, yung kinikita lang nila sa araw na yun.
3: Ngangay talaga, diba?
4: So, good luck. Sana naman, sa mga riders na nakikinig ngayon, good luck sa inyo. Mamimigay din ng libreng gulong si Mama Mia.
3: Hoy,
4: sa
3: ID. Gulong ng palad, gulong gusto nyo? Parang mahirap yung gulong. Mahal yung gulong,
4: ha? Hindi ko palad lang eh.
3: Pero yan mga ka-vibes, good morning sa lahat ng mga ka-vibes natin na driver, ikaw man ay rider, nakikikinig ka lang ng aming programa sa tinatambayan mong tindahan. Abay, okay lang yan.
4: Aga-aga tumatambay ka sa tindahan.
3: Nagkata kasi siya pasahero.
4: Okay.
3: Napakandang umaga sa iyo mga ka-vibes. Tutok lang dahil makakasama nyo pa rin hanggang pa mayang alas 8 ang inyong favorite pampagising ang programa ang
4: Good morning!
3: With you, ang one and only Kuleta de Amazon. Umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama
4: Kasama ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kulitin, wag mo lang haharutin. Joke lang is my name,
3: baby! Dito lang yan sa bet na bet kasi ang lupet 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka-vibes sa soundtrip. Ang oras!
4: Oras natin 4.52. Perfect!
3: Para kropek!
4: Tama!
3: Really?
4: Yeah!
1: Good vibes. Good morning.
2: Ang siksi mo na! Ang lupet!

0: dunk on a drum, hoy.
1: Ang siksi mo na! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 5 in punto, ang lupet!
2: 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo!
1: Ang lupet!
2: Mula Lunes hanggang Biyernes, wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes! Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
2: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
2: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
2: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupa!

0: nigga Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: Like a Shirley.
1: Pag-ising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Dog, tarigong people.
0: Sa kafe!
2: Tama!
0: Really?
2: Yes!
1: Good vibes, good morning!
0: Ang lupet!
3: Kabay!
4: Ala una!
0: Ha?
4: Alas dos!
0: Ha? Alas 5! Tapos ganyan, gising ka pa, di ka pa nakakatulog.
4: Malupit yan, di ba? Yung iba pagising na, pero ikaw, patulog pala.
0: Inaantay niya kasi yung reply.
4: Ah, ganun
0: wala,
4: ba?
0: Hindi na magre-reply sa'yo.
4: Oh, di na magre-reply sa'yo yun, kasi may pasok naman talaga kayo. Ano pinintay mo? Suspendido ang klase ninyo? Suspendido ang trabaho?
0: Yung akala niyang taong sasabayan siya sa magpuyat.
4: Ay, ganun ba?
0: Oo. Pinagpuyatan, pero... Ay! Ay! Huwag na
4: nga,
0: naalala niya na naman.
4: Hayaan mo na yun! Hindi ka naman gusto nun.
0: Ah, ayun lang naman.
4: Hayaan mo na yun, di ba? Mas maganda ka naman doon.
0: Oo, hindi ka man gusto nun. At least gusto ni Mamma Mia, malaman mo yung mangyayari sa'yo.
4: Mas guwapo ka sa kung sino man ang gusto niya.
0: Ah, mas guwapo.
4: Diba? Ah, tama. May nakalaan sa'yo, malay mo naman, may nakalaan sa'yo na mas better. Diba?
0: Oo naman, gano'n naman talaga yun.
4: Correct. Pero ito na nga mga ka-vibes, ha? Mas better kung makikinig ka sa amin. Ha? Dahil ito na, ihahatid na namin ang unang kamada ng inyong mga kapalaran para sa lalo.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Eto na, Kavans, makinig ka dahil ngayong araw ng Wednesday.
4: Ay, Webes.
0: Ay, ano ba, nagkakagulo na tayo.
4: Miyerkules pala!
0: Miyerkules! Ako na lang, feeling tuloy. Tama naman, parang mali ako.
4: Feeling ko Webes na, hindi ko alam bakit. Pero anyways.
0: Sige, kayong Biyernes. Tapos na agad. Ngayong August 26, abangan mo, ito na yung hulala, mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, at Virgo.
4: Makinig at manginig. Tapos
0: happy Friday!
4: Wala pa Friday! Kamapasok ko pa lang nung nagre-reklamo na. Ang kapal talaga, Mamma Mia, ha? O Aries, Aries, bukas ka na. Diyos ko po, ano ba yan? Taurus! Oobligahin ka ng tadhana na gawin ang bagay na iyong pinaka-aayawan.
0: Oh.
4: Yan ay ang maghintay sa taong laging late sa kanyang pinupuntahan.
0: Oh, may mga ganun talaga.
4: Oh, pagsubok yan. Oh. Gemini, may babalakin kang gawin sa iyong trabaho na hindi ipagpapaalam sa boss.
0: Hala!
4: Uy, huwag mag-alala dahil ang kakulangan ninyo sa empleyado ang dahilan para maging safe ka sa tanggalan.
0: Ay!
4: Iba!
0: Kinansinti ni Tala.
4: Oo, kinansinti ka na lang. Wala kulang
0: tayo. Kahapon nagbigay siya. Ano yun yung mga tala ni Olga.
4: Talaga ba? Sino si Olga?
0: Yun nga eh.
4: Cancer, kaka-scroll mo, makakarating ka sa profile ng taong nangutang sa'yo.
0: Oh?
4: Abay, maaaring ito na rin ang pagkakataon na para muling ipaalala ang atraso nito.
0: Oh, kala ko blinak mo na to.
4: Sisingilin mo pa ba?
0: Oh.
4: Siya nga daw ang blinak, di ba?
0: Ay, lakas,
4: siya ang inutangan,
0: no?
4: Pero siya ang blinak.
0: Ang lakas.
4: Lakas, oh. Oh. O Leo, walang ibang makakasira ng araw mo kundi ikaw rin mismo.
0: Oh.
4: At Virgo, mas masaya ang buhay kapag kumain kang nakakamay. Wow!
0: Ah, mas masaya. Masarap kumain
4: ng pagkain.
0: Oh, masarap talaga kahit hindi sa plato nakalagay.
4: Totoo 'yan.
0: Oh, kasi diyan siya sanay.
4: Totoo.
0: Kaya mga sagot niya ay panay.
4: Panay. Oo. Hintayin mo ako.
0: Labad na ako. Sabay na tayo.
4: Pero ayan mga ka-vibes, ha? Ang una kamada ng inyong mga kabalaran ay tandaan ng mga bituin ni gabay lamang. Pero kung mapapahamak ka pa rin, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joako Loako. Ako naman si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang sa vodka.
0: Ay, unang kamada pa lang yan, pero tulala ka na ka-vibes. So, mamaya kukumpletin natin.
4: Correct. At tulala pa siya dahil wala, kagigising pa lang eh. Ayaw pa sana talagang bumangon. Pero kailangan na dahil 5:21 na lang umaga, baka naman mahuli ka niya.
0: Oo, oh, naman talaga may pasok na. Baka naisip mo, wala naman. Ilang matagal din yung naging suspension ng klase, di ba?
4: So,
0: bawi ka na ngayon.
4: Correct. Isang linggo halos, ha? Naging problema yung tag-ulan na iyan. Hindi mo na pwedeng idahilan ulit yan. Dahil ano, sa inyo lang inuulan,
0: diba?
4: Ha?
0: Oh, tsaka patapos na yung ano, yung buwan ng Agosto, di ba? Yung buwan ng akala mo buwan ng wika, pero buwan ng habagat pala yung nangyari.
4: Buwan ng habagat, pero, buwan ng ghost.
0: Oh, yung plano nga natin na ano, parang magbabarong tayo, hindi natuloy, Mamma Mia.
4: Sa Monday, ituloy natin 'yan.
0: Hindi ko sure kung maka-order.
4: Sabi ko sa iyo, order ka na so orange siya.
0: Kasi ano na eh, may bagyo na, di na maka...
4: Kaya pa yan. O, maghahanap tayo ng barong mo.
0: Uy, uy.
4: Diyos ko po, katawa.
0: Yung pa naman yung balak namin, parang kasi na-reveal na namin eh.
4: Ah, ganun ba? Boring. Hindi pa, hindi pa yan.
0: Sabi niya, sige na nga, mag-ihabol na lang namin. Siguro nutrition month na lang. Kaya tapos na.
4: Oo, ako naman, magdadala ako ng talong. Si DJ Jocolo ako magdadala
0: ng... Bakit ako talong yun na dali?
4: Masarap kasi talong.
0: Ah, okay.
4: Oo, kasi, tsaka mong sustansya, di ba? Kahit sige. Masabihin nila na nakakagout daw yan, hindi masarap siya.
0: Ang
4: lalo
0: talong?
4: Nakakagout? Sabi nila.
0: Sino yan?
4: Sabi-sabi lang. Pero sabi naman ng mga doktor, hindi po totoo yun.
0: Ah, mas nakakagout siguro yung mga ano. Kasi
4: okra?
0: Gulay pa din naman yan. I mean, yung
4: kaya
0: ano,
4: na.
0: Yung mga laman
4: exactly.
0: Loob, di ba?
4: Yan ang
0: hindi
4: sinasabi
0: ko lang alam. Pero kung yun talaga pinag-aralan nila, o di sige.
4: Okay, di ba? Pero sabi masarap ang talong. Itorta mo man yan, iprito diba? Mo man yan, o kaya naman iihaw mo.
0: Akala ko healthy yung pagkain ng talong.
4: Masarap.
0: Kasi daw sabi, ano,
4: healthy.
0: Pagpapawisan ka.
4: Talaga ba?
0: Yung pag kumain ka ng talong, tapos...
4: Hindi ako sure sa pagpapawisan, pero
0: ay,
4: sure.
0: Sa pagpapawisan.
4: Pero sure, ano siya, ano? Talagang mamantika minsan.
0: Hindi ka pinagpawisan kung kumain ka ng talong.
4: Sakto lang.
0: Sakto lang. Kasi iba niluluto pa sa ano eh. Yung, alam mo yung bago gawing ano yan.
4: Pag inihanda mo, pagpapawisan ka. Pero kapag kinakain mo, malalasap sabihin, mo ang sarap talaga.
0: Ako kasi pag gumagawa ng talong, ako mismo nagluluto. Yung iniihaw ko tapos nakababalata tapos ano ka sa itlog. Pawis na pawis.
4: Diba? Babatiin mo yung itlog tapos kapag natapos ng iihaw, isaw-saw mo dun sa itlog.
0: Ah, ikaw pala binibili mo na lang.
4: Oo, hindi na.
0: Ay, boring.
4: Hindi kasi minsan, di ba, mas masarap naman o kaya mas madali ang buhay kapag bumili ka na lang sa karinderya. Minsan din naman masarap naman yung luto talaga nila. Pero ayun na nga. Aba, ikaw man ay pagpapawisan. Ikaw man ay masasarapan.
0: Nabunta tayo sa talong.
4: Siguri na lang. Nutrition month kasi. Hindi, noong July yun.
0: Noong July, tapos na.
4: Tapos na. Kasi. Pero ayan na.
0: Kilala yung DJ. Yung mukhang talong, sabi niya.
4: Ay, buti pala. Hindi ako nag-violet today. O siya, dyan na nga muna kayo. 5:24 na ng umaga ka, vibes. Magbabalik mo rin yung favorite papagising. A programang advice.
0: Good morning!
4: With your one and only kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang aura maariba si mama mia.
0: Kasawa rin ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Jolo, kasi mga nag, baby!
4: Baby, dito lang yan sa bet na bet kasi ang bet na 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio, ka-vibes sa sound trip.
4: Ang oras!
0: 5:24 na, perfect!
4: Akrope!
0: Tama!
4: Really?
0: Yeah!
1: Good vibes, good morning!
5: Galit na ka na naman! Ang lupet!

0: Bagong ribbon na. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes, sound trip.
0: Ang lupet!

0: sugar, surely.
1: Pagising, DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good morning!
2: Yeah! Ang lupet!
3: The vibes!
0: Really?
4: Really? 5:45 na kaagad nag-umaaga. Parang kanina ipapungas-pungas ka pa. Pero ngayon, kailangan mo na talagang lumarga.
0: Tama. Dahil mawalan ka pa ng ano?
4: Ng masasakyan.
0: Oo.
4: Diba? At malilate ka pa niyan. Dahil umaga na, talaga namang nandyan ng si Haring Araw para pagpawisan tayong lahat.
0: Diba? Kasi ano, ilang araw mo din na-miss yan, diba? Hindi ka nakapagpatuyo.
4: Totoo. At diba? Hindi ka rin naarawan na mahirap yan, mamumutla ka yan.
0: Oo.
4: Pero ito mga ka-vibes, hindi ka naman namin papuputlain dito dahil ibibigay lang namin sa inyo ang ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran na para sa
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Ito na ang mga kabibs na tanagabang ng Libra. Ang kagulo. Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces!
4: Makinig at manginig! Ito na nga, Libra. Libra, hindi mo kailangang pilitin na kaya mo ngayon na para lang mapatunayan sa mga tao na hindi mo sila bibuguin sa anumang pagkakataon.
0: May
4: unahin mo muna ang iyong sarili ngayon.
0: Ako muna. Diba? Yan, Constantino.
4: Tama, ako na muna. O Scorpio, may isang ideya ang iyong kapamilya na nagaan yung suhestyon. Pero paraan pala niya to para manipulahin ang iyong desisyon.
0: Wow, nagaan yung
4: suhestyon. Kala ko anyong lupa? Anyong tubig?
0: Uy, anyong pala. Anyong sa inyong tanan? Yung pala.
4: Ingat ka ngayon ha, Scorpio. Sagittarius, may isang ideya ang... Aba, naulit din!
0: Ha?
4: Ba't ganon?
0: Oh,
4: o sige, share na lang kayo ni Scorpio ng kapalaran. O Capricorn.
0: Nasaksitala.
4: Dalawa. O, ibig sabihin, kakambal kayo ng tadhana ngayon, Scorpio at Sagittarius, ha? O Capricorn, mauubos mo ang pagkain ng ibang tao sa pag-aakalang inalok ka nito. Abay Capricorn, uso kasi ang magtanong, ha?
0: Hindi ka pala inalok.
4: Totoo.
0: Nagkusyang loob ka lang.
4: Paano kung pagkain pala ng boss mo yun?
0: Oh, diba?
4: Ayari ka talaga.
0: O, di, paano kung pagkain palang panis na yun, di ba? O, di, ikaw din.
4: O, at least, naranasan mo once in your life kumain ng ganun. Aquarius.
0: Hindi ka makukwentahan. Correct. Ay, makukwentuhan.
4: Magiging kwento ka na lang. Oy, Aquarius, walang mangyayari kung hihintayin mo pang maging maayos ang lahat bago gawin ng nararapat.
0: Oh.
4: Aksyonan mo na at hintayin ang alin. Blanco?
0: Dugtungan mo ka ba?
4: Dugtungan mo na. Wala na kalagay, Aquarius. Hintayin mo ang alin. Hindi rin namin
0: diba?
4: Alam.
0: O, diba nagpanik ka bigla?
4: Hintayin mo ang sahod siguro.
0: Hintayin mo ang fill in the blank.
4: Correct. Pisces. Pisces, maaalala ng bebe loves mo ang pinakamaliit na detalye ng araw mo. Ariin mo ng iyo yan. Ariin mo ng iyo yan dahil baka mahablot pa ng iba yan.
0: Oo, oh, diba? Alam ko gusto mo namang ariin talaga yan. Kaya gawin mo
4: Correct.
0: Na.
4: Correct. Ariin mo na.
0: Are.
4: At are ang inyong kapalaran para sa araw na araw, ha? Tandaan na mga bitwin na gabay lamang, pero kung mapapahamak ka pa rin, abay hindi na po namin kasalanan. Iyan, ito po ang inyong kulit adem sa umaga. Ako si DJ Mamma Mia at si DJ Joko Loco para sa hulalalala.
0: Alam mo talaga. Gusto ko yun, yung ano. Antayin mo yung ano.
4: Antayin mo ang alin.
0: Ang alin.
4: Blanco.
0: Ikaw na bahala, malaki ka na.
4: Hindi ko nakatulog yung mga tala habang ginagawa.
0: Antayin mo alin. Tumumbay. Nahilo.
4: Itayin mo, dumugo yung ilong. Uy, maganda ko kaga pa rin sa inyo, 5:49 na ka-vibes. Ano na ang ganap mo sa oras na to?
0: Ay, ikaw ba ay nagtatamang Facebook, scroll lang, wow, diba?
4: Oo, makakaka-scroll mo eh, makarating ka na sa Aklan yan,
0: diba?
4: Sa Boracan.
0: Kaka-scroll mo, lalabas sa FYB mo yung ano, nung kinaayawan mong tao. No? Uy, siya to!
4: Siya pala to!
0: Siya pala yun, hindi pa siya nagbaba.
4: Ako nga kaka-scroll ko, alam mo pa, lumabas sa People You May Know ko, si Long Mejia.
0: Ah, talaga?
4: Oo, promise, sabi ko, wow, random, ano to? Parang friend of friends ko na ba si Long Mejia?
0: Oo, diba?
4: Friend request sana ako eh.
0: Nakakahiya lang.
4: Kay Long Mejia.
0: Siyempre si Long Mejia, isang magandang lalaki na talaga namang ano yan. Lagi nga,
4: very long. Sabi ko, wow, siguro naabot ko na talaga talaga yung ruro ko ng tagumpay. Dahil nasa people, you may know ko na siya.
0: Oo, di ba?
4: Uy, shout out po sa inyo, Laumihiya, kung kayo man po ay nakikinig sa oras na to, 5:49.
0: Di ba? Si Laumihiya kasi iba kasi yung nabibigay niyang kasiyahan pag pinapanood mo siya. No?
4: Iba rin ang atake ng
0: kanyang humor. Please welcome, kasama natin nasa likod ni Laumihiya.
4: Kasama natin po sa kabilang linya, makasausap. O siya mga ka-vibes, ikaw ba, sino na nasa people you may know mo na? Tao bang minsan nang block sa'yo, minsan nang utang sa'yo, o minsan naman na sinaktan ang iyong puso?
0: Oh, wow, diba? Ex mo pala.
4: Oh, ex mo pala. Hayaan mo na yun, at least wala na siya sa friend list mo.
0: Oo, oh, diba?
4: Start anew, diba?
0: Oo. Oh, oh.
4: Start anew?
0: Ganun na lang gamit. Ay, naman talaga may nagpaalala.
4: O siya, baka mapaalala pa namin ang sakit ng nakaraan, yung mga tipong 100 years old na sakit ng nakaraan. Wow. Bago pa mangyari yan, nabay tutok lang dahil iadi pa rin namin sa inyo ang the best na musikahan. Dito pa rin yan sa inyo favorite pabagising ang programa ang Good Vibes.
0: Good morning!
4: With your one and only Kuleta Demba sa umaga. Ang mama mo kumakariba sa tawa pero ang aura maariba si mama.
0: Kasama rin ang DJ na body mong kulitin, body mong kurutin, magbalang haharutin. Jokoloko is my name, baby!
4: Baby, dito lang yan sa bet na bet kasi ang Lupeta 92.3 FM
0: on Favorite Music Radio, Ka-Vibes sa Soundtrip!
4: Ang oras!
0: 5:15 na! Perfect!
4: Pakrope!
0: Tama!
4: Really?
0: Really? Yeah!
1: good vibes! Good morning!
2: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Lorraine, 17, 18.

0: Uutang ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet! Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang Sound Trip na uugas sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang Sound Trip na uugas sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

0: Sahod niya na ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrin! Mayroon kang ka-vibe sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR
0: Ganto ang lupet.

0: Nigga Shirley.
1: Pag-iising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, tari-dong,
3: perfect.
2: Really?
1: Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
4: Good vibes.
2: Santa Claus.
0: Wow! Akala ko papaparap na.
3: Akala ko rap na. Muli nagbabalik ang inyong tagapaggulo sa umaga. Tagapaggulo, ano? Ang inyong favorite pambagising, ang programang Good Vibes!
0: Good morning!
3: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakariba sa tawa pero ang aura maariba si mama.
0: Kasama rin ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin, wago lang haharutin. Joko Loco is my name,
3: baby. At ka-vibes, sa oras na 6:39 ng umaga, tayo po ay live sa ating Facebook page. Ganun din po sa ating YouTube channel. Kaya hanapin nyo lamang po 923 or 92.3 FMR Manila para hindi kayo mahuli sa Good Vibe happening!
0: Tama ka naman! Kaya naman, ka-vibes, ito na yung oras para pagbigyan ng isang maswerte.
3: Maswerte
0: nating listener. Wow.
3: Really?
0: Yeah, at ito na nga ang katanungan na mula sa ating maswerte.
3: Oo, maswerte nga tagapakinig. Itago na lang natin daw siya sa pangalang Celine.
0: Ba't di na lang siya natin itago?
3: Oo. Ba't di na lang ito itago, di ba? Bakit utusan mo pa kami? Celine, ang kanyang katanungan ay palalagihin o paliliitin.
0: Oh, grabe naman yung katanungan, paliliitin o palalakihin.
3: Di ba? Palalagihin o paliliitin.
0: Wow, sabi maliit na bagay.
3: Ay, Diyos ko po ha, medyo intriguing.
0: Oh, di ba?
3: Pero ikaw ba, DJ Joko Loco, sa ating puksaan sa agahan, ano ang ay, iyong pipiliin?
0: Siyempre bilang ano, ladies first, tapos kadarating mo lang, ano ba yung sayo?
3: O siya, sige ako na lang, palalakihin.
0: Ay, gusto niya talaga,
3: o,
0: sige.
3: O, bakit paliliitin? Oh, hindi ba, masaya diba? Yung ano?
0: O, paliliitin natin yung mundo.
3: Gusto mo lumiitin. Aray ko. Sobrang likod ko, muntik mamatay naman yung
0: mo lahat,
3: computer
0: mo. Palalaki ng paliliitin. Siyempre si Pinili yung palalaki. Paliliitin sa akin.
3: Paliliitin.
0: Oo, di ba?
3: Sige, mamaya natin bibigyan.
0: Sa'yo ka lang yung paliliitin, palalakihin, paliliitin. Palitan lang.
3: Mamaya natin bibigyan ang explanation niya na pero ito na muna ang buksaan sa agahan!
1: Buksaan sa agahan! Buksaan sa agahan!
3: Kaya ito na, ready na ba si Celine?
0: Ready na, buksaan sa agahan. Pupuksain na namin ang iyong katanungan, okay. Celine.
3: Sana handa ka sa amin ha, kasi walang nakapaghanda rito. Yeah!
0: Yeah! Yeah! Yeah!

na 3, 2, 1, let's go! Palalakihin o paliliitin, narito ang panggulong tanong sa ating ni Celine. Pwede mong sukatin, pwede ring tansyahin, pero hindi ba't

0: man itong gawin, kailangan kontrolin.
1: Break it down, yo!
0: Wala mo, ano, Asian?
1: Diyos ko po, ano pa natin yan kasi, Celine? Palaisipan sa amin, ang palalagihin.
0: Palaisipan.
1: O paliliitin. Diba? Bakit naman ganyan na naisip mong katanungan?
0: Yung parang magkasintahan sa sinihan, nagkakapaan ng... nagkakapaan
1: ng
0: sabot.
1: Hindi kasi yung popcorn, na madilim eh, diba? Paano
0: madilim?
1: Mo makakapa? Oo, paano makakapa yung popcorn?
0: Binulsa eh.
1: Diba? Kung hindi mo kakapain.
0: Oo, taba. O, ano palaisipan. Grabe diba? Naman yan.
1: Oo. Pero so, ikaw, DJ Jokolo. Bakit?
0: Paliliitin. Mm-hmm. Sa akin, kasi kung may utang ka nga naman na ba na malaki, palitin mo para hindi ka mamroblema. Kasi naman na pinapalaki mo, palaki ng palaki yan.
1: Uh-huh.
0: So kung palilitin mo, gagawa ng paraan para, di ba, pagdating ng araw, yung dapat palaki ng palaki na abangan mo at naging maliit na lang at hindi ka na problema, parang ganun.
1: Totoo naman.
0: Oh, kaya paliliitin. Sa'yo, palaki ng palaki.
1: Palakihin, di ba? Yung pera, palalakihin. Yung pangarap, palalakihin. Yung mga anak, palalakihin.
0: Oh, iba kasing naisip
1: diba?
0: Ko, palakihin.
1: Yung bahay, palalakihin.
0: Oh.
1: Diba? Kasi kapag paliitin mo ng paliitin yan, mahirap yan. Depende rin kasi yan, di ba? Kung magandang bagay, magandang palakihin yan.
0: Oh.
1: Pero kung hindi magandang bagay yan, kagaya nga ng utang o kaya naman na gulo, hindi rin magandang palakihin yan. Dapat yan yung mga bagay na pinapaliit. Depende sa konteksto, Celine. Huwag mo kaming inaamoy.
0: Oo, kasi may iba kasi sa may lumalaki sa dilim. Hindi, may pinapalaki sa dilim na yung iba kasing may inaalagaan, di ba?
1: Correct.
0: Pag, halimbawa, hayop, gusto nila sa madilim lang na ano.
1: Totoo, mga nocturnal, di ba? Yung sa Plants vs. Zombies nga, ay may mga tanong doon na. Di ba nadamay pa yung Plants vs. Zombies? Sorry, at sirain namin childhood nyo kahit sandali lang. Di ba may mga tanim doon na panggabi lang talaga minsan?
0: Ay,
1: kung ikaw ay nakapaglaro noon. Tapos may mga tanim naman na pang umaga lang o kaya naman pang daytime. Pero kapag gabi, hindi mo siya mapapalaki.
0: Hindi yung iba napapalaki nila sa gabi.
1: Talaga ba?
0: Oo, hindi ko nga din.
1: Swerte naman nila kung gano'n.
0: Oo. Why? Ano ba? Ayan.
1: Ano ba pinag-uusapan
0: si
1: natin?
0: Kasi dito? Masyado magtanong eh. Palalaki na paliliitin.
1: Oo, pero alam nyo, maliit man yan o malaki, ang mahalaga kahit 5 minutes yan, walang mali siya.
0: Tama
1: five
0: naman
1: minutes.
0: Yan.
1: Walang mali siya! 5 minutes! Walang mali siya! Eto ha, uy, naku, kids watching daw. May,
0: ay,
1: hala.
0: Ano ba yan? Ba't pinapanood mo sa amin? Alam niyo naman na.
1: Pero eto, may kasagutan yung iba natin mga ka-vibes. Si Collectol, dun tayo sa palalakihin, lalo na sa mga kaalaman, para maging better person.
0: Wow,
1: palalakihin natin yan, ba't pagyayamanin?
0: Ang bait ng sagot ni Collectol.
1: Totoo, masyado kang wholesome dyan ha. Oo, parang hindi ikaw yan.
0: Okay,
1: ito naman, si William Mortel, dun daw tayo sa palalakihin. Palalakihin yung ipon, kasi malapit na yung Pasko.
0: Ay, ayos yun, no?
1: Ayan. Di ba? Mangangatok na naman.
0: Akala ko palaki natin yung anaks. Problema.
1: Correct. Ito naman, ha? Marami din nakikinig sa atin dito, ano? Si Christian Pascuades! Taran! Di ba? Saan ka man naroroon, narito diba? Pa rin siya.
0: Christian!
1: Shout out sa'yo. O, ito naman, si Fantastic Mom! Nakikinig din sa atin. Maraming salamat sa'yo, Ate Joanne. Fantastic!
0: Ooh, fantastic, baby.
1: Yes, o, diba? Si Jessamay Akitanya, Anshki Dihega, Louie Basco, palalakihin daw ang chance na magkakajowa daw siya.
0: Oh,
1: ayan, sige, pagpapanalangin natin yan. Happy prayer vigil natin yan para sa'yo. Oo, ito naman si Abby, nakikinig din sa atin. Si Richie, good morning din sa'yo. Si Bebe, si Boss Jerv, magandang umaga. Si Abel, at huy, grabe ka naman sa akin. Ganito raw ba ang attitude ng 4-2? Grabe ka naman sa 4-2?
0: Ay,
1: hindi ako 4-2 ha?
0: Grabe, hindi, 4-3 naman.
1: Oh.
0: Ay, ano ba siya sabi niya?
1: Ako daw.
0: Ah, ikaw.
1: Grabe ka naman. Hindi, yan ang pinakamalaking kasinungalingan na narinig ko. Na 4-2 lang ako.
0: Ay, hindi. Ano yun?
1: Oo, hindi totoo yan, ha?
0: Ano si Mama Mia? 5-4?
1: Oo, 5-4. 5-4? 5-6 na lang gusto mo.
0: 5-6 na lang.
1: Hindi totoo yun. Pero yan mga ka-vibes, ano ang hirit nyo rito sa ating puksaan? Short and sweet lang, pero makabuluhan.
0: Tama.
1: Diba?
0: Sabi ni Tita Ate Linda Untalan Kabigon, mamaya sasagot kami. Tsaka si Evelyn, uy, tinamisan. Wow, tinamisan.
1: Grabe
0: naman yung buti bang tinamisan. Yung iba inalatan eh. O yan, Gerald Michan, hello. Hi.
1: Oya, sa mga bago po tagapakinig, ito po ang 92.3 FMR Manila. Kaya naman ka-vibes, mag-follow ka na sa amin, ano, sa ating mga social media accounts sa Facebook, YouTube, Instagram, X, TikTok at Spotify. Hanapin nyo lamang po 92.3 FMR Manila para hindi kayo mahuli, ano, sa ating mga ganap. Ganun din sa online at on-air man yan. O ka-vibes, mag-comment ka na anong hirit mo dito sa ating puksaan, palalakihin o paliliitin. Abibalay mo naman, ay habol natin yan. Syempre sa pagbabalik, pagbabalik ng inyong favorite pampagising, ang programa Good Vibes.
0: Good morning!
1: With you are a one and only Kulit Tandem. So, umaga, ang mama mo kumakaribas ng tawa pero ang aura maaribas si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: baby.
1: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi I'm the Bet. 92.3 FM on.
0: Favorite music radio. Kavibes sa soundtrip.
1: Ang oras.
0: 6:48 na. Perfect.
1: Magkrope.
0: Tama.
1: Really?
0: Yeah.
2: Good vibes. Good morning.
3: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!

0: Good mood siya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
0: Ang lupet!
2: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
3: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
1: Ka-vibes.
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Pag-love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang

0: Sugar Shirley.
1: Paboritan yung pampapagising DJ Mamma Mia at Yoko Loco.
2: Dog-dog-dog, taritong people.
3: Super fan!
4: Super
3: fan! Mama!
4: Really?
3: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
5: Good vibes!
6: Kailan kailangan, saka nawawala.
0: Kaya nga, di ba? Minsan ganun talaga eh.
6: Talaga nga, kaya na naman mainit ang ulo ng iyong inay, ng iyong itay, dahil kung saan-saan mo nilalagay ang iyong mga kagamitan, di ba, kids? Kids talaga! Uy, aka, 5-7-19 na ng umaga. Hindi naman yung sana yung naghahanapan kayo kung kailan paalis na kayo ng bahay.
0: Ganun kadalasan na nangyayari, no?
6: Diba? Kasi hindi hinahanda kapag gabi pa lang yung mga gamit at kailangan. Na dapat, gabi pa lang, ayusin nyo na yan para hindi kayo nagmamadali. Sayang sa oras yan, kabay.
0: Tama naman yan, Mama Mia, na nire-remind mo sila. Na...
6: Oo, maging gagaya sa amin. Kasi lagi ganyan nangyayari sa amin. Diyos ko po. Pero ito ang ka-vibes, ha? Dugtungan na natin.
0: Eh, ba ba?
6: Oo, para masalo pang gumanda at sumarap ang iyong umaga. Abay, makisali ka na sa ating
0: Dugtong-dugtong, takitong-kitong, kalimawas sa lagatan. Eto na. Dugtungan mo ka-vibes. Bilang nandiyan ka naman. Eto na. Ang pag-ibig ay.
6: Ay, taray, ang pag-ibig. Ay, panghabang buhay ba ang iyong pag-ibig? Ikaw ba, DJ Chocoloco, ang pag-ibig
0: ay? Ang pag-ibig ay nakakabago ng buhay.
6: Ay, taray. Totoo yan.
0: Nakaka-stress at nakakatuwa. Di minsan, ganun
6: totoo
0: yun
6: naman.
0: Eh. Na, may mga tayo. So, di pwedeng puro lang smooth ano lang.
6: Oo, smooth
0: di
6: sailing.
0: Di pwedeng ganun. May mga ano talaga. May mga humps ka talaga madadaanan.
6: My humps, yeah. Taray. Oh. My humps. My humps, oh. My humps.
0: Tsaka minsan masarap daanan yung humps.
6: Ay, ganun ba?
0: Hindi. Parang magbabagal ka konti. Cool.
6: Pampatibay kasi ng relasyon yan. Di ba? At doon mo malalaman kung...
0: Ano?
6: Mag-greek, di ba yung mga lubak, di ba? Siyempre, hindi naman literal, pero yung mga lubak na metaphorically, di ba, sa relasyon. Yan yung minsan, mabubuslot ka ng konti, pero dyan ka matututo, dyan kayo matututo partner.
0: Kung mahina ka, agad kang susuko sa mga ganun.
6: Correct.
0: Pero kung tsatsagain mo yan, panalagpasan nyo yan, makakapunta ka doon sa diversion road.
6: Correct, John. Sa akin naman, ang pag-ibig ay pinaghihirapan.
0: Ang pag-ibig
6: ay pinaghihirapan.
0: Pinaghihirapan.
6: Correct. Madali lang naman in love eh. Madaling magka-feelings. Pero yung i-maintain mo ang inyong relasyon, ah, di ba? Marami kayong haharapin na pagsubok. Paano yan kung hindi ka masipag, di ba? O kaya naman kung hindi ka matyaga pagdating sa pagmamahal. Naniniwala ko ang pag-ibig dapat pinaghihirapan yan. Hindi yung kapag sa una lang magaling. Dapat hanggang katapusan, di ba? Hanggang sa inyong huling hininga ay siya at siya lang din ang iyong mamahalin.
0: Wow! Hopelessly
6: devoted. Pero ikaw baka vibes?
0: Joke tayo. Eh, yun na. Actually, sinabi maganda yun. Pero medyo mahirap nga lang talagang i-maintain. Pero sabi kasi sa nakausap ko, minsan daw, hindi ko muna papangalanan.
6: Shout out.
0: Nakausap ko, minsan daw kasi, darating ka sa punto na parang, alam mo yun, yung, yes, kayo, tapos parang minsan, may mga tanong ka, bakit ganito?
6: Uh-huh.
0: Pero, yung pala, may mga normal pala yan na
6: totoo
0: nangyayari.
6: Na. Aral din siya.
0: Oo, pero pagka, may araw na parang sakaw na ako sa mukha niya, pero may araw na, parang may ganun, may mga ganun. Pero normal daw yun, kasi everyday daw, nagbabago yung, ay, ano ba sa sabihin mo?
6: Parang may, surprises pa.
0: Pero hindi ibig sabihin yun, hindi mo na mahal yung isang tao.
6: Totoo naman. Talagang nagbabago lang kada face ng buhay.
0: Galing to kay Olga.
6: Kay Olga? Ano ba ito? Papunta na tayo kay Kati G. Alam niyo kung nga gusto niyo ng mga advice sa pag-ibig.
0: Okay,
6: kaya na may problema kayo sa mga buhay ninyo, lalo sa pangrelasyon. Either lumapit kayo kay DJ Kati G sa SKL, ng Favorite Vibe, o kaya naman kay DJ Alex sa Heart Speaks.
0: Totoo,
6: diba?
0: Kasi kung may problema kayo, lalapit kayo sa amin. Baka madagdagan pa namin.
6: Correct, baka lalong gumulo buhay ninyo. So, basahin na natin ang kasagutan ng mga ka-vibes natin. Ang pag-ibig ay si Jeff Tanz Oliveros, parang si Naing. Kasi magagalit si Mama pag iniwan kita. Wow, taran. O eto ha, si William Mortel. Ang pag-ibig ko kay DJ Kim ay totoo.
0: Ano mo talaga?
6: Taray, iba ka dyan. O eto si Greta Cruz. Sabi niya, ang pag-ibig ko sa'yo ay nakakasura. Ha? Ano nakakasura?
0: Nakakasura.
6: Yun niya, Greta, ba't naman ganyan? Si Liz Salazar, sabi niya, ang pag-ibig ko sa iyo ay totoo, ni walang halong biro.
0: Oo, sinanta pa nga.
6: Gusto mo kantahin ko, ha? O, ito naman si Trisha Dalangin. Wow, Dalangin!
0: Dalangin.
6: O, pag-ibig ay tadhana lamang.
0: Diba?
6: Iba talaga ang mga ka-vibes natin, ha?
0: Iba-iba yung sagot dun sa ang pag-ibig ay blank, no?
6: Totoo.
0: Meron na babadrip, meron hindi.
6: Correct. Ganun. Sabi nga ni DJ Joe, koloko na, kapag pabago ng buhay, pwedeng masira ang iyong buhay, o pwede namang gumanda ang kalagayan mo.
0: Okay, diba? Para makagawa kayo ng bagong buhay, gano'n. Pag minsan may gano'n.
6: Diba, na for 9 months, ikikerry mo. O siya, mga ka-vibes, sagot na lang sagot. Maganda basahin niya na. Kaya naman, natutok lang. At malay mo, mabasa natin ang iyong kasagutan sa pagbabalik ng inyong favorite pampagising. Ang programa, ang
0: Good vibes. Good morning!
6: With your one and only Kulit Tandem. So, umaga, ang mama mo kumakaribas ang tawa, pero ang aroma, arriba, si mama.
0: Kasama rin ang DJ na paano mo kulitin, paano mo kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name.
6: Baby, halito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lebet, 92.3 FM.
0: Favorite music radio, Kavibes is on trip.
6: Habang oras.
0: 7:24, perfect.
6: Parang krope.
0: Tama.
6: Really?
0: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
4: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!

0: Lilo Pet! Gutom ka na naman? Ang lupet!
1: 92.3 FMR
2: FMR
1: Favorite Music Radio. Good Vibes!
0: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ang lupet!
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban.
5: 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
5: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: news that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet.
3: Ayon sa mga nakakita, isang malakas na pagsabog ang naganap sa loob ng bahay ni Kuya. Ito ngayon ang kasong aming tinututukan. Ang natulang pagsabog ay nagmula umano sa

0: Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, tagitong people.
3: Perfect!
2: Ay, mama!
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
2: Yeah! Ang lupet!
3: Good vibes! So, eto na nga.
0: Nandyan na?
3: Andyan na.
0: Oo.
3: Eto na.
0: Ay, naantay.
3: Eto na talaga. Ang ilan sa mga hirit at kasagutan ng ating ka-vibes. Pagdating sa ating dugtungan, ang pag-ibig ay ano nga ba? Oh, eto na nga ang kasagutan ni Coach Everyday. Sabi niya, ang pag-ibig ay parang tulad ng panahon na minsan mainit at madalas malamig.
0: Oh, bakit naman madalas malamig? Madalas malamig.
3: Minsan lang mainit, kawawa ka naman. Baka sign na yan para palitan yan, ha? Why? Ito naman si Wella, ang pag-ibig ay parang isang baso. Kapag nabasag, mahirap ng buuin. Kagaya ng tiwala, mahirap ng ibalik.
0: Wow, naisingit mo yung ganun.
3: Totoo, ikaw lang nakaisip
0: niyan. Oo.
3: O ito naman na si Felix Valdez. Ang pag-ibig ko po kay Mari Ocampo ng PRTV News ay totoo at lagi po akong nakasubaybay sa kanya kapag nagre-report. Tara, iba ka talaga.
0: Iba na.
3: Iba ka mandag mo, Mari.
0: Mas iba yung sagot ni Collect.
3: Ah, ganun ba?
0: Napakita mo. Ang pag-ibig ay parang mahirap laruin na paglaruan.
3: Mabaho, pero mahirap paglaruan. Tama yun. Mm-mm. O ito naman na si Metsi. Sabi niya, ang pag-ibig ang susi upang makamit ang tunay na kapayapaan. Tama.
0: Wow, gusto mo na ba?
3: Uy, wow, huwag naman.
0: Huwag muna.
3: Si Arlene, ang pag-ibig ay mahal kita pero hindi tayo para sa isa't isa. At ito ang pinakamasakit na kailangan kung tanggapin. Umaga pa lang ha, Arlene.
0: Grabe
3: naman yung hugot mo. At uy, ito naman si Wella. Bakit naman ang pag-ibig daw ay nakaka-trauma? Ano naman yan?
0: Ay, di ba kasi may pinagdaanan siya iba? Diba?
3: Ah, baka naman. Oo, totoo naman.
0: Iba-iba kasi tayo ng pinagdadaanan sa pag-ibig.
3: Tama. Uy, ito si Joel. Maganda sagot niya.
0: Ay, si Joel. Kailangan ako yan. Bata pa lang yan. Ganyan na yung sagot
3: totoo.
0: Niya.
3: Bata pa lang tayo magmahal na siya.
0: Joel!
3: Sabi niya, ang pag-ibig ay pusang dumarating. Hindi dapat pinipilit.
0: Oo, naman talaga. Pero pag wala talaga, salubungin mo, pilitin mo. Di ba?
3: Tama. Hoy, mahalin mo ako.
0: Oo, sa gusto mo. Hawak ang pamilya mo.
3: Hoy, you will marry me. Wow!
0: Grabe yung mga istinong gano'n.
3: Ay, ako mga ka-vibes. Salamat sa pagsagutin nyo ha sa ating dugtungan at sa pagsubaybay din sa ating puksaan. Ganun na rin sa pagsama sa amin, mati sa hulaan.
0: Uh-huh.
3: Kaya naman ka-vibes, kung nabitin ka sa apat o oras natin pagkukulitan, huwag ka mag-alala dahil itutuloy yan ng inyong paboritong bitabina sa umaga, ang programa ang favorite vibe kasama si DJ Kiko Kalikwa.
1: At kasama rin si DJ Bane.
3: At alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, sila po ang inyong makakauntahan. Kaya ka-vibes, wala nang lipatan. Dito ka na. Sa amin ka na.
0: Ah, oh, naman. Wala ka ng dahilan para maglipat ng itas
3: lang. Kaya, kanino ka lang?
0: Aki ka lang.
3: Aki ka lang.
0: Aki ka lang.
3: Ka-vibes. Maraming salamat ha. Magkarinigan ulit tayo bukas. At syempre, shoutout din sa lahat ng mga nakatutok sa atin ni Kauman ay nasa pampasaherong bus, jeep, tricycle, pajak, at ano pa mang transportasyon yan, UV. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa amin.
0: Ikaw man ay mainiisip na masama pero nakatutok ka sa amin. Ikaw ay illegal na ginagawa. Shoutout sa mukha mo. Maganda umaga.
3: Ikaw man ay may balak ka mang snatch, mang hold up. Shoutout pa rin sa'yo.
0: Hoy, itigil mo yan.
3: Tama kami ang iyong konsensya.
0: Tama.
3: Oo, kaya naman ka-vibes. Magsama-sama ulit tayo bukas magkarinigan para sa inyong favorite pampagising. Ang programa ang
0: Good Vibes. Good morning.
3: With your one and only Kuleta Dem sa umaga. Ang mama mo kumakaribas ng tawa pero ang aura maariba si mama Mia.
1: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my neck, baby.
3: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet. Kasi ang Lupet, 92.3 FMR.
1: Favorite music radio,
3: ka-vibes sa soundtrip. Ang oras.
1: Alas 7, mga ka-vibes, 7:46. Perfect.
3: Para krope.
1: Tama.
3: Really?
1: Yeah.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. World-class quality.
5: ACS.
1: Good vibes. Good morning.
6: Uy, kachat niya. Ang lupet.

0: Magbabayad ka na? Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Why
2: two.
0: Use papaya? Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
5: Ka-vibes.
7: Ang lupet!
8: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
9: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Binatikos ng palasyo si Senator Judge Amy Marcos dahil umano sa pagtatangkang depensahan si Vice President Sara Duterte sa nagpapatuloy na impeachment trial sa Senado. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, tila nais umanong linawin ni Amy Marcos sa dating OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta kung personal bang humawak o gumamit ng confidential funds ang Vice Presidente. Bagamat kinikilala ni Castro ang karapatan ng senador na magtanong, sinabi niyang ipinakita ng pagtatanong ni Senator Amy Marcos na maaring hindi personal na humawak ng pera o naghanda ng mga liquidation documents si Vice President Sara Duterte. Kayunman anya, hindi nito inaalis ang pananagutan ni Vice President Sara Duterte bilang pinuno ng tanggapan. Itinagdag pa ni Castro na mismong si Acosta ang umaming ipinag-utos umano ng Vice Presidente na ibigay ang buong 125 million pesos na confidential funds sa kanyang security officer na si Colonel La Chica.
8: FMR Newsbreak.
9: Samantala sa iba pa mga balita, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na iniimbestigahan na ng kanilang tanggapan ng posibleng korupsyon sa mga flood control projects sa Davao City na tinawag niya umanong epicenter na malalaking alokasyon para sa mga proyektong ito nung nakaraang administrasyon. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations, sinabi ni Remulla na mahirap umanong makapasok sa ecosystem of corruption sa lugar dahil maraming tao ang ayaw magsalita, ngunit patuloy anila ang investigasyon. Agad namang nilinaw ni Remulla na hindi niya sinasabing sentro ng korupsyon ang Davao City at kailangan munang suriin ang mga ebidensya sa lugar. Ayon pa sa Ombudsman, tumutukoy ang kanyang epicenter na tawag sa malaking halaga ng pondong inilaan para sa flood control projects sa lungsod noon. Sinabi pa ni Remulla na susuriin ng Ombudsman ang mga flood control projects sa Davao City para matukoy kung may nangyaring korupsyon.
8: FMR Newsbreak.
9: At sa ating panghuling balita, kinumpirma ng Office of the Vice President o OVP na humiling si Vice President Sara Duterte ng 250 million pesos na confidential funds noong August 2022 habang isinumiti lamang ang katumbas na physical at financial plan pagkalipas lamang ng 28 days. Sa ika-18th day ng impeachment trial kahapon, inamin ni OVP Assistant Secretary Lemuel Ortonio na nilagdaan ng Vice Presidente ang kahilingan para sa pondo. Gayunman, kinumpirma rin niya na walang nakalap na physical at financial